0: kona kwa laha kasi ko hita vebula a hloko mhaka ka siku leganye mutlha leyi fambelanaku ni foni foni le kwartwini leyi leyi ngwini leyi ka satini nuna yi maha yini foni leyi ngwini leyi kamalo a chiwutisi lexi hi mahisa ku yini hi laha xikarhi ka musakazi hi laha xikarhi ka musakazi loko hi laha xikarhi ka musakazi va madala uxele uxele uyandeyani ni nga zi lava yimbelela makulu kwalaha xikarhi ka musakazi hi kumeka kona hi lomu matilweni le n'wetini ya vona a foni singelengelengelengelengele I go down some Musa Guy. 8 6 93 86 39 9 le musakazini a ndzi swi beta ka leswi se va fona mavito leswi a xifundiso xa kuva xi gumisisaku swona ngecile ngecile munhu a ntsomiseri nga pfukeni allo allo mikiseri nga pfukeni ko zoe Aizwana. Aku zvine zvigoeka ku ndzingala zvitiva. Zvitapima kuamukela zvarezvi. Hoi hoi.
1: Gichile mudzara.
0: Gichile ukoi.
1: Zvavoka mena moyeni mwena.
0: Nai nai kone bongi.
1: Tirame basi.
0: Ah, ita kuyini. Tihodi tako. Ah, upatsa ni vhura leyi ita kuna yina leyi yengetela. Lomasin'wini ka lava nga lomu macongweni ha tinyandha basi yowe yowe
1: yowe yowe
0: famba ni mati leswi kala swi nga fambi ha leswi matshwaku mati swi fila swi hatiri chumu ni zona makunu vito leswi kokwa
1: wulawula na kokwa ni Luwixi senu maxixi
0: hi zona ma Luwixi Já já o ia já Luiz ninguém se ganhou já já. Isso é.
1: Ah, mas eu sou um galão gasunda, tá com
0: aco me galera chegou disse já colca. Maguno, ele é caiande.
1: Não.
0: Ele é chicar. A foni izviranze kungelengelengelengele hima hisa ku yini kuve ni hila chikara ku nokutsemarisa a ndzi zviti
1: ya a foni yona ya gohetela eko hambi loko u sikiza kura ku u nga yo ya yi tendela hi ku nghana yi vitana basi
0: ya
1: byi kona swi goheka za para ku timisela hi leswa ku so kodi ku umiyela mas zwi nga ta ha fana ni leswi u nga tisa zo lomu nga ta ro famba kona
0: a gama va nga hi nyika tema leyi zo fe ku hle
1: ya a ndzi swi tivi leswaku a ku hekela ni foni laha kusuhani swinene kumbe hi swinene cha chukwana talvezhi kuiveka silence.
0: Mm.
1: Eh, loko iveka silence, kuna silence lowa kuno kuzvibira kai vibrare.
0: Mm.
1: Uyo wana Johnson kuti ke aye nkomodare tamu.
0: Izvona.
1: Mm, ya maona la mina.
0: Eke ni akutala kata kama sekwana la nilo muka ku uiveka iko ke avana vazvilave. Vala kwa mwingu. Hiyo anako kwa Luis.
1: Yero.
0: Bonjour, dale. Eh, let. Let. Ndima hisa kwa yini? Azviringane kunzi tsemarisa. Ndzi ta mahisa kwa yini? Chiwani chikati zvinzi teka zvinzi nyika niku ndzi hlomela kwa himana fo na kukamalo. Oye oye musiri murizi mutsengira nga lifuke. Mbongi kisito nga fukeni oye oye.
1: Chile.
0: Ndi chile, bula na mani.
1: Ndiye novela la
0: chika. Hmm, baba novela. Ama kaya le. Uishushisa kwa yini. Ula chikari.
1: Ambora uwanzi la chile.
0: Utse Maris. Nzanyimisa amova nzi khoma phone nzi mahisa kuyini
1: ata uyani siwa kuti ndoni ukhona bara tawuya bani kuba ndoku chaisa kwaza kuchaisa kela ndoku ata ndoku ndoku ndoku ndoku ndoku ndoku ndoku ndoku ndoku ndoku ndoku ndoku ndoku ndoku ndoku ndoku ndoku ndoku I have to say, you will play with that. I don't see the game. I saw that.
0: Makono, he won't let a go in. Dragelago Motis Ababa, Luis Lago, his Maisa Queen, Casaco Hinga Command Tim Hangulit. He Maisa Queen phone, you go. Look here, healing green. Oi dim. Onga takiela mangwani mahongo yeye. Uta vuko makoma.
1: Ai da maguva, yo bavorela nga kutima nyana.
0: Mm.
1: Mwana mara kusuka pambili kumli phakala ha na.
0: Mm.
1: Nana kuvela kutima nyana laya.
0: Izo.
1: Masuka mfula ile.
0: Mhm. Izona ibongile ba novela eh kuzwa chifuba cha wena shingatani ka lehlo ku mhaka eh yahlekisa Izona ibongile ba novela kuve ba novela hakunene asile ku chifuba cha kula cha ku hakunene loko ama chaile magera phe watsuka uchayisa hoye hoye mukisele nga fukeni Ina mani leso.
1: Ona Philip novela ka tshisa.
0: Mm, leso na ba novela.
1: Awukho. Karma, be ba valo.
0: Masing.
1: Ai ba masing.
0: Izo. Mm. A hloko maka hi yale, ula ha chikare ka nzima. He, uma hisa ku yi.
1: Ah. Mina ba masing.
0: Yeah.
1: A fone trasa yo.
0: Ué, não tira da ué.
1: Não me entira, só me... É, aí tira, sai o rente, chega na minha vontade, só me...
0: Hum.
1: Não vontade, gama tira o a minha.
0: hezwan.
1: Ekon kata macamak unda betulan na guna phone, soga awo enjoyin. Awo skibal sinter awo soalan minasian aje. Tuku soga orang bunjir, siapa dah sini kata phone magaya we. Iku enu la na muda teki awo phone niu sya, wane luan satu nom tega pariben satu an minas, awo bunjir siapa mai jela info.
0: Hezwan.
1: Let's begin to run through. I mean, I'm not going to go away.
0: Hey,
1: my God, hey, my
0: God. It's on it. Bungile, Baba Novella. You can see how I'm going to go in. Bungile. Yeah. Lay, my God, lay. Yay. Yeah. Zotu wona pe. Zotu wona. Oya, why am I sitting up again?
2: Juli novele, Philip novele, makukwani vami.
0: Vanovele vonke. Akamanga ku Juli novele.
2: Vapapa ona makwawo.
0: Ungena Philip, jari kungena zokulo jari sandamela.
2: Eliya jandreza ndamela marakweni.
0: Hey. Izona, chikalcha wena nwana akalika malembe na mahaya. Atifuna tinga ikona. Makuni leso tifuna tichikelileko. Kuveni awosukoti kuhambana na iPhone kambe awosukoti kuhambana na mamane la mutini loko muhila hachikare kayeka tiru wakona wa shelu shelu yande yande afoni ku zzzz umahisa kuyini usumahisa kuyini
2: mina loko nili stratini nifambisa muva na kuni ngarafamendi a telefone ambelo ko dzoba a ni tenderi tlhelo lin'wani ni tendere ku lavisa xitarati lani ni fambaka ha kona
0: a yi nga rafamento a tiyo
2: a yi ta sala ndzhaku yi nga rafamento lavisa mimovha kusa loko ni lomu ka maputi lomu a xateri mbena a vuya hi se tlheleni mun'wanyana a famba hi seniya ba unga kuma na ningu vela le tshila weka ko loko yimba phone yi tshiki yimba phone la hani u tirhenti ro wena u heta u bama ja u ya ti tekela phone liya u le dara porque a vitu la sala la ha utiwa soko imhaka muni intini xinga kone loko le mhaka ya muntu rivendo uta hlamula hambi loko le mhaka ya ku va mikhanga futhi na yona uta hlamula a hikuva u tsemelisa ntirho na u le ku tirheni na dhayi loko o byi tsemelisa futhi a kunta lenkwabyi byi hele
0: a cin'wana tikhati madaya sandamela hi yena mamana mamana a fona afone uma isa ku leswa ku gochetela
2: oh hambelo ko afone afone amchini wa famba a te ize wa nyima ho sawo a kuna ku wa hathi ku ha nto nje so ta hamba ngozi ku so ta ndaja
0: Ya, bongile madaza ndamela. Itazwa vanwana ku ba maisa ku yini.
2: Bongile papa ya rimindu masinga loko u khela u muka kayo ta ni rumulela kambe ta kumana ka exkodle no stokamu.
0: Izwane bongile madaza ndamela. Kumana loko loko. Loko
2: ni ka ni phazama ni ngeni ka exkodle ni bekele kure kure mwana wa Zimbabwe luya.
0: Eh bona, ula ku ya ule kule ni kaya. Uta maisa ku yini.
2: Ever bad.
0: Hizo ne bungile madaza ndamela Elias.
2: Bungile mimi nawe ni tiva kokwani va mina na vakhuluma vaka novela.
0: Vaka novela. Ciao ciao. 2:22 uma hisa ku yini loko fone yi chaya kuve ni ulahachi karika nzima. Wo tsemarisa nzima u khoma fone uma hisa ku yini. Oye hoye.
1: Ushini baba Armando Masika.
0: Ngichile bulana ma.
1: Ija la kutalo bara dule bombo lo Francisco Monda.
0: Izona baba Mungane. Ngina to hosta kona taka Gaza ta Mosambiki. Ba Mungane, uma hisa ku yini? Makale. Ya.
1: Ya ba Masiki.
0: Mm.
1: Amakale yakarata. Okay, very little thing on my wish, Kumish my healer.
0: Is on.
1: Alugo Ulicari, Odifan Bellastra Dean, Okuganga. As Namashana governor Ungats for Ulabu Ginger Modansa and then Gana for a company who computed a modans look for Gaguoga.
0: Yeah, the Nama Chimbellin Yamuk. Zare ma motorista professional ai na va maduri.
1: O fani ku vene no u tshika da amova u ti khupukela hi ngine le hi because hi modans lo u khupuka ku hi woga nga puriki loko woza u la ku cinca so de valger manera mova po do tshela endza ku yo ya dibo wa mbasden.
0: Mhm.
1: Sele so loko fone ku ndere u fanele ku yitsika u tendela ntirho wa wena puriki wonga ri longa ta isemerisa ku loya. A vonda dinkwayo ifambe.
0: Mm.
1: Wena jani ukulo wotsika dalwe jukuli inkameni ba masingi hambi ikonzo lotsika lo bashipalo ngiyimuno. Awuli inkameni ke pronto ukira dzi gamu kuti utoni kutsaya kukudzwe.
0: Ngovu kwa mukati tangale ta hina leti.
1: Joti ndagale ta hina pelo kuzo kutshakala pronto kana wose mbuzo udza hapo para kuse kwa kwa memora tengwa ama ulavetela se hasibizi
0: eh wena so dake a dua jore
1: sayanza kuvene no kutshika phone li tira ndi balo
0: wena u tira wa wena
1: ene u tira wa we loko se u hetile ha ku na kwino daliela la linga go para ku dal tendere ku sanu ku vuti ma phone. A swi ringani purike a masiku la hi nga kha wona ba masingi ma karhatile swikarhati swa kola ni kola swa tixaka se naswona vuno po duli tima ku ahlaka la tshika li humeleliwa hi swikarhati li ku lava kola na kola lexi ngani ma ringani
0: hi
1: tshiki lia ntirho wa lona na wo tirha ntirho wa wena
0: hi zona hi bungile
1: manyani
0: bungile ba mungana hi ku siyela wona ka wena ka leyi mhaka ya nyamuntlha fone need fuka zoti wona phe ngelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel man. Gichi loko hi. Ah, na mina ndzi khwatsa handi ya lo ngana ku la tlhelweni la. Ah, tsbungile. Makono le kambe mo maisa ku yi. A phone loko yi chaya ku veni mula handi mina.
1: I'm going to call the phone.
0: Do you want Madame João? He and a man at Delang, eh, a phone, not in the phone. Akutse merisi utsumla. Nand.
1: Nand.
0: Ramile sio zulu akuna ngile ngwane
1: banda ikuzivila
0: yesona ibongile Jean David Mohale jagale kambi
1: ya
0: kan mambo. Ava kama manvo hui.
3: Weho.
0: Basa mwena akamalo zvamaha zvalezvo. Oya oya.
4: Mama singa.
0: Mina makwako.
4: Ernesto mozini makwako kapanda nzikeni nyambani. Mbari ya rubeko.
0: Mama isakuini kwa seka panda.
4: Ah, ipo. Mkutuani basi makazi funa zonga wani.
0: Ah, zumeza zalesa.
4: Ezo.
0: Achuti siche chuba makwako.
4: Na, tukumne. Waa, makamulele hati ndote. Ewa, wana wakamisa kukupa. Antu wa mamani wa hatangi. Ewa tangeno wa mamani. Tavazo shaku wano wa maesaku ini. Nika.
0: Ezo nzinga wole nzaku. Chukwa nchati hiya ena.
4: Na.
0: Afone.
4: Hile ya mina.
0: Hile ya mina ndra hile ya wana. Afone.
4: Bama singa natawa huma telefone bama singa.
0: Hmm.
4: Akama nukona ama nyingi wangu suwa ni magizu kambi.
0: Hizo?
4: Asu kimi watu fuhuni. Ngeche shamu kela mari rakata aluzi mani manone mauma wora.
0: Hmm.
4: Bas. Zandu kutiku magizu tifuni tono titala kukuma wana ito kaluza sotara. Kaluza michumia nyingi kwa laka ku ama informasa mangwani mali kwa kumange na usiku ndia. Ivela, ambiko zvino kusiva bama sevu ndikufuna. Ubho, baza, zvona ukulosa ndiri kusiva.
0: Asemai.
4: Sopo ndikugarela mezi. Si preocupação yo kari ngakona.
0: Yakamalo ya wa uma hora, duas horas, três horas.
4: Ata loko angati angakufonera, vati vavanhu, angakufonera basi ndakuva zvona kuti akuvuka zvawe basi.
0: Kuveni otsemarisa tiro lero.
4: Kuita vizu wana kupa wana kwe ukumano wana wa Amerika zata alwezi mkamale.
0: Wenzi.
4: Kwa kagaba kuhisa kwa akuhisa kunda wini mwani ya kuyata hasi ya kuhila msambiki. Masi, atisi wala leka bama sena. Atelefono kuichaye kuichika.
0: Hmm.
4: Masa wena.
0: Hezo.
4: Nuku heta takamu ufono. Já falo com já no igreja isso igreja ele é menos a igreja mas assim os fonela e não zuko indo a mas assim zuko no parque zui porque o da zona ei mas assim se tem malazer o da que o pino zuko porque não me convidou a menos agora vamos ir na igreja me o iba telefone então como é menos via não malé hangele hello mas ndika bano igreja. Mhm. Ndizokubana zvora bama sine ndinonga buvu ndifanele. Ati mahozora. Ndikota vhezi zvandoma zvikutendera.
0: Esa.
4: Ndati ndiri kutanda ngululaya. Ari ndakutendera futi. Ambe yoyine ezwa igreja. Akamunga ndifanele bama sine. Epa, bona kukudzwa zvokapa bani mani waona zvokuti epa, sabe azi igreja.
0: Mhm.
4: Wo kabeluya. Zvimwani zvimwani kama zvizvikuma dipo zvikakona zvi.
0: Na utirile amusakazi wawena hekona kuti uwe phone.
4: Ehe. Basile bama sene.
0: Bungile baba Ernesto Muzinga kwa kwa kapanda Jack Bekwa. Mjiki. Mm, les. Aba kama mane tinwa chikati vona va kuchaku a phone le ya tendera va phone. Oye oye mungisire ngafukeni.
5: Ava fone ku vana ne titite
0: kwa vunwa meta matiti adwala kama titi
5: baba khosa uya ku kambe
0: izwana mada khosa
5: chansi mahili tanga wala baba mungu akukuyitima fone
0: mm
5: eku loko ambulisa ndzanga zwolele zwaku uyive ka sile
0: mm
5: basha udispertara wala kuona na yoku kenge utalava kutiva kuchimi
0: mm
5: ja loko hi movha fambisako basapo ya accident
0: ya wa chaisa
5: mm azwi hambane ni loko uhilo munkwene kuta chikela munhu aku dalisa
0: mm ya
5: dalisa Eta kudalisa saka tuko sungulo kukapi.
0: Ata pindi.
5: Apiri dalisa ama. Eta wana hiye mama na kwe. Famba wafo mpendi.
0: Kuna na munu.
5: Ja. Kusuka usuka kuya wa hisi nimea. Loko ufamba yu primero tresero. Pazweji uwe utaku zero.
0: Utaku zero. Urenzela. Urenzela tu wala timbiri.
5: Zuko nyika ku ni motoro disligara joba janza
0: bakuru lo zwi tsamisa le zwi tshiwana ku tima phone
5: ah ngi tshiwana ku tima mikama ya le otungana wala ku fambisa mova tima zwi ta ku be po do yo vhulula
0: zwi ta ku nyika ku nyamuka pa ndzila ku khoma mova la utekela ku ha
5: Tuwa utuwa kuitiwa wana kasa umu chembelo wana. Ya.
0: Isi zono madakosa.
5: Isi zono mamana. Kasa akala ya
0: mwini. Ah, muzwe.
5: Ambulo hontu ngana ya kwa la wazi zoma jangale kuhula chini.
0: Alati yoyani kwa se. Eh kotse ke hola ka balo ya bona mama manla he bona tshwa tshikati ba go jago go hey a phone ya vitana ho yisa ka se ka phone ya vitana inga chika oye oye mngise to ka fukeni hello
3: oye hello
0: ngichili brother man
3: ah e gala ka ndave ndele ya ri lindo
0: mate Mwina sayo kaka ndavene kagaza mama hesa kuyini loko muchayelo he phone unamuhela hanzimeni ya ufinzi uya ndiyande uya luyalo shelo
3: amajela yabomu
0: phela iyande makuno afoni ngelengelengelengelengele uta hesa kuyini la
3: singa ayenge lesaku wa ntawu helona telefone ne tendela lesu tendela ku sona
0: kezona
3: porque lo ku wa tuwa utemeri sanga ah ndama singa alikase leso swa fana ni mukamale loko uya helomu wa ku ta kuma papela a hla ka mbed nga wa iposile kula urande ku hamba u gya porque ngama ufunda papela liya singama ungana vontade yakuka yaku gale leswi nga ta swikuma laya
0: okay rang hai kuga
3: ah kula ku rang hai kuga se ku nga ta pula papela liya u ile round tiva swa ku va hanya njani lova se akula ku loko telefoni ni le ka silence u ta swiva swa ku imani lo anga ligara Uta gamufona le.
0: Yesona.
3: Na ufambe mfambo wa wena nje kutaka ungana xihanta ungana kwini.
0: Mhm.
3: Ile so kan mama.
0: Ibungile baba mathe ekusiya wonela ga wena ka legbulu ga usiku ga nyamuka.
3: Yesona kan mama halu kusala kona hi mkhaya vuya.
0: Yesona. Oye, oye, mngisiru ngafukeni?
6: Adike ni mwolona Robinson ni kama singi.
0: Robinson,
6: shinavani kama singi.
0: Izona. Shinavani. Shinavani yalo nzi mtiwa kula kusu hanini mabomba ya ezitu. Umfana wakwe.
6: So mina ngumfana wako nzi kumekala leno kama gumbi. Liku ulanza njiwe ya kahungwane.
0: Ah, okay. Yeah. Mungana ina lo shinavani lo.
6: Ah, wa mtu ya mtu evo kwa mina de.
0: Okay. Hizu anero biuta. Ngena makini madala. Umahisa kuini, sayo. Kaya kama original kali loko. Kunyamu kaya kama original mampelili. Minzo ugumesa kama original. Umahisa kuini madala shinavani lo kuhila achikare. Katiri. Afuni kunjenjenjenjenje. Ya,
6: hizu hila vikili. Lufu, hizu. Ofanza mova do uyani saja ku lwa lwa lwa phone yi kumeka yi ku nama singe u gama jalo ku zaula ku itendera u gama u nga he continue ri mora preka podu u ndeta maita mitre zwo thora ndi ku adru ku ke a ti ku ke e fara no pati ka dalsen dalsen e hila papa yi ku mazo ku dzi la ku sungula ku tshikela ni ni so
0: zwezi
6: hila papa hila papa a mora ni em tete ku gama u ga bisi sira vikile ku ngena leyo loko nga hambe tshoza sa ku la per ku ni silence lo ku ya ni silence lo ku twai twai and down ku lo sa ku aku ti ma as ku ti so po di silence lo ku twai ma ku ku ti ma si ti ya no kama ku pula cha ma si ti ya no kama u kena ngeta ya para yi ku twai inga ta wona nga ma singele ya ku ku hum ku to demo ke ya mbele ku ye ku ti ji
0: ya
6: a se tra ku jalo kuna famisa wa vuya
0: zwitsemeki
6: ku tshi vha ku tava tava ku vha ku dada tshi vha ku zwa ku zwi ya ku vha ku dzi a ndi ndi zwa ini gara zwo kari zwi
0: zwi
6: tuka a po dunga famisa kwa dzi
0: zwala ezona ezona
6: ndi kuna experience wa ku nei ku vhung inga mahe so po ku u tendela ku u vha kha zwi ya wana kuna hit hat zwi zwala ngela le yikona uri famisa movha wena
0: u hela la kubasele vako chuwa ojako chuwa nje chikarito chinavani hechi kwako zwia zvachitsuketi mangwani masiko amuzvilonganga amuzvilongi zvachitsuketi zvisi mahega
6: ndakunda iyo mire bro ke zvisi ma and don't jan ha uto kuno kuyembova zwa wala no kuhleku uthi njena ka fasha inwani zwawo aka mmoka ndi yaku ya ndene zwa kuna uya loko ya murumbeni ya ta ku
0: u fambela chi achi achi ndene
6: ta ndi yaku ya maputo ndi zwoka maputo para na yavla nkulu
0: izwana hebongelesi na vana ungana muhi folele ka usiku liga nyamuka usiku ginene ta uya ta kumana kamera nwa hika
7: Tenho telefone. Dani, eu venho que estou amanhã engavado. E quando ela foi ver para silêncio, o que você acha que ela não vai ficar com ela? Quando você vai ter que estar hoje, o ano que eu mando andar com ela, vai ter. Chamada, eu vou ter uma tenderanga. A chamada é a marcar, a sua irmã e a minha com ela, vai ter. Eu vou ter uma gravaranga no número. O asporto é bom. Tum fone ela mudou com um bebê para a cara de garra do qual ele preocupado. Imane.
0: Exato.
7: Por não dizer que eu ganhei uma fone, o ato com uma namorada da fone, o alô para crédito. O alô para telefone da mundo, quando eu quero ter que ser sugar na sua bola no mundo. Que ele é só Baba Mondani.
0: Massing.
7: Baba Massing, ele é só. Sei. Ninguém na cara do Sakarata. I'm going to go to the house. Azavala, ndi vona kwa gore ndi vani ni khoko yini ke dzengene ndo mani yakuti azavala.
0: Ah, wanga kutivi.
7: Ani yakuti, no kutivi ndi kuna apa mabiloko. Woiti dia ko hera dia. Yakukotani ke somusira vinsingu dzengene.
0: Okay. Oh, I'm a joke. I'm a joke.

0: petu ni ku tikwidara leswaku tengi ku nga tshukile mapalisimento kumbe swimbekwa ndumulu xa ku tika mapalisimento vanimamba
1: hi zona hi bungile u nga na u tiluta siya onela ka wena
0: khefile hoso
1: mapeloyoa

0: cose buroni.
1: Oi, oi.
2: Ingaphinda
1: yenzukuzo.
2: Eh, la ndoko phela ngofa mamane, la kunolola mamane lena le.
1: Mhm.
2: Isaphala. No mamane, ivona va, vana u anga no tshindishi le ja ndungu. Ya, kodwa ayikho mala ngofa fona.
1: Mhm. Hezwana. Hezwana sina va.
2: Eh, hope nda tshinda, unona la. Ah. Abantu abakutala ngofa timile wa satimuwa. Ava nga tendare kungena ke. Ko vudana, vudana.
1: Hi zwona ku fana ni ikona munwe mamana nga laka mbewu ngo ya delela u zwe
2: ikona mamana munwe lawo
1: ikona nga laka mbila kani zwini zwi mahala kala
2: vuri kambe ku yena a kumeki munwe wa vutisimuni wa lezanga wa lamani Elena le
1: alois
2: kabrana entao a ta tiyisisa leswaku hi mpela va vhumeleteka ku bava kumbexana yena ku ei va tendela makadi wa mina laha kumbe mana wa mina a va nga seketeli mhaka leyiaaaniumeleteka kena
1: kuaumeleteka
2: kuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
0: ukuhlela mabelo ami nayo mayishinkosi
1: kujetela Jean David ngiyomana dele oyoy
2: yena ba amasingi
1: zona
2: wena sinanzeya kuphinda idlala ka labara delikomo
1: izona phinda ndikuzwa
2: ekuyini ba amasingi aloko wasivula aloko velike kondozi nombebe ke bebe
1: nombondozi
2: ngosikhelweni hinkwaswo
1: izona
2: se alesi nga swi sola va ka hina loko va ka zimamani va nga ngheni van'wana va swi lava vo tsandzeka kambe van'wanyana vo twa bulu leswaku hayi hi lakensa se a va ka zimamani va no xinci hi ntamo a yi vezi wonkama loli chayaka foni loya ku se a li nkarhi wa koza va ku fambisa movha phela hambi hi ku kula va pfala ku ve u suka laha nga ku a nga swi lavi
1: a nga swi lavi
2: khomisisa leswaku nombodi kusuka uya uya tendera foni
1: a garampu wa yi tiva ne
2: a tlha garampara ku ntendetende a hi leswo a va ka zimamani va swi tiva timhaka leti ku ri swi epa a loko va nga tii ntambu va suka leswaku he swa tsakisa swona mali hi ta ku yini i kameni wa kona se hi swo leswo mamasinga
1: hi swona hi bungile duas horas ni 52 minutos vai a mungu serenga fukini oi mamma dela gipeli mamma dela mamma dela ngandzi danisi la ka studio abantu mamma dela gipeli
3: moyi
1: ikona hina handu mina akukala akukala zwini ne la gakale ufana ni buzina ya ganuno yo makona ndzi vala kuzwa chifuwa cha vanhu ndzi ku tlhokonyetela phezu hi kona madela ka mbila u swi mahisa ku yini loko swi la chikarhi la ndzimeni swi kesile a fone kani ya wena kani ya baba hi ku ngelelelelelele au tender phone what was where u chembela move loko umphetile hi kona ja uya ku khoma u la kuti wa ku hi mana ku fonela ka malo wa maduwa jora izvona ndzibungile madele ndzitsakisile onga na utota siya gezu ga wena ibungile kambe ka asesoria ya baba João tchau tchau akukuchetela mhango na minawo iyo waya mkusipi kwa fukeni
2: okay
1: gichili
2: akuna maresota ora maulu wada vela loko lisikari imina anti iso wada veta
1: iso
2: afuani woi vela la silenzio aso aso tramki rao wana loko sota zo kamila kama matasu wona akutima ungatimbi telefone ukusilenzio yaka sumani vela alisha liba saku vasi kompera saku vasi karata saku vasi saku ni karata mkama yole kwa na mkama yole ya usi kuyungi stringa shona lisa
1: yeso
2: maise ya telefono watimu uli kaka silensi wato ukamilu takamato uya ilo ale ili stringa iso
1: zibungi
2: kalmambu
1: zatemba ku haa Mazwele. Na mazwele eko. Lesho kumhaka. Ita simami samanzi kukota tolo vetu ka.
0: Bumuke.
1: Soto. Na nzita mkela. Oye, oye mkisiru kufuke.
3: Bama si.
1: Himi.
3: Umichufuke lani.
1: Achufuke lani so. Onzi kumbela kundiri. Ni tetelele. Ni tetelele. Tiku nimbongo ni nziva dunga la nziva tiwa wako ni la nziva nziva dunga ite
3: ama mtaya kuwa wakna sisi zula wala kuwa zizo
1: wa zizo
3: wangwana mwana doya so nile
1: zizo wako ula ula niko fona kalli ni wa zizo zama takisa
3: wa zizo zama takisa
1: lezika mta
3: mase tiso ala veka ba munga ba lopis munga na ulili kwata wa zizo wala wakala hapere tara kwata wato hantu yo aya kutele kwa ni nizim ala ha ha ha ha
1: ha wala cholo pete ele lish
3: Nipo dutu kaya kita telefoni ya vita nipo, ah, na wama. Wama upo niti watu, hafu mgunyo, ah. Babu.
1: Isu wa nashina van.
3: Ernest,
1: makuwa. Ah, Ernest, ah, oh, sorry. Nzizalele, Ernest, no, nikeleka kama singe, ja.
3: Baba, nishita nwa kondo, eh, oh, karata wangeni, ya, nwanzu fone, na lanzu fone, na kwepa. Nala nume zumu vivera nume angazu kutu kungena.
1: Zamu karate wa manishteri. Zamu karate. Zara mkuzo gezu kwa manishteri. Wazu izala hanga kona. Nizunga kota umana dene. Wazu izu.
3: Wazu fonele. Zamu karate la kangere. Tabene.
1: Izo hebongili. Tuwe zela zini 57 minutos kota nzinga sinanzula langa singena makuwa kwa lahali usaku hakuna nele ito kumaka ita simamisa kala vashu tanzile kumza temba kama manishteri ni wangwane wangwa mngingi wangwa matolo kama putu nga temba kubatawewa nkenhe kwa se kama putu mada mziku soto kasiku wasia hengilu waze hile yuna hita kumaku kambi specialista wa hina atu hisi ala magizu shingatano hizi gelu hizi humele lakwe kwa laka kutsemeri sanzima luku hila hamuveni kwa tahinga zola hazu fuwa zwa ingi seti imhangu we wacha hizi zabetiliwa luku wa ulili wa ingi seti ako tirisa foni kutani kwa mkela foni luku hila hanzimeni ya tiru ufanilu aula kwa Eusebio itamele la hata kwa ama gela ya bomu afolonga pela nunga tavela au gizu kuzi la laini bongile

0: atsike va vulavula loko hi rhandzani hi rhandzani hina wa ya munghise ti nga pfukeni
1: hi mina ndzi lava ku vulavula John David Mohan
0: hi swona David
1: kombela ku koti loyi a nga ni mibrigade ya ku ta murhumeni ok hi ma
0: ya ku ya se murhumbeni a ndzi swi tivi ku na ni fera a ndzi swi tivi cini cinga ko
1: ku wa ni fera ya muka ku nga ta mamani ka da phagula
0: a ndzi nga ta hemba a ndzi zwanga laha mezeni ku himani a nga ri n'wini a ndzi zwanga hi kona ka ma a nga ri n'we a nga rhumeliwa a ndzi swi tivi
1: Hey, listen.
0: Just in the back. Hello, Lom.
1: How long?
0: Ga kona hewasa David legi unga nako laho la khleng go na gone ne wa rendzelekela we o hey se lo go ba ntse di maga wena sa
1: ye la a go rendzeleke ke go bungula go
0: e okay jona si mamisa ina mana dele
1: Izo zalezo. Izanze kujia kama ni Elena Gabriel, mama ni Sterbo, mama mwingi zandamela, nikimtini. Walk wangana bana tukutela ma food wangana bana tukaka gas wangana bana tukwala kunyombani wangana bana walk raba itakuradi.
0: Hey, come back. Ungaule sawa.

0: A swi tsetsevelanga ku na ni vulombe hoya hoya.
1: Awuxeni hoya hoya.
0: Hi swona. Mukwini.
1: Certamente koka misava bairro 2000 ximuwini kusuhi ni igreja católica posto administrativa ka malesa xifundza xa ximbutsu Crimil do Kumar.
0: Crimil hi yihi leswi langaka?
1: A nyamutlhana u cinca mabela nyamuntlha kambe na fambisana ni lojali liya la koseyo nyambani DG Frank Mabermuda loko ku a ntihanyele mabixikadu kambe loko mali se ni yi kumile igiwa ya fana yi vulavula hi ku ni tirha mugodini kumbe nchovhachovha na ku bisa wena xikathula ni bisa betinyu dzimba a ri lindu mate Carlos Mondlani ka xisegwani Lopes Francisco Mondlani na mamani Elena Gabriel na baba ngamula zuva na Solomon Tivani kona ko kamisava la na Philip Novela Julu Novela na baza ndamela ni hinkwavo langa kare hi fambisana na vona ku ya fika 4 hours na 45 minutes kha mambo drone
0: cha cha
1: cha cha.

0: kusukela ka xoxi mugqivela ni sonto meano iti kwa tlasa 5 horas hi xuxa xikan'we
1: inyambani gaza ni mapusu
2: matimu ya kuhanya usungukati tautomi ukenyata miri ni magela manene na kunga choti uchenje
1: usiku usiku lizalisha
0: radio msambiki aizongeni katiko.

Mwingisitu uranzeka gichili kusangula kamtiru hichitswa ya sikuganya muncha mlungisu kuhunza kumi chan masiku kahwiti ya mauani lembe 2026. Mitiru itafamba kala kusuhani ni 9 horas na kuhini shashametulo wa materela. Loku shuku 5 horas kunga hekalu hikutirisana ni shtichi chanzinza kama putu takuma mahungu yalu mtikuwe ni hangi kama tiku. Hinza kuheta uya laha shtichini. Kuya kahi na laha shtichini. Hita sangula ni zimanya na ya tisimu ni mabulu. Na hifamba ku kuneni. Kala 6 horas kona nzeni kaku yaka 6 horas. Asha shametu tavelo ulu kuzuku 5 ni 40. Kutave mahungu. Mahungu hichindau. Nzao kama hungu hichindau. Hitawia ni mahungu ya kusangula hichitwa. Haka sikule giganya mungu. Nzao kama hungu hichitwa. Hifanele kutakuhengele tela matimu ya siku. Luku siku 5 ni 50 minutos. Hise zoras kutawe mahungu ya provinsia Nyambani ya kusangula kamishia Nyamuncha. Kasi nzako kama hungu ya kusangula. Hitangiana kachangalu wa maka. Na hifamba kukala kusuhani ni 7 horas. 7 horas hifanele kukuhengele tela mahungu ya lumtiku enehangi kama tiku kusukela nzinza kama putu. Kasi kuhunza kalahu. Seti ni deshi kutawe tirisanu wa stichi zinharu. Inyambani Maputo ni Gaza. Laha bulu gitu fambisiwa. Kusukela stichi ncha radio Msambike Msoro provinciali yaka Gaza. Bulu gatolo wetu loku zuku wazi mulungisu ni mulungisu. Kusukela seti ni deshi. Kala 8 horas ni 50 minutos. Makunu mungana mungisiti hitala hikutaka hilo kuhitivali zaku. Ekasi kuganya muncha. Mwingi setu wa kuranzeka unahina akasikule giga nyamula. Kasi mungana mwingi setu hizimwe. Niku kushuvela mwingi setu ligineni.

Senhora, as 16 minutos, mixo ya mulungiso, 15 masiku ka hweti ya agosto, kungama uani 2026, hi ndzimeni ya ku ku chayela tisimu kungahikali, zwi ta saseka ku va hi ku hengeletela longoloko wa u change ka ngoma ya vhiki hi ku phinda makunu tshama na hina. Aka siku leki ga nyamuhla swa tsakisa loko hi tiva leswaku hi na wena aka John Xikhati makunu ko va byihi swigava leswi nga byi lunghisela hi tsakela leswaku swi ku chikelela hi tindlela ti lavekeleko.

0: uchenje gangoma yafiki
1: mungisoto kuranzeka hoya hoya ka longolo kwa ngoma yafiki la radio Mozambique kota hichena kunika longolo kwa ngoma yafiki kasuganya mukha kota mushitwa kulisimu hile ya kutumila mina kwa ngomla kula radio Mozambique kilisimula mchai lukua helu mkwa ku mumuona mwada kwa hadi shpesa sa presenta sa hujibutukizi kaili kwa ta hei laha garadu zuna nifanilo kubahi wala roko himani nga na studio Alcino Margarida kota Alcino hoya hoya Alcino kalongolo kwa ngoma ya viki
2: kanimambu radu Mozambiki nani kensa kwa nivalani ikaya jai kaya para mini lani ikula kolomo kama a rad Mozambique kambi siku ni siku isiku la zone na zone
1: ndizwa makono Alcino Margarida loko hikhelanza ku chukala mukama pasi Alcino Margarida muchai wa province nyambana twalwa kuhi asingolo ku tingatala kato chai le mbimuni
2: mini singula ku chaya amatol kosa menene noa ko province za Maputo ya nikole amatola nisunguli ku chaya anende ntsong ankama loani akoshi komo fikungana leso swa ku amono avane alisimu aya hala ni hala a enja ngoli o imbelela ku vanga imbeleli xa swila ka disho ankama lo a ile ku chaya o imbelela hi ku switiva swa ku aku imbelela entao nsunguli
1: vanga hi swa ku tsema kombiyo
2: na ankama loani engele. Então, em 75, 76, já a Nini leu ele que e banda. Na ele vai falar, né? Kusa, a Vavaculo, a Vachaya na Vone, na Iva Lavisa, na Donsa do Chi, Donsa Cachon. E como na Ini Amba, a grupo isso. Então, na Tasha, no segundo Chaya, Niko e Coco em Belém,
1: 1975.
2: Jacal, Jacal. Jacal.
1: Oscala, 75, 76, Alcino. Na muchaya banda kya wangu na wafana kama nlo muchaya hizo gogo gwari mo mase
2: gogo a swenchi sasa ni sipuku sa ankama loani a swenga kone do choko loko kuinsayariwa leswi swi endlekaka na masikwana lawa loko vana ankama loani kuinsayara a va nga tshiki a vanhu va si xitira lava vakulu loko va chaya kambe hini komo fili va marhumekana a ku nga na matelefoni a ku nga na nchumu ka malwana a ta va va swinetela yini maxina va vona swa ku lani ku ni swa wu kahle a ta va hi tshika na yini maxi swo swi kotela a swi kume a batteria a hi ta zikuma a swi ku zamazamisiwa swoleswo nambi mayimbelelela a machayele ya kona a yi wolawa ya ku zamazama hileswaku loko va chaya vona va ba a pausa liyani ya intervalo ngona ba itsika cha dzimo dzimo tibidzo titratu na swifambisa swoleswo ankama kona futhi group ya kona a ivitana swa ku ishuru sha mutapa na ilandzelela a storia i va mona mutapa ndawu hi na ili ishuru sha mutapa ndawu na iti chayela na ifambisa tsona ni lwefe va hi pfuna futhi a muyimbelela kona e cast bundo album ni gama ni imbelela komo yeni xa luziki a ton ni imbelela tisimu dzaki je yo menage ni tlhela hambi ni video nkama wa kona nda tlhaisa swoswo ku masiku leyi ya kona maswe swavi swoswi na hi kula porque hi 77 xa hi kona xa swi vumbanaka swi endla ka swa wukazi a nkama kona loyi xa ni le professori mina a muhamba hi ni leswaku a ku yimbelela ni loko ni famba ndleleni phela loko ku buya lexiya xi buyaka ku xikombu lexiyani u humanyana na ndzi yimbela endleleni a va gama va ka hi xitichana lexiyani debe a xi bibe enhloko
1: kuvetu kuwa henyikwa ya wona
2: nyikwa kona swaku a swi nga kombisa ku namuntlha or malembexana ni lenkulu swaku swi nga va na ni chaya swa ku twalanyana
1: makono a kusukela malembe lawa 76 75 76 kala leswi tinsimu ti nga ni nga na twalisini wa halakanya ku ti nga ni
2: ni nga kombisa leswaku i ma disk mazasi
1: okay leo gangiwa xitambu disk duri xinaxi kutani lawa ya ku nga selisona ra tsimu ta kona basu
2: simaji lawa ya original porque mambi we in kama kona hi vidisco.
1: Okay,
2: yeah, hinkwa ti simu leti ta hambi we hi vidisco
1: kanga lu stambo.
2: Okay, então machavisi wiki hinkwa uno swi sweswos porque a disco da usado de gravar e 2016.
1: Okay,
2: a kuva até a título ya kone iva ya ngoma 2016 ni nga hamba ni va 10 ya final. Mas iti nsimu swa ku itingane
1: titele
2: kusa tinyingi ta ka tingisi gravariwa
1: kuzi. Okay, una ntoka tinga se
2: tepi simple ke sosi loko ni swi landzelela a tinsimu leti ni nga gravara za dara ku vana hamba album ku tlha ku sala tinwanyana.
1: Okay,
2: ya majiti simule titinga kona taka ninge sgrafara tingi
1: tikona ninga rumpakete
2: tingi kulelo atendlale go bueno utaluza na unge sgrafara enkwati titsimule tira bonga kanele leso
1: zwo karana go thapa tsimu
2: ah amakaza telelao he wa kone ninga tsa zwa kaza zwa kaza te kuba atena munhla loko u chaya wene na u tiva tsha ku wene u chaya para u vani fama para u tiviwa ngofu a swikazati. Majelo a chayaka swilimbilwini na u chacha ku ni dya ku dondisa van'wanyani ni khanela hi timhaka ta siku ni siku nga ve leswi swa ku u ba mazwiti mabidi mazatu van'wanyani na va khanela mali vavasati van'wanyani va a kuma a fama a tiviwa a leswi a swi kasati
1: a mali ya kona kambe a hi tsongwani
2: kahleya hikusa hinkwaswo swi fambelana ni mali hinkwaswo swi fambelana ni
1: mali. Wa ku paluxa lesimu u tomi la mina u hi ntsutsu wa lesimu
2: u tomi la mina swi fambelana ni leswa swi nga va swa siku ni siku hikusa na hi hanya hi lavisa vutomi bya van'wanyani hi tshika vutomi byebyi hini hi te hi heta ni nkama a lisimu leti byi kombisa leswaku a vutomi bya nga mini u swi u byi vonisaka swona na mbuweni wu ku na gwira wu ku na tiyencisa kambe mini hinkwaswo leswi ni encela maxaka yanga a maxaka loko ni khanela hi maxaka ni khanela hi nsati ni vana hikusa siku ni siku swa humelela leswi swi humelelaka loko ni kuma xa wukazi nambi nkinyentanyana ni xavela bisikileta ni xava byo bisikileta lebyaku ni ta teka ni fine ni famba ni nsati wa mina loko swi humelele nyana ni xava mota wena u swi vonaka hi kulaka liya ya gwira liya yo ti encisa ni hi dya wu ti enca swa ku ini ku va mini ni enca leswi para ni nyuxisa nsati wanga para ni nyuxisa ni vana va mina
1: andyangu wa wena
2: andyangu hi
1: swona
2: wena u swi vonaka na u vulavula ni loko ni khaluta u kwehleta un'wanyana ni mun'wanyana ku a nga lavisa swi le ka wena
1: bya wena le
2: ya u nghena kwini wena porke vutomi bya nga mina
1: tomi la mina u rindzela yini hi risimu leyi elsin
2: a risimu leti mini leswi ni swi vonisaka swona
1: hiyi ta batera
2: damage hikusa a mini a xitilo xa nga yi marabenda kambe lani ni bi a xitilo xa lexi va leki i ni marabenda ni swi junta ya loko ni swi junta lani ni na dumba swa ku a lisimu leti byi ta ya mahlweni nambi video
1: okayhumeseihikusa
2: a video lokoloko
1: vanu
2: loko va yi tsingela ende u nga tlangi lisimu leti
1: humesa
2: lani pura vanhu va swi vona na vanhu va dyondza hi swona leswi ntawu a video leti byi ta sungula sexta-feira a sexta-feira leyi a hi publicidad ni
1: hambaka
2: byi ta huma a gloom a canal gloom majari a STV na yene na yena a ta xitreyara a ta sungula a video leti a ta lansala video leti hi sexta-feira na yena
1: bas se u rindzela ku ya ku hintirho u ta wu chava u tibyona wu mi chava nduma
2: u nga hlaya leswaku a nkama lowu a zito leti bya ku promosao a xi landza ni xikumi ben la
1: na ku fufumisa
2: ya exactly mina ana hali lano hikusa i vanyingi va swi tivaka swa ku na chaya ka tiko leti a hi swo nyembana entawu hikusa ma video ma nga kona loko YouTube swininini entawu namuntlha mini na dumba leswaku ana ha chayi para ni tiviwa ni chaya pala ni humesa leswi swi nga mbiluni yanga leswi xikwembu xi nga ni nika swa ku wena u nga yenxa xa ukazi pala ni pfuna lweni lweyi ni ku dyondzisa vatsongwana hi tinsimu leti na ni hlaya ni khanela ni vakulu va vanhu swa ku pfunani swa vatsongwana nga yenxa ni leswaku n'wi khoma vutomi byaku u tika leswi swin'wanyana va nga ka khanela hi wena.
1: Okay, loko va ku lava ku famba u ya davati maxipetakulo u hatiso
2: mina
1: ya
2: siku ni siku na loko ni khanela siku podi ni no khanela ku tala kambe nambito olo mini
1: disponível para o famba o dava dar mais para logo vou lá vangar o começar com ele mas quero eu andar assim
2: ah mas e para só o espetáculo porque
1: é romano
2: então 84 ou 86 439 96 63
1: ainda
2: não está disso aqui o fulano dele é 84 ou 86 mas o número é olho aí um ainda 439 96 63 439 96 63
1: Bas. Bungile kota sino hitre watch la radio sembe. Bungile kuva u tikile xikhatu ka sikuva hita bula xungeta no hitro no to chai. Kota zwitweka ku haku patsha lisimu le nge a vibe battery chiputuke.
2: No ene.
1: Lisimu le ya ku utomela mina.
2: Utomela mina.
1: Kushwara mathomo ka ndro no to chai.
2: Khane khane mambo.
1: Ora si u Roma u yena nga va fambisa longoloko lo wa ngoma vhiki kota hichena la radio msambiki Luis Batisha veka one le gam chin karagmanifique.

0: kuti mazuva ano mvura iri kunaya zvitaka zvizhinji zvinonyanya kusereka pamukuvo wokuimisa motokaro pamwepo nokugwengwesa vadhikisano matsimbe vareva kuti ngomudhorobha roinyambane kuri kuoneka kunako mvura mazuva ano zvazvinodikana kuti kuoneke ngojomatekenyero omotokaro kuitira kupinga kuitika kongozi jomotokaro zvikuru kwazvo ngokumbiriko rino vhiki
1: lomunyambana tive kumwana eprovhinsi yanga yahome kunile vhula loko kuna vhula xitarato xa ritimuka atirava mambi loko nayitile ya tshuka hi ritimuka inaka hi kombelaka leswaku hi nga tsutsumisi mimovha na hi nga rhanganga ku hola matshamelo hina kambe loko hi le xitaratweni hi fanele ku tiva leswaku ku vona mapineo ya mina ma tshamisile kwini ku loko ma ya tibangika ma ta ritimuka vhela hambe loko movha na wu tarava ra khwatsi bongile wa xiwa leswaku leki vhiki kambe yi nga hina khata eswitaratweni
0: kuvereketa kwadhikulisano matsimbe mutakura izwi padepartamento de transito pakumando provinciyalo prm vaxikoka nouchunguja kuna vatekenyi vomotokaro kuti ngavave nokuvonerera kuna motokaro javo ngomatekenyero ngokuti pamukuvo wokugwengwesa kana nokuima motokaro ungatuke wosereleka kwakuenda kodhibha kakuuraya vantu umambo udistritu rozavala kumutiriro kwino provhinsi yo inyambane ngori kugondesa kuti zvese zviri kupera kurongerehwa kuitira kuti kuzoitike muserepete ukuru wombira unozoweya festival dimsahu unoitika ngokumbiri kwomwedji wakatutu wogore rimwe norimweni ngokuna rino gore muserepeti uwale unozwi msahu kana kuti festival de timbira unozoitika mukati mumazuva matatu ngopa kucherekedzera makore makumi matatu kushiyizwa muserepete uwale kwape kuri kuvetehwa kuti kunozobudirira vatambi vombira vomadistritu ozavala inyarirme pamwepo nomangakazi iri wale ropedjisa romudistritu rogaza nokubudirirako makumi matatu ozvikwata zvovatambi vombira soko rarehwa kuna mabasa oraradhi musambike mbaazaria xavier nakuri mambo vodistritu rozavhala kwapi vareva kuti kunja kwokutambwa basi kotimbira kana kutimbira kunozoonekawo musongano jokujijisana ngojo mavezero nokutambwa kotimbira
2: alembe lebyi hi lava ku kulisa a misawu ya hina hi lava ku va timbila ti kula hi lava leswaku a xitshungu xa hina lava kinaka timbila le van'wanyani va za leswaku a misawu a timbila i ku tula mahanyelo ya hina hi byaleswo alembe lebyi hi ta maha misawu ya hina hi lomu ka masiku manharhu hi ta sungula hi Kinderfeld dia 27 ka la sabato hi lava leswaku hi ta kuma a kama wa ku hi gundzisiwa ku kasi a timbila ti mayisiwa ku yini kasi ti a muzika kona va chayisa ku yini va kinisa ku yini hi jaha hi leri hi tumaha hi ka sigawumbirhi ga ku sangula ni gawumbirhi a sigawunharhu hi kona jaha hi to kuma siku ga kona ga ku hi kina timbila maxi nga ta kuma nga ta kina timbila so ta kuma ni muzika ya vahanyi tiko vachayi tiko ni van'wanyani lava va nga lomuka xaxetiwa a hi lava leswaku hiohlweni hi kumeka maxi hi tsaka swa ku hi nga tluleni mpimo etsakeni hohlweni maxi a hi tiva swa ku loko xaha hi vona ku a swi dali hi humula a hi ta hi nga fambisi movha hikuva hi nga kumana ni tinghozi hi ku
0: kuvereketa kwa Azaria Xavier nakuri mambo vodistritu rozavala akumutereri kweno provhinsi yo nyumbane vachibhuya ngojokurongerehwa ko muserepete ukuru unozwi msahu kana kuti festival de timbila inozoitika ngokumbiri kwomweji uno wakatutu tingada kureva zuva roshi makumaviri nanomwe makumaviri na sere dakara makumaviri na mvumbamwe basi vapurukiri voradhi musambiki no sokoni tinoti taguma kumbiri komazinji nyamasi sabuda mune masoko kumavetereni mangwana sondo nyamasi arungundwa pomwe asakovere kumandini arimindo masinga kumuchinjo mpepo kwenge na rufina mundaungoviri tinoti mangwana nyakanakisisa zvikuru kwazvo
3: provinsi yo inyambane nemasoko ayo
4: bongele Armindo Masingi ni mahungu lawo hichindawo

0: Rica, 6:59, kunga rica mahungu rica nzakanyo kusukela ntinza kama putu. Na henga singiana kabulu gasi uganya mucha aga kutirisana ka switichi bya inyambani gaza ni maputu. Mwingi setu wa kuranzeka hitala hikutsaka hilo kumitiru ya hasimama kukuchikelela hitingela. Tinena kachikoma moya cha wena. Chi zvatsakisa kuva mulungiso wa kufana ni loyi ave mulungiso wa kurula mulungiso wa mathomo hi xikan'we munghana muyingiseti ku nga hakala mahungu kusukela antsindza ka maputsu ya lomu tikweni handle ka matiko hi kandzakanyo hi 8:00 kutani hi 7:00 xikhati xa ku hingena aka tirhisano wa switichi zvinharhu ndzimeni ya ku hi ta fambisa bulu ka siku leyi giga nyamuhla Seta watch gi famba hi tindlela tinene hi lebya ku Musambiki hi ka 7:00.
1: Radio Musambiki Inyambane.
0: Makoni chikhati chaku ya ntsindza ka maputsu ya kuma mahungu kusukela seyu ku nga hikali hi tawini.

0: Natalio Libombo lishile
1: konge matshamela kutani ma bexikile kuva hikumanani vatirhisankulozwi hala ya kanchaichai ni le nyembani
0: avuxeni Natalio Libombo hakunene matshamela hi lawa ma lulameke kambe hi mi kumela kule swinene hi ta kombela titlhari ta hina ku ve ni ti hi tlakusela a mpfumawulo Idrasio Makondela avuxeni minjhani nyambani hi wani maxela
2: gicele khwatse a ku na ya ku mamba ya ku tala ya ku biha xirami hi xona xi tivekaka ku xi kona xo mbitisela xo salisela makoni lomu nyambani gicele khwatse a ku nga zwalangi ya ku biha kala ka xikhati lexi hi longile kasi hi nghena ka mabulo ya suga nyamuhla
0: hi tlangile ngopfu swinene ingaku kumi nhlamusela ku varhambiwa va hina se va koho koseno tatana Simao Mavimbi na Aurora Henriques va koho va fikile
2: va kona va chikele ka mixo ngopfu va yihi ku phendzulela
0: hi tlangile ngopfu swinene Natalio Libombo kumbe se matlhatukisa rito avuxeni
1: byi xile vatirhisanikulozwi i Faustino Sidomo Aleno a Maputo hi kone na hina hi le ka zwi hi mi yingiseta loko mi nyikana a madzungula na hina vuxa haleno Maputo hi lebyinene a hi le ka swi hi bulani vayingiseti va dzungula a vutomi nambileswi xi zami ku masiku ya ugamu xi xanisiki ku tlula mpimo laka ku va hi va nini timhangu haleno a xifundzankulu Maputo munhu wun'we a luzi vutomi hikwalaho ka xirhamileswo ni tihomu hi nhlayo ya ku va yi hlawile swinene ti luziki hikwalaho ka xirhami kambe ku tsemakanya vutomi byi kona
0: hi khensile ngopfu swinene ku ve ni muli khwatsi a mamana Louisa Mbowana sa fikile
1: hi le ku zinzeni a le a hale endleleni kambe a wa tlhasa
0: hi tlangelele ni ko kancancayi maxela hi laha manene hi bulile ni vengiseti kusukela nkarhi wa sezorash lani va rungulaka vutomi mugangeni ya ku hambanahambana va ya kumaka va li kona hi xona xirhami ntsena ni varhambiwa va hina se va fikile hi amukele tatana Guzman Makamo i ntlhari ya ta vukunguhati na Aurelio Aurelio Masango muntshwa leyi a landzaku a mintirho ya ku karhi na kuma a nseketelo hikuva nyamuntlha a nhlokomhaka mintirho marhengu ma landziwaka hi lavantshwa leswo ka leswi thyiwaka empreendedorism juvenil vantshwa va landzaku mintirho ya ku hambanahambana hi ku ve ni va kuma a nseketelo hi ta sungula ni mabulo Aurelio Masango hoyohoyo avuxeni
3: kan mambo
0: umuntshwa a kumaka a nseketelo wa timali leti nyikeliwaka hi mfumo ku ve ni mukulandzi wa mintirho ya ku karhi i ntirho muni u wu landzaka
3: kan mambo vonga a ku va fikelela radio hi ta hlamusela timhaka leti nga ka tona ta xipfuno lexi nga xi kuma hi ntlhelo wa mfumo ku sungula a ni lavaka ku khensa president wa republika hi mabindzu lama nga ma kuma ya ku pfuna jove hi tlhela hi khensa ka president wa munisipi wa hina wa lomu xexaya Usman Adam hi matimba no wona a nga ma kuma ya ku a seleksionara maproject wa hina a tlhela a hi fundisa swa ku empreendedorismo yini hi nkama hi makapacitation leyi nga ma kuma a le munisipi a negosio ya mina ya ku tsama makopya ni ku digitala madokumento i repografia
0: i swona makumi njhani ma twaleki njhani a makungu lawa ya ku veni mi vona swaka mi ta landza ntirho wa xiyenge lexo
3: a mapimu lawa ma sukele nkama ya le xikolweni a hi swi vona a minti leyi nga li kona ya ku tirha makopi ya xikolweni a hi swi navela ni ku a ntirho lowu vhela ni nga tshinje ni nga tshika ni wu kota loko ni kuma swa ku karhi se hi ku famba ka nkama ni zamile kuma ntirho lowu a ni xika ku ni kuma a project a mali leyi ya projeto leyi se ni tzamazama swi tsondzahaka ku a swi pasi lika a ku imprendera loko u nga na ma-recourse ya sufficient majambi ka swona ni zamazama ni zamazama ni tsandzeka ni wa ni pfuka se a ni kama ku nga fika a fidel vhela ni yo vona opportunidad la ku nada lexi a ni tshinzeka ni tsala projeto la leswi nga milorho ya mina ni ya submetera ku li nga ve approved
0: se swi swa ku vevukela
3: a ku vevuka ni nge bali swa ku swa vevuka manje ku hinkwaswo i dzafiyo manje swa famba swi nge fani ni khale leswi ni nga le ka swona ku ni ove muita miloria ku leswi swi nga yantswa ndi labraka porque ja a material se man'wani se ma nonovi ngopfu se ma lulama ku se ni ni michini ya nyuwani se ni material man'wani ja kuni dynamic anyana ku tlula khale
0: ku ve ni mhlamula a ku vilela ka xikolo ndhawini muka ka yona nga le xikolo ntsena ku laveka michini yingaki
3: a ku lava ku sungula negosio leyi vhela ku lava ni nga bala swa ku lava ku uni munhu wa michini ni nga sungula hi michini wa ku digitari ngo loko mutadori nyan'waka se hi yaka michini wa makopi multifunctional ni nga usaku makopi ya ma ku fax scani ni swin'wana se ku ni michini wun'wana kambe wa ku enkadrena ra madokumento no na wu essential loko uma ntirho lowa maphepha se ni michini wun'wana wa ku impla xitikara wu conserva ra madokumento
0: hi leswi lavekaka swi mi vekiselaka ku landzeni ka mintirho ya n'wina mi vula ku ve ni mi wile mi pfuka muwa mpfuka leswi vulaka ku ve ni a muntshwa loko a landza ntirho wa karhi a loko a wa ka ku sungula a nga wuya a nga ha pfuka ku ntsengo a fanela ku ve ni a sindzisa
3: vhela a empreendedorismo juvenil i ku sindzisa a tikula hina leni madzafiya ku tala ni ta we empreendedor ne nawe munhu wa ku a loko a le ka ntirho wakwe ku lava ku a ni ntamu wa ku swin'wana swin'wana a swi kota purika madzafiya manyingi empreendedor a masiku a ma fani nyamuntlha swi nga famba kahle ku vutomi la mina se li fambile mundzuku swi tlhela swi cinca ntamu ku lava ku loko u li empreendedor u ni ntamu wa ku kwalikeri kuza swi nga kona swi humelelaka mahlweni ku lava ku swi kota ku u swi a maproblema lawa u ma madzafiya lawa u ma vhensera ntamu ni bala swa ku vhela i dzafiya ni nga le ka lona na nyimela ku vona swin'wana futhi
0: kambe swoswi swa famba
3: kambe swoswi ni bala ku swa famba grasa xo fidel
0: hi swona i ta kongoma lexifundzankulu nyambani aurora henrikis na yenavo i mun'we ka lava va pfunekeke emaleyi ya fidel ku va va landza makungu ya wu karhi i mintirho muni mu yi landzeke kumbe mi ka karhi mi yi landza hoyohoyo lexile
4: gicile a vito hi mina aurora
0: idrasio makondela kumbe mahikuma
4: gicile a vito hi mina aurora wala munyambana
0: hallo
4: gicile a vito hi mina aurora wala munyambana
0: hoyohoyo idrasio makondela mahikuma nyambani
2: hi mikuma hi tindlela tinene Wa ulaula Aurora.
0: Ngakula ni ya tlangana ni shikaratu katsongo
2: kuveni
0: ikumaritu lamrimba wa ina ashunza nkulu enyambani tambita kambe Aurora Rikish afshin
4: yeku gijile hi himina Aurora walo mwenyambani
2: wa
0: ishana e mitiru mune mgakari muilanza
4: hi kona hela kangela leyi vulavula hi fidele hi kumanile na hi nyikiwa a opportunidad hi fidele ya ku va hi konkoreri para hi ta kuma a ku humelela hina ku kota maxofi
2: hale mitirho muni u yima haku
4: mina ndzi laha ndzi tirha hi salon de beleza hi ku tirhisana ni vavasati ni vavanuna
0: i swona mi landza njhani mitirho ya n'wina ya beleza ya vevuka i switirho muni mu nga karhi mu swi tirhisa ku landzeni ka ntirho wa n'wina
4: ya para ndzi ku bya vevuka na damashi bodi ndzi vula ndzi ku a bya famba nyana hi ku anti xika ku ndzi kuma opportunidad ka fidele a swi nga vevuki maxi leswi hi opportunidad leyi ya fidele ndza swi vona ku i chukwana purike swi nyingi swi nga ndzi faltarela purike ndzi ta hi masiku na ndzi tirhisana ni ntirho lowu wa beleza maxi a swi nga se enela leswi ndzi nga ka ndzi swi xuva manje hi makeni ya fidele ndzi vula ku bonga ngopfu porke a hi zvokhe maxisin a vhunile
0: ma fiki njhani a mapimo lawa ya ku ve ni mu landza a ntirho wa salam
4: ya mina deje ka un'wanana ndzi kumekina ndzi navela mesmo ku sasekisa vanhu axi ku deje ka ku tswaliwa mesmo purike laha ka deje anu ate lomu ka mavhinti yanu ndzi va fambisana mesmo ni ntirho lowu ndzi rhandza ku sasekisa vavasati loko ku nga humelela opportunidad ya fidele ndzi tsutsumile ndzi ya ku siniyani na ndzi ya mintirho a ku ri ku luma xina ndzi lava ku landzela ntirho lowu wa ku sasekisa vavasati
0: ku ve ni makungu lawo ma nga fadlari ma va helano u nga lavi hi kona u swi ma hi siku yini
4: a ndzi ku kumanya
0: ku ve ni makungu ya n'wina mu ma kota ku ma landza hi swini mi nga swi endla hi unyamunyama munhu loko a lava ku landza mintirho ya salawu hi swini a fanele ku ve ni a swi landzelela swi vekisa ngopfu swinene
2: byi na fanele ku xava byi gotso muni material muni
4: o khane mambo loko u lava ku landza ntirho lowu wa salawu lowu tinki kumeka na wene bya ku hlaya misisi primera coisa tinki kumeka na wene salawu tinki kumeka ni switshamo bya ku pra a maclient ya wena ma ta kuma ku tshama laha ka ndhawu gaginene tinki kumeka ni leswa ku hlaya misisi tinki kumeka ni leswa ku u sekara misisi tinki kumeka ni michumu ya yinyingi ne yi fambelaka ni salawu
0: i swona hi tlangelele a nhlamuselo wa n'wina Aurora Henriques hi mun'we ka lava pfunekaka hi makungu ya fidele i makungu muni ma nga kona ku ve ni ku seketeliwa vantshwa hi ta sungula hi tatana Guzman Makamo i ximo xa xifundzankulu Gaza i makungu muni ma nga koho ku ve ni ku seketeliwa a majove a maprojeto
3: tal mambo
5: ndisithi bara Mosambiki lishile enkweno xa ku sungula hi lava wu khensa ta idea leyi nga ve kona hi President da Republika ya ku a ku introduzira Fidel para ta kota ku pfuna amajoven amajoven de facto ma lava ngopfu ku pfuniwa hi to timhaka leti nga ka tona masiku vanhu lava ta ku pfumala ntirho ni xitikaso ntawu President da Republika a ve ni idea leya ku a Fidel a ta ta pfunetela a reduzira a timhaka ta ku pfumala ntirho a Fidel a tile lana i se wa ya humelela resultado ya kona hi nga ba leswaku a maaria lama nga finansiariwa ikhuluma hi commercio ikhuluma hi commercio ni dzanova ma projeto ya commercio ikhuluma hi agrupo orsamento ni projeto lin'we li nga finansiariwa ikhuluma hi avicultura hi ni dozi wa maprojeto ma nga finansiariwa ikhuluma hi projeto lin'we la pesca ikhuluma hi projeto hi 4 wa maprojeto ya industria ikhuluma hi 3 ya maservicios ikhuluma hi 3 ya turismo restauração e hotelaria iguma hi ya khuluma hi wolawo hinkwawo ku loko hi masomara hinkwawo mali 43 ntawa maprojeto lawo ni mahari ya ko lawa ma nga finansiariwa hi Fidel ka nkhambelo wa ku sungula
0: kwini a makungu lawo ma nga tsundzumi i swini mu swi endlaka ka lavantshwa ku veni Danny Johnson ma va fundisa majove ku veni ma landza mintirho leyo kumbe mo va nyika mali ntsena
5: kha mambo loko ku nyikeriwe mali ndzhaku ka ku nyikeriwe mali conselho municipal yi va vitanile hinkwavo lava nga veni va beneficiario para ku va kota ku va formariwa matéria de empreendedorismo gestão financeira e outras matérias ya ku fambela ni empreendedorismo leswaku va ta kota ku va endla va implementara maprojeto a vona va nga fadlara porque a objetivo lá hi lelo la ku a maprojeto lawa non pode ma fadlara então hi ve ni capacitação ou formação hi nga swi bala tano la teke un dia na hi va formar diferentes matérias
0: ni vona nkarhi lowu u ringanile ku ve ni va swi kota ku va ta tirhisa khwatsi va ta landza khwatsi makungu
5: a nkarhi lowu a wu ringananga epor iso ke depois ka ku hi va nyikile hi va formara hi lunghisa a programa la ku hi se hi endla acompanhamento leswaku maprojeto lawa swi li yini kuni dificuldade muni la kada empreendedor ou kada beneficiário para ela kota ku yi vona swa ku yi ultrapassarisa ku yini a impasse leyi yi nga ta ve ko ja no tirheni entao hi le ka ku lunghisela para ku hi ta sungula ku ya tirheni para hi ta vona swa ku swi fambisa ku yini leswi va nga swi bala maprojeto lama va nga aprovariwa va ma implementara or now o kumbe va ni dificuldade entao hi nga swi endlisa kwini então e ku hi marito lawa matsongo hi ni programa la acompanhamento
0: i swona ya tlangela a nhlamuselo u nga karhi mi hi nyika mpfula ku ve ni mahata maha a acompanhamento ma ha ti lunghisela ku ve ni mu ta famba mu cuvuka swa ku mi tirhelandziwa njhani se i nkama munhu wu dlulaku a vantshwa lava va landzaka mabindzu vanga karhi se va li ka wona kumbe u nga dlula se na va landza makungu lawa u nga ta fika mi kuma ku ve ni se swi onhekile
5: nada hi nga ta kuma ku swi onhekile ku mali leyi yi humile mazomeni bya umexi i kada aria ku ni nkama lowu nyikiwaku va ngo i period de borla por example para area commercial vani ti hweti mbiri na vanga hakeli nchumu vanga tlhelisi mali na vazama ku va lunghisela va kuma xo karhi endaku kusukelisa ka hweti ya vunharhu ntaku va ta sungula ku va ta tlhelisela timali ta koho leti ntaku nkama lowu wa doge mezilo i nkama wa ku a ti lunghisela a encetela leswo tala handleni ka leswo diposhi ka ku i ndlulile period debor hina hi nkama lowu se hi nghenaku ehasawu famba hi visitara hi kamba swa ku va endlisa ku yini ku ni difficulty do now ntaku ya hali phakati ka ya hali ka nkama
0: ya le ndzeni ka nkama i swona tatana Simawu Mavimbe hi wani a matshamele xiyimo xa xifundzankulu a Nyambani vantshwa va tikuma timali hi xini xinyimo ku sungula
6: gicile Radio Mozambique gicile va yingisedo wa Radio Mozambique a magezi yo sungula ho bonga xikhati lexi hi nga nyikwa hi Radio Mozambique kasi kuve hi ta bula ni vayingiseti mayelano ya mali leyi ya Fidel a mali leyi ya Fidel i mali leyi yi nga va yi tumbulukisiwa hi presidente wa hina Daniel Francisco Chapo kasi yi kota a ku vuna lava va nga ni mapimiso ya ku maha amabindzu maxikani leswi na va nga hina malunghelo ya ku ve va swi kota ku ve va ya le tibangi kasi va kuma a timali hi swi vona na swi karhi swi khanya leswaku a vanhu a kama lowu ku nga divulgariwa a mali leyi vanyingi va nga presentara a maprojeto ya wona kasi ku kombela mali leyi va fela ku va maha emitirho leyi va yi pimisaka nguvunguvu a majovhi ya hina hileswaku na yona wu a politika podi ndzi nga wulisa leswi ya mali leyi yi nyika nguvu a lisima a majovhi purisi ku vulaka swaku a ku hundza ka metadi yi nga 60% ya mali leyi teki yi ve yi finansiyara a maprojeto ya majovhi ya hina hi swi vona na swi karhi zwi tsakisa nguvu primary wa ku sungula hileswaku a vanhu va nga vi va nyikela maprojeto va nyingi nguvu xikhela xa xivanga xikarhato hileswaku a mali leyi hi nga yamukela yi vonaka leswaku yi kule nguvu kasi ku ve yi eneta voxe kani leswi ku kumekile leswaku a makumisawu ma ve ni ntirho wa tshimatshima nguvu kasi ve va hlawula leyi va nga yi wona ku tiprojeto ta chukwana kasi ku sungula a ntirho lowu hi nga vula leswaku hi magezi matsongwani hi wona na yi karhi yi famba khwatsi ama implementare tanto ya Fidel lomu ka provinsi ya hina ya Nyambani
0: a mvula ku ve ni a maprojeto ma yamukeliweke va manyingi ngopfu swinene i maqhinga muni ma tirhiseke ku ve ni musefa lava va nga karhi va pfuneka sweswi
6: khomu hi swi tivaka leswaku a mayelana ni nawu wa kona wu nga ve wu sungulisa a mali leya Fidel wu vula leswaku lomu ka swipandzi swa hina hi vulaka swa ku ma-district a sinkomu makonseli municipal ku tawe ku wumbiwa a ti-commissions de selection de projet a commission leyi i nhlangano mun'we wu ve ni 10 ka vanhu ni vanharhu a ntlhanu wa vona titlhari ta mfumo ti fambelanaka ni mitirho ya mibindzu hambi yin'wani mitirho a vambirhi hi lava humelaka hi la ku va hlawula va fambisaka mabindzu ka muganga lowo seja district o municipi a vambirhi va humalaka ntlawa wa va-leaders communitary ku nga varhangeli va miganga a mun'we hi lomu ka maorganizasao ku nga mihlangano leyi nga kona lomu va hanyaka kona vanhu a mun'we a huma lomo ka lava hi va vitanaka leswaku va academic a ti tlhari hi wugonzi ni vambirhi va humaka la ka maorganization lawayani ma wone lelaku hi matirhelo ya mfumo vitanaka leswaku ma sociedad civil então a makomisao lawa hi wona ma nga humbiwa ma gondzisiwa hi vutlhari gi fambelanaka ni empreendedorismo gi fambelanaka ni gestão financeira ni analise de projeto ku nga ku hlota leswaku a projeto leyi yi tshamekile one yi tshamekile ma tshamekela munhu primeiro leswaku a munhu loyi a presentareku projeto leyi wa kumbisa futhi leswaku a ta swi kota ku fambisa a projeto yaku one acha umbiri ye munhu loyi a presentareku projeto loyi i munhu mun'we loyi a nga ni matshamela leswaku wa kofiyerikwa lomu a tshamaka kona acha unharhu wa kumeka na karhi a tshama kwalaha a lava ku va a maha a projeto yakwe então hi yona makumisao lawa ma nga ve ni ntirho de facto wa tshimatshima wa ku hlawula ni ku hluta kasi va kuma tiprojeto leti va nga ti vonaku leti hi tona ti nga chukwana andzeni ka tiprojeto to tala ngopfu ta wuchukwana
0: i tiprojeto ti nga kumbe vantshwa vangake va pfunekaka emakungu lawa va hlawuliweke
6: ndzi nga vula leswaku aka provinsi ya Nyambane komu provinsi hi amukeli a chipanzi cha mali leyi uluwaka leswaku hi chiputukezi i 50,439,624 para ka lembe ka 2025 hi ku amukela ka tona kota ndzi nga sina ndziwula hi amukele a 26,744 wa maprojeto loko hi somare timali ti nga vi ti laveka ka maprojeto lawa swi kumeka a ntsengo wa ma 3.57 million xikidzimi yi hundza nguvu a mali leyi hi nga amukela maxikwala ka ntirho lowu wu khesiwaka wa tikomisonxi va swi kotile leswaku va hluta ni ku hlawula a 8.89 projeto i kwala ka 8.89 projeto leti a yi kinyenci 23 wa tona aproximadamente 60% da majovia hi.
0: I dyondzo muni i nyikeliweke ndzhaku ku ve ni vantshwa va nga tshiki va phazamisiwa ku landzeni ka makungu lawa?
6: A xo sungula, a dyondzo yo sungula yi nyikwile na yona a komisao leswaku la ka mali leyi ku lava ku muchiwuka la ka maprojeto hi yihi projeto yi longolokako ni ku hlohletela a wuhluvuku ka muganga luya leswi vulaka hi chiputukezi some prioridad desenvolvement daquele distrito ou daquela autarquia então dos ku voniwa hi yihi projeto leyi nga ta va yi swi kota ku hi nyika lisima ya ku yi ta tirhisa projeto leyi hi tlhe yi tlhelisa a mali hi ku kota yi swi tiva ku a mali leyi a hi mahala yo pimbiwa yi lava ku ve yi ku yini yi tlheliselwa kasi yi ta kota ku ve yi nyikwa van'wana então amadyondzo ma nga va ma nyikiwa lavantshwa lawa hi mafambiselo ya mabindzu yake hi matirhiselo ya timali asi nkomu hi matlhelisela ya tona to timali leti kutani va ve va kuma a swigondzo leswi na va nga si amukela a timali leti
0: aloko mi chuvuka ka 8.89 wa maprojeto lawa ma hlawuliweke hi wani ya ntikelo ngopfu swinene ya swiyenge munhu ku tala ka wona
6: a ku tala ka wona a maprojeto ya commerce por isso ha maha leswaku hi veku xa xisolonyana hi yini hi leswaku a commerce a yi swi tiva ku nga ve wuxavisi nga laveka wuxavisi kasi hi chiketa a michumu lomu ka lava va kumekaku a kule na yona maxikani leswi loko hi karhi hi cuka a tshimatshima ya mali leyi yi fambelana nguvu nubinzuli gavza kota jitwa kule zvako ati kuga hina ga hakumeka na gikari gishaniseka hikwalaka kwa zvako gazvinga ineli kavoka vanhu achambire kuleve kuve kuhlohletola a ma project law mama hako kuve kumeka mintiro kasi ma job ya hina matiro loko he wona hetino gose akutala ka vaona lavaya hi yena basi onuna na sati ndo zvakala nguvu kuve avitana vanhu votala zvahambana nurimi ki loko munhu munyika amali para project ya urimi lahayana ka kumeka vanhu vorima ka kumeka vanhu votshovela kidzi inta kuno vanhu votala nguvu vatirako ndo a project inga kumeka tikari yihino vanhu votala ya commerce com cerca de 406, portanto, financiados do total de 889. Olá, colega, e 406 vamos que ela amalile lá cantengo 889.
0: Imtirumone tane mfumo mui lanzaka kuveni mui kanki inkila vantu shaka kuveni vavona alisima la kupafuneka etimalile.
6: Ibungile nguvu hi kuti silechi hakusalechi hi xona xi nga ve xikarhato xa hombe nguvu a ku ve hi landzelela hi kompanyara kasi ku va nyika ntamu hambi ku ve hi va kucetela leswaku a maprojeto yake ma nga faliyari ha programari a mintirho leyi hi yi vitanaka i monitoria akati hweti ndzhaku hi mahili ka man'wana ma-district a hi swi kotangi ku kubriri yo hluma 889 project koto swi tivaka a tiku gyanzile maxikani leswi ku nu lawa hi nga visitari na hi va hlohletela leswaku ku lava ku ve mutirha hi nkhiki kasi ku ve mukuma a ku andzisa emitirho ya n'wina andzeni ka ku andzisa ka mitirho ya n'wina ma swi kota kasi ku kuma mabindzu ya kona mi kota ku tlhelisela mali kasi ya ya vuna van'wani a majove lava va nyimileku ku ve va kombela mali leyi
0: hi tlangelile Natalu Libombo mamana Luisa Mbowana wa xibudzwana xa dyondzo se a fikile
1: konke mi khongele yezo haleno a kamatisolo mi ta va mi nga fambi laha swialaka ha kona hikuva hale ka zindzelane
0: hi swona hi tlangelile tatana makamu lomu xifundzankulu gaza a vurimi ni vufuyi hi swa ntikelo ngopfu swinene ka timali leti ti nyikeriweke ku ni matshamela ku ve ni vantshwa va nga landza a mitirho ya xiyenge lexo xa vufuyi hambi vurimi
5: ka mali yi nga nyikeriwa ka pfuliwa xipaso lexaku va nga landzisela timhaka ta vurimi va nga landzisela timhaka ta vufuyi maxi tanihileswi a nga swi mbala kolega wa painel wa Nyembane a maprojeto yo tala na verdade malandzi ya commerce entao a xi kini ntirho i dzafiyo leli likulu ngopfu leswaku hi ni mfanelo hi hlohlotela majove leswaku a ma abrasari mahari ya mambenyana kumbe ya agricultura for example hi na lomu hayini a hi vanga pelimenjo la ka ncayincayi ni nge generalizari ni ta particularizari yi nga ncayincayi a hi vanga ni projeto la agricultura entao i dzafiyo leli ni fanelo hi hlohlotela majove hi hlohlotela lava va petaka maprojeto leswaku a va ringeteli a maprojeto mambenyana ehandleni ka leswo a imperindidorism pe i ni palavra limbeyi lanyuwani la va ngo innovasam ku na rito leli va ngo innovasam o palavra leli va ngo innovasam enta a majove tengi ma ringisa leswo ngo ku inovara no mpoti ku kontinuariwa ni maprojeto lawa ya han'we a maprojeto yo tala loko swi landzisela for example lana i maprojeto ya ku fuya tihuku tawni tenki a majove hi hlohlotela leswaku matani maprojeto mambenyana hi ku andlela yi pfulekile bra leswo hi pfulekile mahari ya manyingi swinene ngopfu tanihileswi mu swi vonaka lani ari ya commerce wa agricultura agrobrossamento agricultura pecuaria pesca piscicultura industria servicios turismo restauração

0: kuveni va hantlisa vantshwa va kuma mbuyelo hi timali.
1: I ntiyiso a nga xikapi ri ku basa hi lolelo i dzafiyo lembenyana lelo porque a majove ma lava swilo swa kola na kola ma lava swilo swa kola na kola hi ni fanelo hina hi hlohlotela majove leswaku a maprojeti lawa makulu ma lava pasiensa i ma teka nkama ntawu i dzafiyo ku ni a mali leyi ya ku i teka nkama i lava pasiensa i lava pasiensa
0: tani wa xiudyana xa wukunguhati i nga planifikasawu makungu muni ma nga koho ku ve ni hi nkarhi wa ku leha ku dyondzisiwa vantshwa i tshematshema ka xiyenge lexi xa wufuwini vurimi nga leti huku ntsena ma kona se makungu mixona leswaku loko hi ma hisa leswi a vantshwa va nga pfuneka ku tlhela kambe va nga ve va ni nkhinkhi ku ve ni va landza mintirho ya vurimi ni wufuwi lin'wanyana i makungu muni mu pimisa ku ve ni ma talandziwa hi xiyimo xa xiudyana xa n'wana
1: hi ni nkarhi ni ku dyondza ya univerity council municipal leswaku hi nga yisa ku yini para ku hi ta kota ku hlohlotela majove ma ta kota ku ma abrasara a mari ya mambenyana ya ku fana ni agricultura hi ni nkarhi hi tirhisana ni va ni mapost administrativos va lava xavid post leswaku va kota ku riunira ni xitshungu va hlohlotela leswaku a ku abrasari maproject mambenyana majanyi mangalanu ya funda leswaku hi ta swiendlisa ku yini para ku hi ta kota ku hi revertera mhaka leyi porque empreendedorismo ya abrasara mahari ya manyingi ntawu swi lava ku mahari yalawo ma xploraliwa
0: tatana loko hi kongomale a xundzankulu Inyambane tatana Simao Mavimbi hi wani ma tshamela hi xiyimo xa xifundzankulu Inyambane ka makungu ya ta vurimi hambi ufuyi i ntikelo muni i dyondzo muni nyikeleriwaka ka vantshwa
2: bongile a ka mitirho leyi yi fambelanaka ni ufuyi hambi ni vurimi hi nga vula leswaku kota ku vula ka mutirhikulwani wa painela a vulaka leswaku e ndzafiyo a majovhi ya hina hi ku tala ka wona a ma se wona a wurimi kumu ntirho lowu wu fambelanaka ni majovhi hileswaku kota hi swi tivaku hi kale ka kona a wurimi hi gi tivaku hina hi ligiyana ka ku famba hi xikomu hi ku rima hi tihomu a hi na michini kasi ku ve hi ma wurimi ligiyani hi give gi engetelaku abinzoni manje kwalaha ka ku implementa maproject lawa ha va kucetela majovhi ya hina leswaku lomu ka ma-street or maconselho ya autarki lawa ma nga ni matshamela leya ku ve agricultura gi ve gi mahiwa hi tshimatshima kwalaho ku va maha a mintirho leyi ntawu purki a xa hombe xa kona xa agricultura hi ta vicini ku kuma mati nompodi ku simama majovhi yana hi pensara ku agricultura hi ku ya rima lomu macongweni hikusa loko hi simama ni mapimiselo lawa hi leswi mahaka swa ku ankama lowu wa xihala hi ya macongweni akama yi na ku vula hi talelo ntawu gimaku a wu ri agricultura ku ve ntirho lowu kala ku nga hi na bindzulo ntawu hina hi va kucetele leswaku ve va designyana maproject va patsana ni lava nguvungupfu lava va nga vona va nga gonza komu tikhlari ta agricultura hakusa va swi tiva ku gimahisiwa ku yini va tirhisa ku yini michini kasi veve kutsongwani kutsongwani va ve va tirha hi maprojeto lawa ma fambelanaka ni ku koka mati para matshamelo yo nona va maha matubaji va maha agricultura leyi wulwaka swaku i agricultura mekanizada aka pikuari tame hava kucetela nguvu vale a pena dizer que a pecuária na conau e ocupará o tsamo gaunaro lá com a província rena. A primeira, o único que fuma projeto de comércio, com lanzela e avicultura, com tal lanzela e a pecuária. Então, com tsonguane, vai comer que lava, mas já se mamãe vai cochetela.

0: por exemplo, ma distrito lá os coteca cuve mani matsamela ya kufuya at home hambi zwinwana kumu timbuti então hava kucetela zwa ku va maha ma project lawo kasi va kota ku va londzowota leswi swi nga matshamela ya matshamu lawa va kumeka ku kona.
1: Inkomongo fushinene lani ihlawule swiyenge swa inga leswi nga ke ku veni hi dokadoka swona mayelano ni makungu lawa ya emprendedorismo loko hi chuka xifundzankulu Maputo Gaza na Nyambani ku ni lwandle handle ka lwandle ku ni tindhawu tin'wani ku nga ni maqhivi leswi vulaka ku veni a mitirho ya vutshevi na yonavo i ni ntikelo hi xiyimo xa swifundzankulu leswi hi wani makungu kumbe ma pasiweke kumbe ma nga karhi ma bohiwa ku ma nga landziwa ka xiyenge xa ta vutshivi leswo a xifundzankulu Nyambani ta sukela kwalano sweswi.
0: Bon, a vutshivi na kona wu loko hi ciwukala ka maphrojeto la hina a yi kumeki le henhla ngopfu maji va kona lava nga ve va kombela mali leyi kasi ku ve va maha a mitirho ya vutshivi hi vulavula hi ntsengo wa 24 projeto a ka provinsi ya hina ya Nyambani va kucetela ngopfu na vona i a ku fana na agricultura la zwinwani hi mhaka ya ku amitirho leyi yi fambela para ku ve maha hi le simasima ku laveka mali yo tala ngopfu ndzi vula leswaku for example loko u lava ku maha vutshivi lebyi kombelaka ku ma fambelana ni mabaru ku ja mali hi nga yi kuma ya fidele a yi swi kotangi ku ve yi enela kasi ku ve yi vuna a vo tala la ka project leyi ya vutshivi maji hava kucetela lomu ka matshamo lawa ma onekaka leswaku mave matirhela ya chukwana a ku fambisa a vutshivi.
1: Ambula ku va swi nge koteki ku xava mabarku i nga maboti kambe ku ni xiyenge lexi xa vufuyi la swidluwani mianakanya ku hlohletela lavantshwa ku ve ni va cuvuka ka xiyenge lexo.
0: A ku fuyi wa swidluwani wini lisima hi ku ve kota hi swi tivaku a swilo zwotlhe hambileswi hi wulaka zwaka zwa ntumbunuku zwa mbela então wu kumeka wini lisima hakusa loko hi karhi hi tirha ntirho lowu wa ku fuya swidluwani wa maha ku lumuya ni ku kala ku nga hi na tshwani va kume ku ve va ga a tinjhanchi ta ku huma hi lomu ka ku fuyiwa
2: hambi ku humuta bimbi
0: ku nga ku humuta bimbi maji ku ni dzafiyo ngopfungopfu aka matirhelo laya ya aquacultura ngopfungopfu loko u maha aquacultura liyani ya ku u chikelela nkoveni u boxa kasi ku ve ku tala mati u fuya kona a xo sungula hi leswi ndzi nga vi ndzi swi vula hi hlangana ngopfu masiku ya nyamuntlha ni mamudanse climatic u ya chikela u boxa u chela swidluwani tihweti timbirhi tinharhu munhu a vula yi ku ndzi chikelile talelo lomuyani zwohle byi luzeka a hi swi koti leswaku va nga tirhi maji edzafiyani laha hi wonaku ku ka huma nguvu mihandzu yo tsakisa ya kwa kultura liyani ya ku fambelana ni lomuya ku nga ni mincongo primero a bindzulo ka kona ka hombi ngopfu akusa ku ya ku ya cheliwa maredi lawayani swifuyiwa lomuyani ka mincongo ya hombi segundo a mhaka leyi ndzi nga ve ndzi yi wula ya kumeka ya ntalusini maji a yi na makonsekwensa ya negative ku fana ni lomu ka ku ya u kela u huma mati u fuya swidluwana para ndzi nga wuli hi swiharaharana leswi fambaku lomuya minkoveni swi gaku ngopfungopfu a swidluwana loko swa ha hi switsongwana portanto i ntirho wa lisima ngopfu ha simama ku va hlohletela majovhe maji ha swi tiva leswaku na verdade e un desafio para ku ve hi implementare aquacultura ngopfungopfu ka swin'wana swipandzi swa lomu provinsi ya hina Nyambani.
1: I xiyimo xa xifundzankulu Gaza tatana makamu hi wani matshamela ma swa kunguhatiwa akuseketela ta vutshivi ka lavantshwa hambi u fuyile swidluwana?
3: Ya zama ku seketela maje a mhaka leyi ya vutshivi in fact i dzafiyo i dzafiyo maje handleni ka leswi a ni lava ku khumbuza leswaku a fidele ngopfungopfu yena a nga financiari ku ni nga dara example for example loko munhu ala ku pfula baraka a fidele a nga nyikeli mali ya ku ta ya ka baraka a nyikela mali ya ku u ta xava leswi u ta xavisaka entown loko hi lava ku swi landziseliseni ka vutshivi a fidele a nge gwindi kwa ku finansiara para we u xava a bond maji para u ta kota ku u xava leswi nga ta ku pfuneta ku ta kota ku tseva
1: aleswo ku xava swa ku veni swa ku pfunetela ku tseva leswo swa seketeliwa
3: swa seketeliwa u xava leswo swi ta ku pfuneta ku a ku tseva
1: hi swona hi ka seto ra xina 58 minuto xiyenge xin'wanyani i xa ta vuvhakachi swi nga koteka ku vantshwa na vana va landza makungu ka xiyenge lexi xa ta vuyenzi vulavula hi turizo
3: swi nga koteka porque a te hina lomu hi ni maprojetum hi ve ni maprojeto mambirhi ya turizmo hi ve ni maprojeto mambirhi ya turizmo a mari hinkwawo lana ya yamukela a ku ni lexi nga pfaleliwa ini ya hlohlotela leswaku a va ringiseli mahari lawa mambanyana for example a maprojeto lawa hi nga ma yamukela ya 2026 porque 2026 se hi yamukele maprojeto yo nyimela ku mala ku yi kota ku yi disponibilizariwa ma se hi yamukelele maprojeto se ma diversificado o se ku ni maprojeto nyana ya ku ma ringaringa mahari ya mambanyana ntawu i resultado ya ku hlohlotela leswaku a ku ringisiwi a mahari ya mambenyana ya ku nje turismo agricultura a pecuaria ni mahari ya mambenyana lawa ma nga previsto ka buku la Fidel
1: isona tatana mavimbi tana mavimbi kata vuyenzi makona makungu hi xiyimo xa xifundzha nkulu nyambana
0: makona makungu hi laha hi veni dzafiyo ya hombe nguvu ya ku va kucetela leswaku ma kumeka hi tshimatshima makungu ya tourism ha ku sakota hi swi tivaku hi novembro wa lembe leyi nga hundza ku kumekile mutlhangano wa hombe nguvu le ka vilakulu lowo a president republica ku nga huma nawu leswaku a province ya Nyambane yi ta vi ntsindza wa tourismo lomu Mosambiki hi xigelo lexi ha kucetela nguvu a majovhi ya hina leswaku ku ni matshamelo kasi ku ve hi maha a tourismo maje a xivangelo xa hombe ndzi xi wonaku nguvu hi lexi fambelanaku ni mintirho yo tala kerize yi kumekaku swa ku u yi landzisa para ku we umaha projeto ya tourismo maxi kutsongo ha swi wona leswaku ku ni lava khatalaku ndzi nga vula leswaku aka lembe ka 2025 yena hi vulola hi ntlhanu wa maprojeto ma nga aprovariwa i ma implementar hi kwaka nosa province ya Nyambane
1: a tourismo nga ta vuyenzi swi fambelana ni matimu va nga ve va li kona lava kombiseke maprojeto ya ku va landza mitirho ya vona na va kombekisa a matimu ya lomu tikweni va famba loko ku fika vaendzi va famba na vona va va komba ku lani hi ndhawu ya ku ina ku ni matimu ya ku ina kumbe hiki leswi ni leswi a malembe ndzhaku ma kona makungu lawa tatana mavimbi
0: a makungu lawa ma kona maji hikusa a direção ya kultura i turismo lomu ka provinsa ya Nyambane ya va yi ti karata nguvu hi ku formara nguvungufu a majovhi ya hina kasi ku yi va maha a mintirho leyo hatsumba no kwalakanya leswaku aka mali ya nyanwaka bodi ta heve hi wona aku engetelana ka maprojeto ya ku yelana ni turismo yakusa kuni ntirho wa hombe nguvu ya ku va formarwa majov kasi ku ve va kombisa leri ritonaku hiko son roteis turisticos va kombisa va turismo laha hi laha ku nga tirha leswo ii hi ni matshamu yo saseka ngopfu hi ni matshamu mawulawulaku hi leswi swi nga ve swi maheka kale lomu ka tiko ka hina o ka provhinsi ya hina hi nyambana hi vulaku leswaku loko va swi kota ku londzota khwatsi ku nga ve vona va designeri kuma projeto lawa ivi va tirhisana ni lava va nga vona va nga va va fambisaka mitirho ya mahoteleriya hambi ni man'wani matshamu kasi vona va mahamaligasawu ya kona ni ku ve va kombisa ntan yi kona desafio leyi ya ku va kucetela a majovhi ya hina hikusa hi wona hi opportunidad ya ku ve va nga ve va tirha ntirho lowo hi ma kona matshamelo ya vuchukwana para ku ve u tirha ntirho lowo
1: hi tlangilele a xifundzankulu gaza ta vuyenzi a vantshwa va nga swi kota ku ve ni va landza mitirho ya empreendedorismo hi ku ve ni va paluxa a matimu ya xifundzankulu gaza ma kona makungu lawa
3: ma kona makungu lawa a lomu ka gaza ku ni nga swi mbala swa ku ku ni tindhawu to tala leta ku va nga vhestira hi kara lela tourism por example yi nga mbale lomu ka cencayi ku ni michumu yo tala leyi a idelidad yi lunghiselaku yi nga landzisele ko praya por example ku ni swo tala swi endliwaka leswaku para ku ta kota ku pfuliwa ndlela leswaku a tourism o ni majove ama avansari ni aria lele ntan ku ni swo tala swi endliwaka
1: hi tlangilele ka vito ra na 3 minutes nga ku ha se leswi gombela nga ka ncayincayi vo gavoxe enkama ku ve ni i lawula vatirhisani kulori xifundzankulu i nyambane na Drasio Makondela Maputi na Natalio Libombo i navela ku mi nyika nkarhi ku ve ni na n'wina vo mi nga veka swivutiso swi nga tshikeke swa ha sali ahandle ku ta fika sweswi ku ve ni ku nga li khale hi ta nyika nkarhi muyingiseti
2: bongele hi loko i na kulori u hi nyikile gezo kambe hi halakanyisa leswaku makungu ya ku fana ni lawa ma mahikile ka malembe ndzhaku ka mfumo wa Armando Guebuza kota murhangeri wa tiko xikhatilecho a ma vitaniwa Fundo de Desenvolvimento Distrital vanyingi va nga lomba mali a makungu ya mfumo a ku ku andzisa a madistritu ka mfumo wa Daniel Chapo murhangeri wa tiko ma tlhe ma wuya ma ni vito gin'wani hita sangula kwa lomu nyambani hi ku bola ni murhangeli wa mitirho ya ta makungu ni timali Simo Mavimbi byini swi nga gondziwa muli leswaku muvalile hi ku bulisana ni lava va nga pfuneka hi timali leti xungetana hi matirhisela ni matlhelisela loko ku cukiwa leswaku malembe ndzhaku lisini ku a yi tlhelisiwanga mali lisini ku a yi tirhisiwanga khwatsi mali van'wani va lombetele ku tlhelisa va swi kotanga ni ku maha makungu a va swi kotanga van'wani va patsini ku lowola vavasati va ku tala hi ku tirhisa timali leto ti nga hakheli mitirho muni mu nga hi maha leswaku mu tshemba leswaku aka xikhatileci leswi mu nga bohisa byona byi ta vhuna hakunene ku mali yi tlhelisiwa hi ku swigelo swimbirhi ku tlhelisiwa ka yona ku tsika ka ku tlhelisiwa nga yi vhuna a ku vanhu va maha mitirho ya ku fela ku va thola van'wana mitirho muni mu nga yi maha
0: ndzi bongile ku zwa xivutiso lexo xi nga xikarhato kambe ndzi nga vula leswaku kwalikeni ntirho hi ntirhaku a xa hombe ku ve hi ve hi ti komprometeri hambi hi wurimi hi laha hi tivaku wa rima lembe leki u nga kumi chumu maji u nga ta tshama u ku nga wulu ja ndza ha rimi kambe hi ku lembe leki ya ndzini andzi kumanga chumo wa fanele ku tlhela ka mbuya masinwini loko avula yena uchukwana ku hondza lembi ginwana wawe uta tshama hasi ku oh lundzi uno tshama ndzi nga kumanga chumo leri nanzela ku hula zwaku na verdade a Fidel wa fanana ni FDD manje kuni mintirho ya uchukwana leyi hi wonaka zwaku yo khwatsi yi ta niha mihandzu liya yinene a to sungula hi nawu wa kona wu nga dlunya mafambiselo ya mali leyi a xa vumbirhi hikwalaha ka ku lava va lava ku amukela mali leyi va nga si amukela va rhanga hi ku ve va yini va gundzisiwa hi matirhela ni matirhisela ya yona mali leyi a xa vunharhu hi kucetela ngopfu amakumisawo leswaku amaprojeto ku la ku ve ma ciwukiwa leswaku wu ntirho lowu wa la ku huma halo lomu ka xipandzi lexi wa huma u a wu huma ndzi la ku wulisa ku yini a ku khwatsi por example hi maboard u ku tivaku swaku ka fambelana ngopfu ni xihala a ka funyelolo u ku ndzi la ku ya maha a mashamba ya ku fanele ni ku ndzi bindzula tikovi yini yini loko u nga vekangi khwatsa matshamelo ya kona swi kumeka na xiyini xihixikarhati ntawu laha va kucetela ku ve va wona leswaku xini xitoma hi wa anci kasi ku ve a projeto leyi yi kumeka ku famba hi khwatsi ntawu hi tsumba leswaku eundzafiusi majalakanya ku loko pela ku kumeka compromitment primeiro na seleção dos projetos a uma comissão ya hina hi makucetela leswaku ku la ku ve de facto va selecionara ma projeto lawa ma kombisaka leswaku mama hi wile khwazi a cha umbiri ku ni lechi va wula ku idoneidade honestidade ku la ku ve ku nyikiwa vanhu van'we lava yi tshembaka leswaku va khatala hi ntirho luya va tivanyana kutsongo hi ntirho luya ku ri swi vula ku nga loya ti ya kombelaka ku engetela matirhelo a nga kombisa ku ja emahili va ni lisima nguvu ku ve va ciwukiwa lava hakusa a garantiya yi nga lisini ya ku wa swi kota ku tirhisana ni projeto liya hi kona ku hundza luya wa ha sangulaka a hi wuli leswaku loyi wa ha sangulaka a nga nyiki mali hi vona leswaku luya ja a tirhaka wa kombisa a tshembanyana kutsongwana ntawu e un desafio manje ha tsumba ni ku alakanya ku swi kona leswi swi tsakisaka ka monitoriya leyi hi nga maha loko u wutisa munhu ni mun'wana a nga amukela mali leyi wotlhe munhu a hlamula leswaku a mali leyi teki ndzi yi tirhisa kasi ndzi tlhelisa para iya ya ku nyikiwa van'wana ntaw leswo halakanya leswaku xigondzo xa hombi ngopfu por isso hi vulaka swaku ka xigondzo ku ve ni ni capacitação hi tlhelo ka marembols a munhu a kama amukelaka mali leyi wa nyikiwa xitrat yi vulaka swaku a sungula rini ku tlhelisa a tlhelisa a mali muni ntaw ha tsumba leswaku swi kona swilo swi nga chukwatisa maji yona i dzafi yi kombela ku ve hi mahamonitoriya hi laha swi eneleke
2: konjhani va valele ku tlhelisa a va se sangula ku tlhelisa lava nga amukela
0: lomu provinsi ya hina ya Nyambane lava jana va implementariku a maprojeto lawa hima u la ku mani tihweti timbirhi di grasa ku nga ya commerce xa va sangula ku tlhelisa hi wulawula hi ntsengo wa ma 3 milioni xa yi tlhelisilweko lomu ka mfumo ka lava va implementariko maprojeto ma nga ni tihweti timbirhi to kala u nga tlhelisi nchumu ntawu bya hi nyika ku tsaka kutsongwana maxi ha swi tiva leswaku ku la ku va monitoriya a va lideri komunitari va simama ku tirhisana ni vanhu kasi va swi kota ku ve va tlhelisa amali hi laha swi lavekaka
2: hito mha kwa tsho khelela ngovu ka timhaka ta FDD kuvini mhaka ya ku avatiri vangenelela ka ku kombela mali le vatikile mali muli le lava ku mali le yifanele ku vuna lava vakala ku vanga hina ku vulelwa ndlela akuva mukiliwa hiti banku avatiri va fumo va nyikwa ni ku lombiwa mali hiti banku leswaku loko va lava ku mahane gosa va fanele ku vaya banku va zama ku lomba kona. A kuna ku tirhisa mavito ya vanhu vo ka va nga tirhi kasi ku mali yi ta vuna a va tirhi a tirhi lowu mu huma hi siku yini kasi ku tshinya ku dzunga maheki.
0: Bon hi nga ta wola leswaku a kuna a ku tirhisa loko maxi leswi hina swi nga byona hi byi testimunyariki hileswaku a kama wa capacitation ku gunya tisilo leswaku a mali leyi a hi para ku ve hi nyika a vatirhi a ku se kota leswo nga wula a vatirhi va swi kota ku ya tibanko va ya va kuma mali. A xa vumbirhi kwalaha ka capacitation kambe leyi ha simama hi gunyatisa nguvu leswaku a kumisau na mpodi laka ku ve yi analizari maprojeto yi maha a wu nyaminyama. Epor isso loko munhu luya a nyikwa ku mali leyi ku lava ku a tiviwa ku hi mani a projeto yakwe a lava ku ya maha kwihi bya kazari ku a projeto yi fambelana ni laha hanyaka kona hikwalaho ku laveka u swaku a kumisau leyi yi kombela a varhangeli va muganga lowuya para va testimunyara hi vumunhu gava i a hanya kolo i a lala ku ta maha projeto kolo. Então ha tshemba leswaku loko wu karhi wumahiwa a ntirho hi ndlela leyi ha swi kota ku hambukisa a swikarhati leswi nga kumeka a kama wa FDD.
2: Ba Guzman wa ta makungu ni timali nakona ka Gaza hi lava ku tiva ku mu nga hi byela ku vanhu vangani kutani majaha mangani ma nga thuliwa hikwalaha ka ndzeni ka makungu lawa mu nga ma pasisa a maprojeto vangani va nga thuliwa loko ku pimiwa leswaku a calisi ma ci lavekaka hi le xa ku a vanhu va maha maprojeto ya ku tivuna ni ku va thola van'wana lava kalaka va nga tirhi.
3: Kalmama hina maprojeto lawa hi nga ma pasisa lana a dropa la ka cincayi i 43 ya maprojeto lawa ma nga dividiriwaka hi 15 wa majaha ni 28 wa vavasati.
2: Hi bongile a ka ku tlhelisa timali ko njhani ka Gaza ti va sangulile ku tlhelisa lava nga teka mali leyi va yi tirhisaka ka maprojeto?
3: A timali a ti se sungula ku tlhelisiwa porque hi ne veni ku swelanyana a ku nyikela ka mali leyi ku ni xitrumento lexi hina hi zama ku hilwa para ku xi ta kota ku xi aprovariwa para hi ta kota ku inkluira a fidele hi bala hi plano da xitituisao entao hi veni ku hlwelanyana yo va ni hweti na hi nyikelile entao na hi konta leswaku ku na doge mase por exemple ka area la commercio la periode de grasa entao hi ta sungula ku vona timhaka ta ku tlhelisela ku sukelisa ka hweti leyi taku.
2: Hi byona hibongele hi ta huma ka n'wina kota varhangeli va ku thyaka ta mfumo hi wunile ku va tshamele ngopfu ndzhaku varhambiwa va hina ka mabulo lawa hi wulawula hi majaha lawa ma swi kotaka ku fambisa makungu lawa. Hi ta sangula hi jahaga hina ka Gaza a ka mitirho yi mahaku u na ku tirha hi reprografia u tirha ni vanhu vangani u nga va thola hikwalaha ka ntirho lowu ka projeto ya wena?
4: Kan mamba ka ntirho lowu ni wu endlaku ndzi va ni mpfunetele mun'we se maku vambirhi mina na yena.
2: Ha tiva bya ku wa projeto leyi ya hi laha ka ku sangula a mapimo ya wena ma wahiwa ku loko yi kula projeto u tirha ni vanhu vangani?
4: A ku kula ka projeto a swi fambelana ni miehleketano ya mina i ku ni xipandiri ka ndhawu leyi ni tirhaku ka yona ni pfula yin'wana a loko ni kota ku pfula yin'wana swi kumba swa ku kada ndhawu ku fanela ku tirha vanhu vambirhi ra ku kota ku pfunetana hi ku swa koteka swa ku u nga kota ku tirha dyset a xivezi huma mavhintora ya vusiku entao swi lava ku hi pfunetana pelo menu xinomenu hi li vambirhi
2: bongela kambe u te a project ya wena yi fambisa ku yini va nghena va ku tala va client ni ku a wu si kuma va client vo tala loko ku pimiwa leswaku mahelaka ku sangula a makungu lawa
4: kan ma ma-client ma nghena kota ni nga khuluma ku sunguleni swa ku a ni ma negosio leyi so ke a ni ma-difficulty entao a ni ni nosawu nyana ya swona ya ku maizomen xikwandla xipisiwa xi va nghenaku entao ka ma-difficulty la ni nga na wona ya michini leyi ni nga yi tirhisa yi nga le obsolente nyana yi nga kombekisanyana ku karhala mun'wana ni mun'wana se a godola hi ku vona quality lama service manje swoswi na tshemba ke ka michini leyi ni nga na yona swa xonga ni ku loko client li nghena li vona innovation li nga kona hi ku a quality lama a ma-service lani pressuraku xa limelorarile
2: hi bongile hi ta u ya kwalomu Nyambani a ka Gaza ko va hweti ntsena na va nyikele mali lomu Nyambani u ya amukele ku hundza masiku Aurora hi rink u sangule ku tlhelisa a mali
5: tani mama a mali ni sangule ku khelisa ni ni treasure wa tihweti xana ni khelisa mali
2: aka project ya wena u tirha ni vanhu vangani u tirha wechi ya hi tsongwana hi sikula byi fambisa kwini
5: eka project ya mina ni tirha ni vanhu vambirhi na mina hi ku vanharhu ya kula ya famba
2: bongile hi wahi mapimiso ya wena hi wahi makungu pimisa ku yi chikela ku hi project ku tirhela kwalaha ka kala ni ku wa ha rindzela ku yi kula nyana
5: ni ta ku ni nga navela ku a project yi ya mahlweni yi kula ni engetela switirhi hi ta kota ku pfuna man'wana majofe lawa ma nga ka ku engetela na wona wu ku tirha ne purike mina njofe si maje ni nga navela ku hi pfuna van'wana majofe hi kheleni ka leswi ka fidele ni swi kumile si maje va le think hi pfunana kota majofe ni nga navela ku ni engesela ni pfula man'wana masalawu para ni ta kota ku pfuna man'wana majofe
2: ixanangele hi ta tlhelisa kwalaho hi leswaku ha tshemba leswaku Faustin na yena a lava ku tisa byo karhi ni vayingiseti na vona
1: ina ta nyika nkama Faustin Sidu
6: eka ni swinene hidrasio ni mutirhisanikulobye kancencai ku va mi hi nyikile nkama hina hi ta sungula hikwalani Nyimbani hi navela ku va hi twisisa ka mutirhiselo wa mfumo ku xiyenge lexi xa vuseketeri bya makungu ya ta ntirho i ntsini leswi swi yenciwaka loko vanhu lava va nyikiwaka timali leto va nga koti ku va va tlhelisa a yamukelile mali a sungulile ku va a pfula mabindzu kambe hi ku va swi muka zatela awa a nga tlhelisi mali i ntsini leswi yenciwaka
0: bongile everyday ke ya xivutiso lexo xo khwatsi a yi se tlhangana na xikarati leto kota hi wulaka leswaku a maprojeto ma finansiyariwile ku sukela December na Mars janeiro fevereiro mars entao a hi se tlhangana ni xikarati xa ku loyi a wile hakusa votlhe va hi laha ka nkamali wa ku va implementara a maprojeto ya vona a ka monitoria leyi hi nga maha na verdade ka lava va nga ve va kumiwa hi monitoria va kombisa ntamu va kombisa ku khutala everyday ki vanwani va sunguli hi utoya ndzi tawula leswaku for example loyi a nga presentar project ya ku fuya makhumba a ku a ndzi tekangi for example ndzi xava dose wa wona ndzi sangula hi 3 xikwata ndzi yengetisela ndzi yengisela entan a hi se hlangana ni xikarato lexo riso a hi se khumbula leswaku ku nga ve makungumuni ma nga ma kota ku mahiwa loko hi hlangana na xona
6: hi swone i ya valiya sawu ya risku loko swi ngo tshuka swi humelela a ku na pulani leyi nga kona a ku va a munhu loyi a tlhela a seketeliwa leswaku a sikeleka kumbe ku byeliwa ndlela yin'wana ya ku va a pfuneka
0: por isso hi ku i vongile hi xivutisi lexo hi ve hi kucetela nguvu tanto a ka va leader va hina va nga vona va tshamaku lomu ku implementariwaku ama project a ku ve va hlomela va visitare va maha monitoriye para ku ku yini va fela ku va swi tiva swa ku a ti-project ta lava ti fambisa ku yini hakusa hi vona va nga ta vitaniwa ku ve va ti xitimunyara kwalikeri nchumu wu nga ta humelela a ka lava na vona va nga kuma mali leyi ha va kucetela leswaku mungazi khwatsi ku karateka loko a tihosi ta miganga ti lava ku tiva hi mafambela ya project ndzi ta nyika example ya lava ya va nga kuma mali for example a ku ndzi la kuma salawu a ya chikela kaya ku salawu ndzi wa nga swi tivi fulani i mahiliwu yin'wana salawu lahaya xa loko ndzi maha timbirhi ti nga ta humelela i chukwana mina ndzi ku yini ndzi gweva tinguvu ndzi xavisi entan cina nga maha munhu loyi loko a ya wula ka leader a ku mina project ya mina wa ya salawu maji ndzo vona ku jala haya ku ni salawu xa loko ndzi maha wona mina ndzi nga ta haganyara a leader a fanele ku mi byela ku nawu ku lava ku tlhela u ya ya wula ku nga lo ndzi lava ku cinca project a mu nyika matshangu kasi a tsala kasi liniyani byi ya cinciwa ku fela ku ve a maha yin'wana project entan bya fana kambe ni loko a humeleriwa hi xikarati xo karhi ku lava ku ve a xi wula le ka tihosi ta miganga kasi lava hi vona va nga ta fambisa a ku ve antikala localidad post administrative district kasi district yi swi tiva swa ku humele ku loko ku hi munhu wo fana for example ni wufuyi ku kumeka leswaku ku ni vuvabyi ko karhi va swi kota ku rhuma tikhlari ta agriculture ti ya ku yini ti ya mu vuna hi ku ve ma hlayisela munhu a swiharhi leswi xa loko a nga swi koti ku ve ku kumeka a ma tirhisela lawa ku ta ku mandziku a ta ku swiharhi swa mina swi file bya makhwasi xikarata hakusa a mfumo a wu kompanyarangi enta hi va kucetela nguvu hina a ku ve tanto lava vona va mahaku maproject va reportara ka tihosi byotlhe leswi kumekaku a siku ni siku a si nkuma tihosi ti byi kota ku yini ti va hlomela ti tiva hi mafambela kasi a nkamana wa hi kona va byi kota ku ve va va nyika a makonseli entan hikwalaho ka byi kota bya ku loko ku huma a cili xo karhi xi ve lexi texitimunyara ku hi mfumo loko xi texitimunyara hi mfumo ku kumaka bya ku a nga na nandzu ndza tsumba ni ku alakanya bya ku a mapimisela ma hambana ni loyi a nga kala a nga ve a kommunikara
6: kutani loko a cinca a project lebyi a kombisiki ku sungula mihambela xifaniso haleni hi salawu kutani a yianakanya leswaku i ingi swa hombe a ku va ni nga hambi salawu ni fuya a tihuku for example a loko a mi tivisa a ku cinca loko ka project mo yengesela male kumbe mapumba male mayelano ni project byintshwa lebyi a kombisaka byona
0: bon a xilayelo xa kona hileswaku nompo wa presenter project for example ya 20,000 u cinca u ya presentari ya 50,000 loko bya kombisa bya ku a mali liyani u nga yi kuma yi nga ta enela laho a risk ku yi kumaku hileswaku yi xumbariwa project liyani u nga yi kumi mali normalment leswi mi hekaku hileswaku wena u ni project ya 30,000 so podi uvaleta hi yin'wana project yi ringanaka a mali ya 30,000 lawo zva koteka kwa mufumo uyo analiza ri loko va vona ku project liyani yi ta vhuna chitsungu aka utsamu ligiyani ya koteka ku veyitirha lawo zva koteka ku ve aprovharwa project leyi
6: kani vamusinene hi ta vutisa ka haleno muzvambo wezvi wa le ka Gaza na yene ka hi tlhelo bya ta mfumo mi hlayile haleni loko ma ha tlhamuxa leswaku lava va nyikiwaka timali leto va pfuxetisiwa hi siku byin'we ntsena a ku va va kota ku va va landza mabindzu yavo mi vona leswaku siku byin'we swa dzingana ku va munhu a wupfa ndleleni ya ku va a kota ku va a landza mabindzu hi laha swi fanelaka ha kona a va a kuma ku humelela
7: siku lin'we a swi ringani ku va nga kota ku va swi kuma hinkwaswo leswi lavekaka a ku swi humelela ka project leyi or ka Fidel no entanto ku ni maprograma ya monitoria accompagnamento leswaku hi ta kota ku hi vona leswaku i mali va nga difficultad ncini leswi humelelaka hi ta kota ku hi lava solusamu porque a objective lani i ku lava solusamu i ku lava solusamu yi kota ku hi mpfuna ku ni vaformador lavo tala va nga vekaka aliyas a kumisawu ini vanhu vo tala entawu a kumisawu i preparad para ku yi intervhira ka masituasion xa ku njhe lawo para ku pfunetela porque objective hi lelo i ku pfunetela i maprojeto teke mapasa a xiperansa xa yena hi lexo kanimama
6: kutani loko va tshuka va tlhangana ni swikazatu nika ku landza a maprojeto holawu i ntsini leswi swi enciwaka hi tlhela hi vutisa hi ku sindzisa va seketeliwa hi ku va ku yengeseliwa timali a ku va a projeto bya vu byi ya mahlweni byi tlhavukanya
7: bom swi nga karhata ku ni hlamula a mhaka leyi porque a hi se va ni kazi ya ku fana ni leyo a swi nga ni previsto se facto a hi se yi kuma difikultad la ku njheleni tanihileswi nga swi mbala ni praticamente um mês então ka ma pesquisa lá nga ma endla ku seva difficulty lele nga le kuma a ma project ma hale ka fase la ku sungula ku implementariwa então talvez masiku lá ma tsuzeka pode ha ma kuma ma difficulty ma ji preparado ama a komisao i preparado para ku ipfunetela loko ku humelela swo karata
6: kan mamusinene hi xuzile hi ni ku dumba ka leswaku swin'wana vayingiseti va n'wayitela hi lowu nkama ku va va kota ku ningena na vona va pfuneka hi ndlela ya ku va va beka swivutiso ni ku va va siya mavulela yavo
1: i xana hi khensile a nhlengelo wa n'wina eka 8:29 xi nkarhi wa ku va hi lawula a vayingiseti na vona ku va va veka swivutiso swo karhi hambi a mavonela mayelano ni nhlokomhaka ya nyamuntlha hi vulavula hi empreendedorism nga ku va lavantshwa va endla a maringu ya ku karhi ku va va tipfuna hi mintirho leswo na ku tirhisiwa a timali ti lombiwaka ka mfumo ti kongomaka ku hluvukisa a miganga u nga tongaka ncanca eka nhlayo ya wo hi 27005133 hi 27005133 ku vulavula ni varhambiwa va hina Maputo nhlayo ya n'wina hi yini
6: haleni Maputo mi nga tirhisa 8234808 kumbe 8231057
8: 86938639 ndzipinda 86938639 i hlayo ya hina lomu xitichini xa radio Mozambique emisoro provincial ya Nyambani ni ku alakanyisa ntsena leswaku a bulga hina giyelana ni Fidel hi kombela vayingiseti a ku va va veka swivutiso ni mavonelo xungetano hi mhaka leyi na ku na nga hina ku nghenisela ata ku rukana hambukambe ni politika
6: loko mi hi pfumelela haleni Maputo a kona kutani mu yingiseti byi xile hina mani kusukela kwini
9: byi xile hi Albert Manyi wa Khunguluti
6: mihi tela na yini Albert?
9: Ya tamaka yes marilit inti wa kayo husi para tayo puna o wet manti wa kumajov sulami saltay kisa inkwa susunene mazikulaweka inkwa wala vanga yamkila mali pati risa hombe pati wali saku teki kirisiwa nkala wako tiwa kawarambi wali saku luku kirisiwa mali ya ben mazuru hukumbe lukuteka sikwenta hukubisa sikwenta so ee niwona zema projete ya kufanalani nukungu ku ama kumekini maprojete ya kufanalani maprocessamento de produtos agrícola anga mafruta mitsumbura porque mitsumbura kanyingi ya bora mas ikupumaleka ka maprocessamento segundo lokwa ikumekini na wana projete veza kufumbelana ni mamina mugodi ikusa atikuli laka hina lini mitomba shinene hasi mairano ni tsomba ya hasi le yani ya ma minerali mazinada spalanga nao so isi ini vanhu vanga ni spiriesa lava kutirela mugodini vanyingi va mosambikana vatirela mugodini ini mazhove lava manga swiformado i ma geologia imina i mafizika ni makimika swaku yini yini yini a va ta seketeriwa hi vanhu lava ni ta nyima kolano para ni nga ta ti swikhati kha ni mambo
6: Kensile Albert.
9: Yeah.
8: Kune moingi setanga pukena.
6: Ni bulana mano kumeka kwa kato.
10: Ah, bitini kisi zinaro inyambane gaza makoto. Mololo na Rudilton chinavane masinga anyane.
8: Eh, ngena mhakeni wana siya maonela kutani chutisa.
10: Kula kubonga kubonga loko kha hela mazo hi parti ya ku ve ni tiri ni tshika la kuna hekona a tiri lo a tshedi do ku zeti la tshedi sa ne yi si sa ne kubonga futi ni tenda ga umeri me tshi mpuruke he kama lo era nda tsamba zwa ku hi ge buza a zwi humene ingela leyo a mali vi nwana king ha khele vanwana ni vakutira ka mpfumo hi mali ni a inga tshelanga a tsha ku sungula lava vanga ikuma hi kombela ku ve sai kinisa hita kota ku hina hita la kunga si kuma hita kota ku bishara ki kuma hingela leyi a ya ni swa kwa tiro tiri ni tiro na ni kebra ga humelela mezi ni ku hambi loko na wo markara mezi mu na ku mufu ya ti huku swa kota ku ti huku ti yane ti yene ti kuma ni ku badja ma hingela leyi nga ma ku ta veni ma leader la ku tshane ku ta veni vukari la fana ku vava na stecha ku hintela hintela xilili swi kona leswi ngena leya ku zwingi koteki ni zwaku nanzi funyolori avula ayini yakala ku yini entawu kuve ku isikhaluka ku yini mndrini wa machamba avula ku nzikira mali leya a mali leya kuma zwaku vula i like vuna a unda ku wa regara a zwikoteki nada ndi apurisi nda uni nda unga ku zwita ma makhala le niyani ku sesiwa makhala ku gweva zwa party ya linea hezwo swifanela ku ku a mali nge zwikira ma uzo wenzikira azili zwako azivumeleteke kanda ole ifana nokurima akurima zvika kusiketana lemuka lemuka masinga ra nyambane para pambi ngakoteka kuti nge a avula yana ya entawu luko zvoneka zvako vula yina zvumele kunga njena mashamba porque ufanele mukama hina kama singilo ane party ane hambu kuti ungena urimeta ne hambu gama zvekota kuhusha zvekota kumhalia yivene manje nami na ndzi uyela kati kuti tako amali le yani majuru ye niko amali le yukhela poko poko kumbi randi lomba senile kungaka de uti mbiri andawu ngama ukhilisa yo mali yale yani ke vati nzinyika ke
1: ehlengelele hani kutsamba swa ku ikumele nhloko makanya nhlengelo wangu hina kana mambo
8: bongele
1: chukati ni mse tika chancha yo yo yo
11: au sena sena sena sena sena sena sena sena sena sena sena sena sena sena sena sena sena
1: ngena ni kanhloko maka Ibrahim Shirinzi
11: ya oyo tene katema leli kapuleka leli maputu gaza nyambani ayo hoyo zela ambiki lowa wa madoda ina ini ku cancer swinene loko afumulo wa hina lo u skota ku lombisa timali ka majaha eku sa majaha loko manga nexa ku khoma hi leswi humelelaku vanhu u dzahe ni ti ku phudza ni timbangi swi nga heli loko va swikota ku va mahali leswi va nyikela na va swi tiva swa ku mali leyi yi hakeliwa mali leyi vuya yi hela hinkwayo hikusa a swi sunguli leswi hake swi ma heka a ni la ku tiva leswaku para va tirhisa majovhe lama nga nyikiwa ma heta ma ni malembe mangani para va ta khelisa mali majovhe man'wana lama nga yo tshama va ta kuma ku yamukela na wona va tlhamiyeta bindzu ra vona va ni malembe mangani na va nyikiwe mali leyi na va tlhelisa mali leyi hi leswi ni tala ku vutisa swona u khuluma karata swa karata chawuchawu ni fambile zimbeni
1: Kinsil Idrasio
8: akoseveni mwingiseti
6: hina Helen Maputo hayamukela mwingiseti byi xile hina mani kusukela kwini
12: kalimam byi xile tata kanya na Orlando nyaka matitwini ka kufa
6: hi byele nyaka nhlengelo wenu wu hi matshamela wona
12: na mina no navela ku hlengela hi ku yingela a bulu byi nandzikaku i bulu bya vakulu vanhu mini dyisa tihomu so a tihomu ni sungule hi ku dyisa para ni hola homu para ni gama ni dyisa ni bindzulela maji bya fiel ya byikula swivo so ati ni hlahla ka projeto bya tihomu i projeto bya bom pra juventude maji ilokaka ku maswega vona vi nge lungi maji a commerce na yona leyi va yi rhandzaku i bon na yona na kona ku commerce ni khalutile ni na kona kambe a commerce i dyo sungunanyana hi mali ya yitsongo u nga voleki mali ya yinyingi ku sungula hi mali ya yitsongo u hamba mali ya yinyingi ku sungula hi mali leyi u ta swi kotaka swa ku nambu wile u kota swa ku nga hamba bixikato u hakela mali leyi apara u nga zi u yingena ka malixta negra nambe yi va nga tshamelanga hi malixta negra lani so i nhlengelo ya nga leyi ni nga hlengela ka yona nambe swa ku xinyingi ni nga tshamelaka xona majini ni nga hlahlokepa i project bya bonda ku a juventud yi volekiwa timali maji va nga voleki mali ya yinyingi a va voleki mali ni ni ko ku thola a munhu kumbe vanhu va ku pfuna na u nge si na yi vona kahle a negosi leyi ya majuventud ya sweswi ma wisana u komisiza a ku wisa sopra ku hleka ni kwantipomkulu u kuma swa ku wena wa deva yena a nga devi so i nkama u nga wu tsongo ni tlangelile ka sweswo xibulisi
6: hi khensile swinene tembe ya swona
12: ya khani mama
1: mngiseti kalkunga hoyohoyo
13: avuxeni u vulavula na bavaluka inyarini
1: ni nge nghena ka nhlokomhaka
13: ni la ku tiva swa ku leswi va vulavulaka madoka lawa ma nga lava ma-district mangati ma nga yi kuma majoke le mali leyo va ma hisa ku yini tara va za va yi kuma mali leyo okay
1: khensile xivutiso swa n'wina
8: ku ni mungiseta nga pfukeni bula na mani kumaka ku yika kona
1: aisarito nyambani
14: i felo khumazi
8: nghena makeni
14: a kusukela a nkhumini a xihongweni mina a ni na swa ku tala na swi twa ni ti twele bulu hinkwalo lamayelano ni to timali leti ma nge ti lombisiwa majovhe kambe ku ni xa wu karhi na ku mi vhusaku a ni mbali ku a mfumo wa phazama loko u nyikela mali leyi maji a nge heli hinkwerhu ku lomba mali leyi xin'wanyana a ni navela ku wona mfumo lowa hina lowu wu pfula ndhawu ya ku majovhe va funda mintirho porque loko mo hela hinkwawo majovhe ku lomba timali a hinkwavo va nga ta tlhelisaku mali kambe a ni mbali ku ni fadla lexi ni nga ha kombela xona ku pfuliwa a tindhawu ta ku vanhu va majovhe ma funda mintirho i nga yini a kwakwalitura leswaku fuya xidliwani karipintariya sirendlariya u va tlhela swikhelekedani nambi ka bayizidru man'wana ma nga posiwa ma funda ku va tla swikhelekedani va funda ku karipintiri ni mitirho yin'wana hi ku tala ka yona porke loko vo la ku lomba to timali va ku ta pfula mabindzu va ta pfula van'wani va swi va kati van'wani swi nga va kati maji ku leka ku man'wani a funda ntirho wa ku tiva ku ti endlela ku mina ni tiva ntirho wa ku karhi hi nga ni ku hi dependela hi ku lomba timali porke to timali leti hi lombile for example muganga hinkwawo lowu i mani a nga ta ya ku a xava ni ya gweva sweni i to gamaniwa se hi mavonelo ya mina lawa kambe loko ni phazamile mutani rivalela a yi le mavonelo ni nga ha veka wona mina felo khuma hi mitirhi leyinene ni fambile
8: Hao phazamanga bongela.
1: Kinsile sta amukela munwe munwe mungisiti ntsena eta tlhilisela nkari ka varambo va hina. Oyo oyo.
15: Hallo.
1: Lishile mukangena ka hlokomaka na mvulavhetu kusungula.
15: Ah, xa kusungula kubivheni kusidirile aku kivhati kota ku fona mutendela. Na xoweta ka maputu ni inyimani. Swa khenseka ku mulavele ava lava va yi rhangelaku va mfumo va ta va representaraku mfumo para va ta khuluma hi timhaka leti. Mpili papayile wa representanti wa lomu xexayi. Mina ni wa lomu xexayi ni mayele. A ku vanga ni project ne la lini la agricultura kumbe pesca kumbe piscicultura ya epa nkombere valelo nga ve mphazamu ka mina maxinene na papa wa phazama mina lwe wa post administrative di nguluzani ni pfunetele vanyi tiko va vanyingi a ku talatela mo project vakwini va nguluzani i va ku tala foi pesca. Picultura, leswi swa tinyosi leswiya. A piscicultura. Pesca, agricultura. Ma projeto lá, ni va pfuneta ni ku tala mina vanyi, hikuva va mayele. I nga kaya ka mina na mina ni tshama ku sinya. Maji, ni projeto la lin'we, ne wa munhu wa ku vitiwa. Kanguluzani. Se a ni swi tivi kumbe maprojeto lawa ma nga ve ma yi kwini i nga ve liheni tratamento ni nga ve kona ku za va ya wona maprojeto ya commercio ntse
1: niswona agricultura hi kumeli nhlokomhaka ya xivutiso xa n'wina a khensile
15: kanoma
8: ku ni moyiseetakuteni swi dringanile hi bula na mani kumeka ku
1: iswona hi ta tlhelisela a rituka varhambiwa va hina mi nga hlamula swivutiso swi vekiweke vengiseti na sukela leswiuzankulu inyambani
8: hi nga ha nyikela ka varhambiwa va hina kasi bya byi kota ku va hlamula. Ha nyikela ka varhambiwa
1: inyambani kumbe mahikuma
8: ha mikuma hi nyikela ka varhambiwa va hina kota se hi valele hi ku tiqunga hi tlhelisa ka n'wina simbini
1: hi swona hi ta titana makamu mi nga hlamula yini mayelano ni leswi swi vuliweke hi vayingiseti hi nkatsakanyi ngopfu swinene
3: hi lava ku sungula ku gesa ni ta sungula hi munghiseti loyi a nga mpewa magamu wa kola ka njhenicayi a leswi ni nga bala swona i vi leswaku a maprojeto ya provado a maprojeto podi maveko ya agricultura maji i nga li maprojeto ya viavel porke ku ni timhaka leto entawu loko i loku vanhu lavo tsaleliwa seraki mpelampela maprojeto lava va ta ma fambisa ntawu a ni balanga swa ku ka lawa hi nga ri sibera ku va nga ni ya maprojeto ya agricultura ku va nga ni maprojeto ya piscicultura ku va nga na swo leswi ni nga hlaya swona ni hlaye ka maprojeto lawa ma nga aprovariwa buri ka maprojeto yo tala ku ni maprojeto lawa ma nga viavela epurisi ku nga ni komisawu ya valiasawu entawu a maprojeto ya viavela hi lawa hi nga makumu ihandleni ka leswo ka mali leyi hi nga ve na yona hi resibire maprojeto ya manyingi swinene ngopfu ya manyingi swinene ngopfu serika trege militar project entawu hi ve hi selecionara hi kuma swa ku lawa ma entsweke ya ku ma nga kota ku implementariwa ka fazi lela ku sungula hi lawa a xa wumbirhi a madistritu hinkwa madistritu ma ve ni mali kasi ka ku ve ni xivutiso leswaku va swa ku i ve madistrict ma nga wako ma nga kuma madistrict hinkwawo ma ve na yona mali leyi ma ve na yona a nkama ku tlhelisa a mali leyi
7: u dependera hi ma project u dependera hi ma area ninga swibalatano for example a ma project ya agriculture uni 6 meses ya period de grasa para utira na unga se tlhelisa entao ka weti ya u

0: Aurora Rintish Maricho Games.
1: Kani mambo, mina unikhensa ngovo, nibonga ngovo president wa hina Daniel Francisco Chapo, anga kumeka ni mapimisi lawo leswaku hina majove hi ta humelela. Mina unwa lava ku ni apelara hinkwawo majove leswaku hi tiva ku tirhisa mali leyi, hi tiva ku hi tekile mali leyi na hi ku hi ta beneficiareka ka yona. Hi tenki hi swi tiva swa ku tenki hi tirha hi khelisa para hi ta kumiwa hi van'wani majove. Kani mambo.
0: Tatana makama mi nyika 30 segundos.
2: Kani mambo. A hi ni swo tala hi yola ku khensa. Hi khensa mfumo. Konselo lelikulu leli nyikelaka ka majove leswaku a ku ve ni seredad para ku tlhelisa ka mali leyi, a lava ka lava nga se yi kuma a va tisi maprojeto ya ku pelomendzo mani innovation va tisa swilo swa nyuwana leswaku swi ta kota ku pfuna a tiko. Kani mama,
0: hi tlangelile vatirhisanikulori ingaku ankama se hi lowu hi fikeke magamu ka wena kasi mayelano ni mabulu lawa na tlangelaka hinkwavo varhambiwa va hina va swi koteke ku ve ni va fikela ni hinkwavo va nga se ti va longolokaka ni mitirho ya radio Mozambique. Ingaku hi nyamuntlha swa yenela vatirhisani kulori hinkomo ngopfu swinene minavela magamu ka vhiki ka ku tale mathomo.
3: Ni mitiro hi tshwa hi jameta la ha tonga hekali orehle rimla chiputukeze vona vatu simama ni mitiro ko ya mahlweni amukela ku salisa ka Idrasio Makondela na Rufina Mundawu zwinwe na Antoni Khumbana ka usiketeli gamchini ngovungovaka bullege nga gifambisa gichile.

Le remix é de Mentiria, Rádio Moçambique, em sua provincial, Gagaza, 14 horas e 31 minutos. E de Bana nas Fontes, Ancolusa, Maputo, na Nhambane, Cata, Nagonoco, Watami, Tlangoti, Samiri. E como é que a Campo de Velho, Anamuntla, 15, Campo de Agosto, Alembra, 2026. Como é que você está? Bom, me longolokele kumbe mlikare me kumeka me longoloka na yena eka majambu lawa ya ta sport kunyika a xiyandla leswaku va hi tlhewulana endzeni ka ku va hi ta famba swin'we eka nokonoko lowu hi xuvaka leswaku e nokonoko lowu u nga ta vuyisaka manyawu eka mintirho leyi ya namuntlha hikwalaho ka ku va hi vulavulaka hi timhaka ta mitlangu tiyisa miri hi vulavula hi bola i tinyingi leti hi nga ta taka na tona ku nga le khale hi ku rhamba leswaku va Unga chichi stitch.

Ati amanya ena haile ati amanya ikusa hariko laka na kono kuwata mitango tisa miri lana nyamutle divana kana sifunza nkulu swa maputu na nyambane lana kana fambisa kampiksanu ya kuamba na mbana eshi msha zonga tiko tiwa lesha kuna mutla lana sifunza nkulu gaza akampu ya mariyo ngwabi kusuka lankari wa 15 horas kutabe kubeliwa mitango ya 7 jornada lana club di gaza angana pema na kamitamu nita wa club dubileni kasi munzu kukantla Wanyani, kampu ya Mario Ngwabi, kasi a kampu ya Leshimbutu, a klube de Shibutu, longa tapi mana kamintamu ni tawa wa ferroviari wa Kagaza, a kamintangule ya settima jornada. A kutafika la, antawa wa klube du Bileni, hiwana lo unga kari urangela ampikisanu ukulu wa bola, ishimu sha shifunza nkulu sha Kagaza. Ungalikale, tavu ya kubaya takumbisa mela ni tangulu, ni mintangule nga talanzu wako a shifunza nkulu sha nyambani nishifunza nkulusha leka mapusu ilanaka nimpikisanu ya bola ka majambo ya namuta mwingiset sakulosa nakona handika leti tabula wala leti mwanyani leti itula mseka kubeta tufambisa ka majambo lewa tatsport tabula wala ekola ka futsal tabula wala eta mintlangu ulu mshikolweni mashoku shikularish la etuwa kakona ashifunza nkulu inkuwa shileka kutula msela nala shungatwe shikumeka ka mintlangu le ngataranzuwa kwa shifunza nkulu sha nyambane kusuka la vikileria kunza vikileri ritaki bulabula na elikari hifika kusuwani nukwele nika ngwetile inga kayona ya agosto avonike loko elikari chufu kamela numi tangule inga tabe ilanziwa ashifunza nkulu sha nyambane bulabula hii segunda divizao nyambane na muta e 14 kumbe 15 ka agosto na shungata lesha kune mitangu le vikisa kubaita lanziwa kar siku la na muta loko helikare he chuvuka hivona asociação esportiva wa Vilankulus B angata pema naka mitamu nita wa Nova Aliança eka madambo ya namuntla na kona kunintlango temuza kosha tsole luangata bela kwa kasuwele kama singa luangata pema naka mitamu nita wa akademika wa Inyasuru na kona mitangu itaisi wa matweni karisiku la mzu kulana anta wa klubi ferro viaro de inyambane angana pema na kaminta monita wa baronge wale ka masinga na kulu mixet ema endlala ulo kelika 14 horas na 46 minutos la tabaria nzo kwe kongo masfunza nkulu sha inyambane kuva ya kumana na kulu vantiro avlina anton avlina milosa enkekan acho que vamos na clube antigo a Vila Antônio ali com a Amfukeni na cona está lá vai ter lá com a Congoma as funções com o Charlie Camapuzzo lá na cona com a cara com pelo amintlango a segunda divisão e chamamos as funções com o Charlie Camapuzzo está bem como na clube antigo na Bela Uncumbe a cuscala as funções com o Charlie Camapuzzo eu acho que a Vila Antônio ele a engacaria como é que na le amashish kantangu ferroviario wa inyambane ni baronge wale inyambane hetatela helavatela kuvaya kumana na kuruantiru Avelino Antonio Avelino Hamilosa enhlikani alezo etititi kamba na kuru mixet tane he materiale ya inana muntla ya tafambisa shoshi kumintlangu inaru le ingata hileketa akala na shifunza nkulu gaza klubi di gaza ni klubi di belen shifunza nkulu sha inyambane ferroviari wa inyambane ni baronge wale mashishi hila wangatawe wa bela kumbe baronge wa inyambane hila wangatawe bela akam intlangu longa tafambisa waka na klubi antiru Avelino Antonio

0: a group the plan. I'm looking all win a group the Gaza. I'm looking all in Patara group the Gaza. Come here, I'm the Prince of Sosina, a group the Gaza. Come up in San Gosina, a group the support. Tani, you know, when it's a group the plan. Alikarasha sela alikari asema kwa takara kambi a group di Gaza alikari yangula ima yangula ya kontrataki kambi ama alikari ima perdera ama pasi ambia ama shgada anifili ya mekampu kambi loko ingalaka minutu 38 kwasi 40 ibunile a group di bileni alikari intesi karangu sasa nene ataki ila ama belwa group di Gaza mangala shikilo ebo Askar kami kampu kota numero 8 alkaria ataka bola angeleza kam beli rei ngaura ina soko hii numero 10 shambali ambi pkenu Messi dubileni alkaria ashasela hii kena sinene ngena a grande area ashasaba mungu ashasaba mbiri kutani ama aindosara bola itarula sinene kambaliza la gorderis kutu suwa sengi sasole aso minutu korente yu kulubi dibileni ngenisa bola lili lima ka diferenza kutani ili sinora kaso wana iluku uchuka ambiwa petu ampe epo inga Eduardo Susano iwenu so angana ano dua karzo dilei kambe kuhi masikade lawa anga mini kuhinga kikanyana tani la inga hatu wakona wakuseli wakulubi dibileni ama likari balasara amaritu yokare kambi sambalo soko asko tili tetana Eduardo Susano niba maslera yena wula hii matamitu maparani na roda mundani wali kariba kontrola soko tawulisa kwa nota impositiva ate yashti momentu ya minutu 45 minutu la antangu unga hela tatana muyanga na tatana filinu mkabele ala ni ambari mkapi
1: kudani muyanga etike puzanyana mati ya uyonga likale ka segunda parte club de Gaza zero club de Belen 1
2: mina wo mate
1: bo ene matao aguna Carlos de ndina na bela vale modo vago vago vapuza matao
2: kadwa mba ibongele kungale kale vela etavela vetela ana belankumbe na Carlos Manuel Sbindi kuva etatwa mafambele ntlangu xiyenge swombiri he vulavula he ntlangu lowu nga karhi wu landziwa na ku le karhi ku bela ntlawa wa umbeluzi ntlawa wa 17 de mayo e sexta jornada segunda volta kuva hi tiva leswaku matshamele hi wahi ku ta fika sweswi ka ntlangu lowu umbeluzi a wina hi 2-0 ba ntlawa wa 17 de mayo ka xiphemu xa ku sungula xa ntlangu mafambelo ya ntlangu u sungulile matshamele hi wahi
3: na kunene Alfred Muyanga hi tlhela yangula ku fikela kampu ya Mahelani lani ku beliwa ka xiphemu xa 37 minutu xa nkama loyi wa ugamu nkama wa ugamu na kunene handzu hali 2-0 ka humelela ntlawa wa umbeluzi hi nga hlaya leswaku Carlos Bindi a ku biha ka xiyenge xa vubidzi a ntlawa lowu wa 17 de mayo a maphoyisa lawa ma yi ma tidyondzisa ma jetela tindlela hinkwato ta ku va ma kuma xa ku tlhoma nyongeni ma ta tlhela ma ya 17 de mayo ka maphoti
4: bon xiviti xikulu hileswaku umbeluzi loyi ali kwini ka majornada lama khaluteke ku ta kumekelana nana u va ni 4 points ntsena ka leswi a va belisaka hi swona ka madamba namuntlha 2-0 loyi wa mutshama nambi loko u engetela swi nga ta hlamalisa kambe ntlawa wa 17 de mayo u ningenile a ni tivi kumbe ku sandza ntlawa lowu wa umbeluzi kambe ka timinete leta ugamu ntlawa wa umbeluzi wu tikomba kasike ntlawa wa 17 de mayo wu tikomba ku veni wu tlhelela ka umbangu leswi va belisikini swona kampionato ku fambeni ka nguva ku hinkwayo kambe leswi tiyeke ka madambulaya namuntlha umbeluzi i umbeluzi loyi kunene a hambaniki ni kampionato ku leswi va belisaka hi swona
2: a kapfula ngopfu mati
4: sikolani
3: nakoni Muyanga
2: maphoyisa mawinti ngomondo
3: ma boys a mangani woji a linga mangani woji ilesa ku a umbeluzilwe aku shita hela ka 290 points akufana ilesa nala ka sone ku a tingomondo talava ndi ata hafa seki akuna leswi va endza ka sone
2: kanima kanima kambe
4: ita makola imakola na bele
2: kanima itatlhela hi vuya ku nga ri khale ku va mi ta hetisa ntlangu lowu kambe a hi la ku tiva ka Avelin Antonio leswaku Ferroviari wa Nyambani haleyeni na Baronge ntlangu u sungulekile ku xiyenge xa vumbirhi ntlangu u ka matshamelo wahi a xingwere xi nyimile se ku beliwa bola
5: kunani na kulori xi nyimile xingwere ku beliwa 4 minuto ja segunda parte 0 Baronge 0 Ferroviari wa Nyambani murumbeni timuze se humelela hi muni wa zwona kambe tave hi kumile xaxameto na kulori Alfred Muyanga
2: sweswi nge ku ta fika swoswi Ferroviari wa Nyambani hantsu se a wu tiva a nge hena ntamu
5: a nge hena ntamu ku fambeni ka intervalo i tave a xopaxopile ku la ku tiva ku zo yini murombeni loko va mu dyelile ku timuze humelela hi muni wa swigolo zo kala angulo ha u luza tamu xikan'we na kulori
2: kanimambo 16:02 hi ta nyima a umbeluze na 17 de mayo
4: na kunene umbeluze 17 de mayo lweyi a jaka ndlela ku ve na beka ya ngulo ka 20 lowu a biwaka ha yena aleni a na mahaxa a nkama lowu anabela ku titimeta hi ntama ku bali swimoyana na mahaxa lweyi ya hamba mukelekani a ndzelekano na eSwatini kutani ke a moya yo hanyaka wa le eSwatini a nkama lowu a yaka mahlweni 17 de mayo ta bapfola khumi kasike ya fale umbeluzi a pakatile guarda leti a li kusuhi ni ku ve na hamba 3-0 a umbeluzi lweyi hi kola ni yaka ni beka xivitiso lexaku a li kwini umbeluzi lweyi ku fambeni ka kampionato sweswi ku ta biwa xikatiso xa nkhona xa ku lumba ntlawa lowu wa umbeluzi a bikisi bola mbele wa ntlawa wa umbeluzi ku ve na ta ba xikatiso lexi xi mu lumbaka xa nkhona a bi bola ti bola mpfhukeni va paka kumbe va susile hi nhloko va bele wa ntlawa wa umbeluzi kasike va kambe umbeluzi tanihi xiheno yini a tlhelaka teka ka bola luya fale grammy a ni bola kutani ke ti ya dinda ti ya ku luzeni kambe hi ku gama bola a hlungulisile mbele wa ntlawa wa umbeluzi kambe bola ziyi luza yi ta va ku cukumetela ka ntlawa wa
5: golo

0: Brasil! Agora nós temos 16 minutos com Camomiri, Brasil, a Tinta Rando, a Manejo, Clube de Gaza 2, Clube de Brilhante 1, Carlos Paruque.
1: Bom, eu estou na Mujanga, Avelino, a Antango, a Lênio, a Maru Gabi, eu não sei o Ningansi, o Muximani, o Tani, a Clube de Gaza, ele veio a assumir uma defesa de jogo. A bolha ali, ele humela lá a meio campo, louco, pequeno Messi, ali carinha, ali se quer ver bola, e vou lá pequeno Messi, chamar o clube de Brani, ali se quer ver bola, cuidando a bela clube de Gaza, vai ter a bola lá, acho que a meio campo, vai ligar uma fulamela, cabe só o clube de Gaza, acha que ela, ali carachuca, aí nembani, sendo uma que tá na velino, cuidando, vai ligar uma fulamela, vai uma fulamela. Ama um, dois, três, quatro, cinco, olha só, chegou a Clube de Gaza. E a Suíra vai te fazer é jogo. O Tani, no calance é meio dividido, o Clésio, a Alicareia, a Angena, a pequena, a grande área, a Alicareia, a Bam, Clube aí, em forma rasteiro, também balói, anda a escutar com uma massa, a bola ali, a bala, a Nixereca, a uma balista ali, a guarda-lhe de balão. O Tani, a Clube de Gaza, ele aí, a Wina Cassesi, também, aí, olha só com a Clube de Gaza, a segunda parte, tem que ganhar uma mangani, também isso aqui, não, olha só com a substância da mamá, Erasmo Cabrari, e lá o mangani, a invista, a segunda parte, com a primeira parte, ah, ele está tomando cabelo.
2: Contabilidade, tem que ir na frente, Muyanga, Carloco, Bilua, Caspimusha, 18 minutos, 2 Clube de Gaza, 1 Clube de Vilene.
3: E 2 a 1, leswimhaka leswaku ku ta fika sweswi a ntlawa wa loko ntlangu herisa xileswi a ntlawa wa Clube de Gaza hi lowu nga ta ve ni 9 wa tipontu u ta siwa ntsena hi pontu yin'we hi ntlawa wa Clube de Belen, leswi ta nyika manyawu manyingi makulu eka mphikisano lowu hikusa loko hi le karhi hi cuvuka ka ntlangu wa mundzuku ka ntlangu lowu nga ta landziwa ka mundzuku xibutsu na Clube de Gaza kasi ferroviário de Gaza loko xibutu a wina a ta ku 6 wa tipontu kasi Clube de Gaza kasi ferroviário de Gaza loko a wina a ta ku 9 wa tipontu leswi swi ta ve swi mara leswaku mintlawa i ve tshunzekelana aka majornada la kumbe ka mitlangu leyi ya ku gamesa ku ta ve ni manyawu makulu eka mphikisano lowu wa bola hi xiyimo xa
2: bora na ponte aí, Nimpela.
3: Kambe, loko mi karhi mi cuvuka, o kula Gaza hi mabelele kumbe o a belela hi ku juma a ya golisa magolo.
2: Bo, Felix, analisa.
1: Não, o Tatana Muyanga, o Tatana Vilino, a Clube de Gaza, a Fukile, Tanunga, o Lassan Soko, a La Chile, quase na primeira parte, a segunda parte do Clube de Gaza, a Caucanile, ele é a Belaca Boyle, Tsak Saka, 1, 2, 3, 4, tanto bala para pé, a galinha come no chão, o Tani, e o Clube de Gaza, ele é Angapuca, ele é o Yakushamel Sonsos Nene, cambia o Clube de Bleni, o Asama correspondera, cambia, e o Lassan a Clube de Gaza, anga hehla ngopfu swinene ka swivula parti leyi tatana Avelino hambi tatana Muyanga
3: karimambo 16 horas na 29 minutes Avelino ferroviari wa nyambane hambileswi va nga phuza mati ya kolon'wa a ntangu ni mabaronge wo humahisa swoswo
4: 30 minutos ferroviari wa humelela hi 1-0 nakona yina ni vantage ya ku ve kaxikati lexi ku hlongoleriwe nuna mun'we wa mabaronge hi carton vermelho kambula a nga ve a humesiwa Alfred Muyanga
3: swi lensi ka mfanelo i swini swi swi humeleleke ku za kuma ya ka xizati lexi xa ku va kombiwa a xikatani xa ku tshuka
4: bom i valile a kuma carton amarelo ya ku sangula ka primera parte a nga nghena handle ka nawu hi vumela se a gawumbirhi swi mahisi leswi a bola yi bilu yi huma lomu levaleni yi tale ni mabakadeni kota ku va ku na lava ku landza tibola ku nga xipanya bola lomu nyamutlha kota a nga karhi a paliwa nakona wa ha paliwa baronge swi mi bayisa loyi kambula a huma ni red leyi nga kona lomu ka livala ya municipal de Mashishi a tala ni mabankadeni a ta teka bola kasi hlakani u simama xikatina xa vhumela maringani ya ko a lavetela impati makunu va swi vona vachayi va pitula va mwalakanyisa ku leswi u nga lomu boleni a swi na xigelo ku ve u huma wena hambiloko va nga hi kona a va panya bola ina kulori swa lomu ka nawu ina kani leswi hi nga vulavulaku xiseso dizelo ka xikhati lexi hikuva loko ku ni xisesau ka toclet regra a khati leki swi vaveleleka makunu hikuva a nhlakani wa fanele ku simama ne lava nga lani hangi va nga tlhelisi bola ne lava va nga la hangi va nga tshama lomu ndzeni ka kampu va nga landzi bola yena hi yena a nga tivekisela ku landza bola kasi a nhlakani u simama ina kulori
3: kani mambo hi bongile dza sezora xina 30 u minute xi ta kambe a ka nkarhi lowu ti nga ke timinete ti beliweke
4: 34 minutes ka xikhati lexi na kulori
3: kani mambo hi bongile unwa 0 wa wina ntlawa wa ferroviari wa nyambano ba mabaronge lawa ma saleke ntsena ni khumela vabeli xitsayitsayi xi kona kampu ya Marengwa Bay a li yini klubi dubilen
2: klubi dubilen wa havatsa swa hamutsandza hikusa wa hatlimiwa mikolo hi klubi digaza na ku beliwa 22 minutes 36 seconds klubi digaza klubi dubilen
3: aminti zambana
2: aminti zambane la muhingwa aminti nhwambo wa muhingwa alava mati akonyetile
3: kani mambo hi ta nyima kola
2: nkarhi lowu ku ta suka ku ni ku cinca ka vabeli layana va club dubilene ku huma mobeli xiyale aka ndhawu la yena ku nghena mobeli mathusi ya nga ta nghena kasi i club digaza lowu a nga ta huma ni bola hi nkarhi wutsongo kusa nikuwa swinoma vabeli ntlawa bilene a ku le ntsweni laya xandla ko swinene emakelo va tsemaka bola layana rivali hi nkarhi wutsongo swa mani laya swi nyimela simangu kasi a ku yini club dubilene a ku le ntsweni wa ha sentisa nkarhi wutsongo a ta zama ku hlantswela layana peta xandla ko swinene layana tlhela mabeleli ya xibaba a ta hlongolisa bola layana kasi a a nge hlongolisi ya muyivi hikusa ku beliwa 23 minutes vana xikumetela bola vabeli va ntlawa wa club digaza
5: va ta xikumetela vabeli va club digaza xikumetele xiya ka rivaldo a teka bola bilensi rivaldo a litelisa hi vabeli va club digaza wa humeteza xibaba leswi xa xina swinene leswi va humesaka swona hi a tsemakanile a ndzelaka ndzi va tshakaka vabeli a ku bilensi kamba tekile vabeli va pilene
2: a teka makamu a ku le ntsweni ya peta xandla ku ri laya kumeka ka mani ku kumeka ka mobeli nkulu a ta ku le ntswe ya sensa maerezo ka gosi laya ta famba layana ku na mahuphi layana kasi a hlwelile ku yamukela gutu hi nkarhi wa ku enela
5: u yamukele gutu hi nkarhi wa ku enela i captain de kebabe barabara de le mpfhukeni si tanta matri daltitud na dindaldinda hi mana humelelaka laya ku bela hi clas va teka bola makuza neto clas va tsemile vabeli va bilane
2: a tsema lweyi matusi a peta bola a ku yini a tsama ku kangela layana va teka vabeli va ntlawa club digaza va huma etlhela vanhu va belele ya xinene
5: va belela xinene ba bola dziya mpfhukeni i na club digaza ya huma ba bola kalo kalo

0: Muyanga Jahaga Shibutu Ingaula Kainet Yugumessa Kakekan Low Aveca Justiça Kamarkadori Un Low Akolo Ungechich Risukalaka Kantu Ravika Ferroviario Kusanguleni Vaweava Nima Aumelela Stelio Layani Abosha Nicolau Kola Vale Kola Ferroviario Kamalo Muchai Wapitula Elias dos Santos Achaya Kupitula Ekatu Gugumessa na Colori. Inani chance ya kulaula na Josias de Almeida kutani Zito Maeu mchukumisi wa Mabarões Futebol Clube de Masinga, né? Itaulola na Mr. Manito, Mr. Chosangula, parabéns. Kuwe nzima ya hombi mui lanzile ya kum chimaloku sangulili kaweti abrili na matsuwa Mr. Stofagum nyamuka hanzu wangu nilu. Magezumu nunganyika kum bakuzeli ba bola ngofu ngofu la Mabarões na Colori.
1: Kutala hekutsaka loko hi patarile jogo leyi ikwa a intenção hina in primeiro lugar era para ku hi ganyile mas epa como ikupetisa ho kopetire a hi kota nga ku ganya mas leswi hi nga hi patare pa uma alegria para nós ainda temos muita coisa por fazer a hi ni swin'wana swa ku maha eku ya phambeni ku a hi ni phule a hi lava ku danisa a provisa hina hi laha ka ku la ku teka provinsa ya phambeni loko hi kota Msambola hi ni no objective ya kona ku hi kota hi nghena ka Msambola
0: muchisa kama ni chikotela lexi hi dedicatoria ya kona
1: a chikotela lexi hi omele jarin madala hina Mr. Stoffa kolega wa mina foi miss ivi Mr. wa mina kama ndzi nga habela bola hi ta kumbe kumaka na hi tirha chikan'we epa felicimente anga ndzi siya mas entudo chaya na chikotela lexi Mr. Stoffa
0: mapalisari lama fambise kwini
1: ama palsana ya nyamuke pa yimi jogo yako
0: hi walk nyambanesi kuzwa mufamba muyamu ya wina chikota.

0: meta hi nkarhi wa dzoyitwara xikambe hi tlhelela kampu ya Marian Gwabi 4-1 i Club de Gaza loyi a ngheneke ka ntlangu lowu na habiwa hi Club de Belen 1-0 primera party kumbe xikalphemi xa ku sungula xa ntlangu Mr. Raj Mukabral a endle mahlolotwana ya cinca vabeli na ku sale ntsena timinete timbirhi ku va ku ta gemetiwa ntlangu loko ku vuliwa ka xiphemu xa vumbirhi swi cincile hinkwaswo
1: ku vula wena muyanga swa ku yi 4-1 hi ku saseni i 5-2 48 minutes i beliwaka Felix Faruk 5-2
2: hi 5-2 i nyanzu lowu hi nga na wona kata na muyanga leswi hi nga vula swona swa ku a Club de Gaza i fambile ya landza a GPS a makoordinate lawa se ma nghenaka di forma perfect ta olse sleso kambe a swi endleki swona ka tuvi divileni veyi a nga lahla hakan'we a lahla di forma definitiva loko a introdusera madadi ma wela a Ocean Atlantic ma wela a Ocean Pacific a nga kosikeli ku nghenela a Indico kutani hi leswi ni hakaka lani a kampo ya Marimu Gwabi a Club de Gaza lweyi a tshinxaka a Club de Belen hi 5 wa bola ya nguliwa hi mabolo mambirhi tatala mukhavela
1: hi leswo ku ya muyanga hi vulaka swona 5-2 Belen a zame ku nganga ya ngula kambe loko a ku pulanomo vo mukonyetisa lin'wana va ku 5 wa zama Belen a famba layana i Capitao a hlantiwa ku sungula a peta laya xikarhi ka kampo va hlaya mabeli va tlawa Club de Gaza hi nkarhi wa ku enela layana a ta peta xiantiwa ku swinene layana a ta kangelo layana chuka Club de Gaza andza dzato kuya mase kampu ya ka George George aku yini a hlantsile laya na pete sendo kuna sine tshelwe la mabeleni ya swinene hata huma laya na vakangela laya na vasava ku huma chuka gaza ta ku yini laya vatsama dza pilene enka rokanela vatsindzisa mabeli va Gaza
3: vatsindzisa va Gaza tsha dza swi baba mane ta mtsona ku marata ta ka bola na baba ta mu kwarda ra jam patatile ata ve ku baka kona ku ndzela mabeli va Club de Gaza patatile horarede ya huma laya na ta ku baka kona ku ndzela mabeli va Club de Gaza a lava ku engetela hanzu Club de Gaza hi vulele leswa Club de Gaza umbela na mabenta no bola ku ngulwa mabala mandire a bekile bola mbangule va kona a hlwela wa nana lwe mbela Club de Gaza amuyelile jo ritalo sitana akutsi a tikela la mabasta mugabe dia bambele wa e jornata le ponta pet canto atava baka kona futhi kulumba Club de Gaza a bispamo nembelo Club de Gaza la bambele wa Club de Belen kamto la nora 23 wanana la yena wanana miliswa melala ka mabala ya ntano ya kwa la mambire kambe wanana mbelo wa Club de Gaza avekile bola mbangu na kona nge se babola va mchuzile i Eduardo Sano a kubensenza kampele a kulunga ma sikipila leno ho ntlangu chipile 5 Erasmo Cabral u vulavula Raja Msadiki mapupi gaza na nyempane 5-2 ni Babilene akapiao leitura xina 90 minutos ka ntlangu lowu
4: a leitura le ni mahaku ka 90 minutos le nga beliwa a futebol li 90 minutos mas compensações yi ngheni muito mal ka jogo mas jogadora manga conseguir transportar a bola de defesa para o ataque. E vem uma dificuldade de maninga, mas a uma dificuldade lá, é uma comanga, é uma com o clube do Belen, é o Bela Fosnen. E na a escola em Gaticume. Segunda parte, me encheri ele com a equipe, é uma substituição, ele está mais jogador. Lá, manga num bocadinho de experiência em relação a mamã. A equipe aí, Tintil. E ava kokatin leve a balneário leso a fajugule a ilusanga muina loko mbela leso muina mvalera ka swona mbo va 50% ai bileno ka nga itrapajara la ntao ma xibador ma swingisile ma hingenile ma tibeja a resultado de lenda na lenda
1: e vonile mi cincha la ku xota minute yinwe ka primera parte a kinga la wa mingali na wona ya u tlhoka nyisi kumbe nga tshamisana ka tsono swi nga endla swona la
4: ankama inga mandara ma jogador ma kefera ankama awiba ma ishi aka faltara 5 minutos e a equipa aí perder enorme então do cinchi ele ma jogador la wa ma ne recomendação la maya coma pelo menos uma resultado inga evoluir vale 1-0 porque a este vai ser segunda parte e tava segunda parte mwani leswa hi ta tisa xona ntan'we conseguirile nkarhi luwani hi huma na hi lusa unzero ma xibunda park hi swo swi nga swi vona swa i club de gaza muni loyi a nga nghena xibunda park
5: alambile club de gaza loyi ta nyimela yini ka masiku lama taka ka mitlangu leyi taka
4: sweswi i nkarhi wa ku hi disfrutara hi vitoria leli hi nga vili na lona la nyamuntlha i vitoria leli nuwe apenas vitoria la coisa i primera volta a bilen fomos injustiçados vai congolar mais jogador vai marcar uma penalti com ele é certo penalti lá certo a nosso favor vão gatitar então ina lá a ita trai bela bola e ganha e combate bilen só que ina aí vai nível lá bilen o bilen tem muito churro já baixo em relação a nós então a verdadeira lição é esta que foi dada.
5: Verdadeira lição, Rengo Cabral, Kuluma, Maput Gaza, Nayamban, e Carissa da Marituia, João Isaac, engamos alguém em Santa Ua, Clube do Bilene, Kuvenica, Amaritu Matongo, Ka Tangulo, Mr. João Isaac, bom, vale, está com a mana, está na Bila. Kuluma Radio Msambiki Maputo Gaza na nyumbani. Bo msubulile na mienta goal kapiao aluza asenda ka club de Gaza enda goal asitakisa swipinduka swibaji polokoto se ku hela hela 5 dos. Letro 90 minutos.
6: Sangana. Sangana. Itila na esta club de Gaza ali preparado para ir contrariar. É verdade que em genuína concentração máxima. Enquanto o gol sai, o primeiro gol, e controlar o jogo e uma primeira parte. Luco Ivuia ele bem convencido, só o clube de Gaza, tinha que estar também a equipe lenga, tá, e pressionar o entamo. E tentaram controlar o jogo e não pressionar o entamo. Porque o clube de Gaza, a matar em qual, a vem, já caína, e a equipe aí, aí a suportar a pressão do clube de Gaza. E cederia, uma área em qual ia a campo e perder o jogo. Uma das coisas é que a equipe aí estava lá, então o gol será um bom gol, numa situação em vantagem. Então é uma outra experiência e foi chato para nós.
5: Sim, mas se um lugar que o senhor ele liu, menino 10 pontos, Gaza está em nós. O Tanga era cachorro, me comeu ele, me chamou de liu. Sim, ele se não está em situação, ele me chamou de itaca.
6: Loko hi suka helani hi tlhela hi ya khaya hi ya tshama hi tiyaka hi lava hi tiva swa ku i xini leswi nga hi phazamisa ka xoko ya nyamuntlha kasi hi lava yini projeku leyi taka ferroviari hi nga kala hi nga ngheni ka xoko ya ferroviari gabesa baxa hi ta nghena ka xoko ya ferroviari na hi tiva swa ku hina hi haya litinene hi lava ku twa hi kululiwa hi continuara ku ya litinene ka kambenato
5: swona vito
6: Alfred Bill
5: Alfred Bill nhlanganyiso ntlawa wa club de Bilene loko a hi nyika a leitura é 90 minutos e a pique está no low o atabola casi com o Jânia Monte bom, Muyanga aí tive como ver se a bola não é analista ou não é uma bola Félix parou que como ver e fala a 90 minutos né?
7: É vídeo árbitro aí não
5: bom, come Muyanga
7: come
5: presidente a não olhar na rane presidente do clube de Gaza a não olhar na rane a lembrar ele só me cata lembrar que ela amo formante era mas é lembelele mavutuza kasi miyo endla yini nwana kasi
8: ka kunene a lembele nga hela a ivutizwanga halava vaitiva ku bola he kahle yoka inga ganyanga he kwala swa swinga irengananga ntawa hi swa lembelele ku sukela ka lembelele nga ndlula kulube di gaza yo leya yinwa teni nyamuntu
5: a lembelele inga ku simikata ku tlula lembele nga ndlula Loko hi tshuka lembe ri nga ndlula mi ve va vice kapiao lembe le ri nge mi lwisana ni va kapiao nyamuntlha mi ba bilene mi consiguira 5 wa magolo ku ni mintirho leyi mi endlaka phakati hi swini leswi mi swi endlaka
8: ka kunene i ntirho wa lava va rhangelaka bola ka kunene ka ku navela ni ku pfumela xa ku a bola hi para yi fa Gaza a bola hi para yi fa ka kulube ya hina ni swuswi ha hlohlotela ni lava va navelaka bola ku yi famba va tshinela kusuhi hi pfunisana hi fambisa bola ka tiko la hina la Gaza
5: club de Gaza hi ximaji va le referencia hi xiyimo xa bola lomu ka Gaza, va Ferroviari, Club de Gaza, khale ka kona va Xitrela, ene mintlawa leyi kulukumba swinene lomu ka Gaza. N'wina swi nga varhangeli va ka Gaza, hi swini leswi mi nga karhi mi swi endla ku ve ntlawa lowu nga fi ya vona swa ku mpela wu ya mahlweni, kambe a tshama ku ni mintirho yin'wana mi endlaka, hi swini mi nga hi hlavelaka yina ka tsomo?
8: Ku sungula hileswaku hi tiva swa ku klubi leyi nga ve ni ndlela yinene ya ku tiva ndlela leyi ya ku yi fambisa a ntirho wa bola kusukela malembe ndzhaku. Hina hi vi vanhu lava va ku navela ku seketela leswi swi nga mahiwa hi vapresidente va vakulu va nga famba lava tivekaka tiko hinkwawo hate ni nyamukha va hanyiwaka swihiwa. Ma mu tiva kahle, ni nga ta za ni bala mina u ta bala wena, hi ku hi wena loko turi u mi tivaka ku munhu loyi a nga ra
5: a ta bala muyanga
8: a fambisile bola hi nkarhi wa ku leha, a timisile swinyingi, a tekile tiko la hina la Gaza li fika li nghena ka tindhawu leti a tikulu swinene. Ndhawu hina loko si hi fikile hi nghenela a ku fambisa bola, hi fambisile bola eka kunene hi ku vona leswi yena a nga endla ni leswi a nga swi veka ka hina, na hina hi zama ku gwala swona hambi ku karhata loko ku kumeka na ku li kona ka tiko ni matshamela ya ku hinkwaswo ka bola swi lava to timana.
7: I Mansur Dawudi.
5: Mansur Dawudi i muyanga loyi a vulaka leswi.
8: A hi dilo ya yena Mansur Dawudi a nga ta kumeka mun'wanyana wa ku a fambisile bola hi ndlela leyi a nga fambisa hi yona. A teni nyamukha ha lava justifika sa wena ku na kama hi la ku tsukula hi ku kasa swi kotisa ku yini hi simama hikwalana ka ku hi vona a xivono xa yena. President Mansur a ri munhu wa mukulu swinene hikwalana ka ku fambisa yona bola.
5: Bo Eleanor Narani, president wa Club de Gaza, a ti tlhantlha 5-2 nyamuntlha. Felix Baruk, komentari wa Radio Mozambique ka 5-2 lweyi Club de Bilene, Club de Gaza swi ni nga swi vulaka swona.
2: Bo 90 minutes my 5 i mfambo wa ntlangu lowu hi nga wu vona haleno a Maringwabi laha Club de Gaza a nga tshinxa a Club de Bilene hi 5 wa bola ya kwangula mambirhi, kutani hi ku katsakanya hi tshima swo ka 90 minutes i individual match le mambiri a primera parte e lui engava na club di Plene al carri a chassela club di Gaza tutti i rendi gioco la enga vona hi kona al carri a una primera parte a wina club di Plene i branding locale ti anguliwa kutani hi va hi vona Erasmo Cabrali numero 44 quasi 45 al carri a mamma subsonge qua a soffrire goliani va hi vona shock bom Erasmo a nervoso kutani a lahlele a GPS a lahlele a mapimo kambe a li kalama a processao ya segunda parte kutani hi nga vula swa ku segunda parte a Club de Gaza hi loyi a nga nghena hi matimba ngopfu swinene hi loyi a nga teka a ma-defense hinkwawo ya jogo kota hi yena a nga ha vistariwa laha Maringwabi a swi mi fanela leswaku a teka makhari hinkwawo kasi leswaku a zama a ku hlasela a Club de Bilene kutani leswi nga endleka hi vonile a Club de Gaza a li karhi poko a poko hambi kutsongotsongo a hlasela Club de Gaza va mahama swigada ya ku tsakisongo swinene a hi vone leswaku a galinya komino xawu a masigada ya ra 1-2 hambi 3-4 bola no pe hi leswi hi nga swi vona hi se hi vona magola hinkwawo ya 5 mangulo hi mambirhi kutani hi ku katsakanya tatana muyanga ni va ngisi ti va rhandzeka maportugal nyembani ivi jogo leyi yi nga ni a responsibility ngopfu ngopfu swinene eka Club de Gaza hikuva a Club de Gaza hi lweyi a nga lava ku yimkurutela a distancia ka tabela classificativa tani hi tivaka kona a Club de Bilene hi lweyi a ha kondzulaka komanda ra xikwata kambe loko a winile a ta largala a distance ya kasi para 13 points swosi a Club de Bilene a ni 10 Club de Gaza a ni 9 kutani tshemba swaku a ntlangu lowu wa gazensi lowu u nga ni manyawu lowu tsakisa ngopfu swinene hi tshemba swaku a mundzukulu Club de Gaza Club de Ferroviario a huma a sinya a Empire de Gaza hambi a xibutu swi ta tsakisa ngopfu swinene kutani loko hi cuka a mbiwa pepo tatana Edward Xisano a vi ni xiphiqunyana ka mfambo wa yena hi tiva hi kona a ri karhi a pfuniseriwa a ntirho lowu hi tatana Gamitu Maparani na mamani Rosa Mundani lava va nga ni swikwitsinyana kambe hi tshemba swaku a swi influencerangi di forma significativa ka resultato hambiloko ku ve ni malansi lawa ku nga ve ni a maduvda hi ta vulisa swileswo kambe loko hi lava ku nyika anota bo bo dimikanyana umanota positiva masi a contendencia ya ku xikanyana masi a hi nge vuli leswaku va influenceri ka resultato a kuri bigaza hi lweyi a nga nghenisa mabola ya limpu naswona a hi muvona a ri karhi a tlhokanya ka maswikada yena hi ku tasakanya tatana muyanga tatana vilino hi lava ku va leswaku a kuri bigaza hi lweyi a nga ve superiori ka swigunda party hi ku hetisela hikuva Club de Blain a lahlile a GPS tani hi nga vula leswaku a coordinata loko a lahlela madadu a ma ri karhi ma wa Atlantico hambi ma wa Pacifico kambe Club de Gaza hi lweyi a nga ha seretela a macoordinata ya yena ma wela kola a Indi ku kola a Canal de Mozambique kutani hi leswi hi nga vulaka swona hi ku tasakanya hi vula leswaku Club de Gaza a tshwisile hi laha swi a nga lavekaka kona a va a endla leswaku a gazezi a khaukanya hambi ku a ve ni manyawu ngopfu swinene ni loko swa endleka mundzuku a Club Ferroviario a huma xiboto a hi laha swi kaisa ngopfu swinene hikuva hinkwavo a vambirhi va ta ve ni novhi kambe va ri karhi va rhangeriwa a xikwata hi Club de Blain ni dash point
5: ku vula ka muyanga video ya arbitro la hina Felix Paruk kambe Shield Louis a ta pfala mintirho leyi
9: kale mamu ni kula mukavela ka hina swin'wana loko yi nge ku pfala hi ka kunene ni handzu lowu wa Club de Gaza 5 Club de Blain 2 leyi a nga ri karhi lata ve Gildo Louis na Nicola Mukavela kasi ka makomentari ko kumekile Felix Mparugwe i ku hinkwaswo ku sukela haleno a kampo ya Maria Ngwabi hi ta vonana masiku lama taka madamu manene ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri
7: inkomu swinene 17 horas na 14 minutes majaha ya ku tlhariha majaha ya ku tiva ntirho majaha lawa ma fikiseke manyawu hi laha swi lavekaka ha kona ka ta wu khavele la bola ka madyambu lawa na hi le karhi hi heleketa mitlangu ya ku lumba a sexta jornada kasi i mitlangu ya ku lumba a septima jornada ka mphikisano wukulu wa bola hi xiyimo xa swifundzankulu gaza lana ntlawa wa Club de Gaza na mutlhawu ya mukeleke u tlhela u ba ntlawa wa Club de Blain hi ntlhanu wa mabola eka lin'we hi handzu lowu ntlawa wa Blain i ntiyiso wa ha rhangela a classifica sawu lana u kumekaka u nawu ni ku khomela tipontu Club de Gaza a ni ntlhanu wa tipontu na mune north laha a hanyimelaka ntlangu wa lowu nga ta landziwaka mundzuku na ximbutsu a yamukela Ferroviari wa ka Gaza loko Ferroviari wa ka Gaza a wina ntlangu lowu a ta ya ku namanama ni Club de Gaza North Watpont kasi loko ximbutsu a wina a ntlangu lowu a ta ku namanama ni Ferroviari wa ka Gaza xikan'we na xidengele lweyi ka jornada leyile a kalaku a nga beli hikusa mintlawa i famu hoho a yi ringani leswaku va nga bela hinkwavo hi khambe leri rin'we na ku ri mingset nakona hi heleketile ntlangu namuntlha lowu u beliweke a xifundzankulu xa le ka Maputsu i sexta jornada wa segunda volta lana a ntlawa wa umbelusi u tshixeke ntlawa wa 17 de mayo hi magolo mambirhi ya ku pfumala ya ngulu Club de Marakwene na Lingamu na vona va beleka lesiku ra namuntlha kambe mitlangu leyi ta gemetiwa mundzuku lana Inkomati ya nga ta belaku ni ntlawa wa Xikola Sergeant ya le Bhuwani lava vambirhi lava va karhi va landzelelana hi tipontu ka tabela classificativa kambe loko ku le karhi ku cuvukiwa i ntiyiso leswaku mintlawa leyi hayimbirhi yi ta kumeka ka pool de apuramento hi yona yi nga ta kombisaka swifundzankulu swa ka Maputsu eka mitlangu ya ku va ku tiva leswaku i mani loyi a nga ta nghenaka ka mitlangu ya musambola hi dzonga tiko lana ku ta fika sweswi Inkomati a nga ni 32 watpont kasi Xikola Sergeant ya le Bhuwani a ni 30 loko mundzuku
0: kumbe ka ntlangu wa mundzuku hi ku beleliwa ku tiva leswaku i ya tave mani a nhenha ya bola hi xiyimo xa swifundzankulu swa ka Maputsu laha loko Ashfa a wina a ta ku 33 wa tipunto Inkomati a ta kumeka ka ndhawu ya vumbirhi loko Inkomati a wina a ta ku 35 wa tipunto Ashfa a ta kumeka ka ndhawu ya vumbirhi loko va ringana va ta ku 33 para kumbe 33 ka Inkomati 31 eka Ashfa mintlangu hi leyi i gemetiweke a swifundzankulu swa Inyambani lana namuntlha ku beliweke a mintlangu leyi i nga ha le karhi i kongoma a ku tiva leswaku i mani loyi a nga ta heleketaku a mabarons eka mintlangu leyi ya pool de apuramento hi twile na kulori wa ntirho Avelina Antonio loko a le karhi a hi hlamusela na a hi byela leswaku mabarons lawa hi wona se tinhenha ku hundza majornada manharhu kumbe na ka ha sale a majornada ya mune kumbe ntlhanu ku va ku ta kumetiwa mphikisano lowu a mabarons ya ma swi tiva leswaku hi wona lawa ma tekeke a swikotela namuntlha leswi va nyikiwa xidlodlo xa kona va nyikiwa ni sheke la 600,000 wa timetikali hikuva va winile a mphikisano wukulu wa bola hi swiyimo swa swifundzankulu swa Inyambani la a Temuza Koshat Sol leyi namuntlha a beleke ni ntlawa wa akademika ya le Inyasuru a wina hi munhu wa mabola ya ku pfumala ya ngulu a ba akademika a ni 23 wa tipunto akademika lweyi kumbe Temuza lweyi Koshat Sol a tlula a ntlawa wa Ferroviario wa Inyambani hikusa hi tipunto Ferroviario wa Inyambani a nga na tipunto ta ku ringana leswaku va a nga tlula Temuza Koshat Sol leswi mhaka ku va primero classificado a le Barons ka ndhawu ya vumbirhi hi kuma a ntlawa lowu wa Temuza Koshat Sol a swifundzankulu Gaza minkuku ya ha ta gwabana ku tiva leswaku i mani nhenha ya bola hi ta swi tiva ka mavhiki lawa ma taka mayelano ni loyi a nga ta ve a wina mphikisano lowu kumbe ni ku va hi tiva leswaku va mani vakombisi va xifundzankulu Gaza eka mitlangu leyi ya lomu kumbe a mitlangu leyi ya mphikisano wukulu wa bola hi xiyimo xa xifundzankulu xa ka Gaza a hi ku tsakisaka swona ku va hi le karhi hi langoloka ni vayingiseti hi le karhi hi va phamela mayelano ni ta manyawu ya bola ku nga le khale hi ta vuya ku va hi ta kombisa mayelano ni ta mihandzu yin'wani kumbe miphikisano yin'wanyani hi xiyimo xa tikonkulu Europa i mitlangu leyi se yi sunguleke Portugal mitlangu yi sungule ku va yi beliwa vhiki leri ri hundzeke eka mphikisano yin'wanyani mitlangu yi ta sungula vhiki leri hi li landzaka a swoswi mitlawa ya le ka ku tilulamisela madyambu lawa ntlawa wa Manchester United hi lowu u nga karhi u ba ku ta fika swoswi a ntlawa wa AC Milan golo lin'we la ku pfumala a yangulu kambe ka ha beliwa ntsena xiphemu xa ku sungula xa ntlangu hi ta ve hi longoloka ku va hi tiva leswaku hi wahi magamele ya mitlangu kumbe ya ntlangu lowu hambi hi yin'wanyani leyi i nga karhi ya ha beliwa ku ta fika swoswi kumbe ku u kota ku ya fika ka nkarhi lowu hi nga ta va hi pfala a mintirho ya hina ya ta mitlangu ti yisa miri Gaza Maputsu na Inyambani a ta ve hi nkarhi wa 8:55 minutes.

0: Como é que se tem 17 horas, 30,25 minutos, Cama de Jambiota de Desporto, a Rádio Moçambique, Missão Provincial e a Cacaça, e tem ganas hoje, ficamos um golamel na caneta, a Mintlangu e Armoscolo, e Ramban Nicolau Mucavem.
1: Vatlhokanyisi va ntlawa wa ta majuvani hi lava va vulaka leswaku siku ni matshamelo ya ku helela ku ve ni va nga xungeta lava va nga tshukaka va endla ntlawa wo gamu lowu nga ta va kongoma a hi Nyembani ka mitlangu ya ku tiyisa miri xiyimo swa swikolwa yi nga ta va yi endleka le xifundzankulu Nyembani ka n'hweti leyi tsutsumaka. Tanihi mutlhokanyisi Daniel Fordo ma vula leswaku ku tiyita ka mun'wani ka vabeli leswi swi pfuniselaka ku ve ni ku cukisisiwa hambi ku ve ku nga xungametiwa lweyi a nga ni matshamelo manene ya ku ve ni a kumeka le Nyembani eka ntlawa wo lowu nga ta va kumisa xifundzankulu gaza ka letelanaka ni majuvani eka mphikizano ya swikolwa yi nga ta va endleka ndhawu liyana.
2: Seleção tal como seleção final, isso está no segredo dos misters. Já sabemos quem vai, quem não vai. E muito mais do bem do mal, nós sempre aconselhamos as crianças logo no início que nem todos vamos, mas sim vai o melhor.
1: Na kuveleso vatlang hi lava na vona vo vanga ni ku tshemba na va ni ku nyimela leswaku va nga tshuka va kombisa a xifundzankulu gaza ka ntlawa wo gamu lowu nga ta va u kongoma a Inyambani.
3: Swi ni swi humelelaka lana va ku trainera ban swi mahisa ku yini u titwa njhani laka matirini
4: va hi trainerisa ban swi twa kahle ni bo va ni endla kahle va ni khoma kahle
3: wa tshemba swa ku ta hamba Inyambani. Swi ni mi endlaka swoswi ka mitirho leyi ya ku tsutsuma mi nga ka yona swoswi.
5: A swoswi leswi endlaku swona i ma-abdominais, ma-resistance, velocidade ni ma-3 mm. Sim.
3: Wa tshemba swa ku u ta phikizana vo lavan'wanyana mi nga ta va kuma se Nyembani.
5: Ku tshemba swa ku na famba na seteza liyani maji loko no yi kuma a opportunity yo famba ni ta nyikela hinkwaswo leswi ni nga na swona mzimbeni a pixteni.
1: Mpfumawulo wa letelanaka ni ku lunghisela mintirho ya ta majuvani leswo na kongomiwa a hi Nyembani ka mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo xa swikola yi nga ta va yinyendleka ka n'hweti leyi i tsutsumaka.
0: A vutuke na kuri mixete na kuri ntirho Nicolau Mucavem loko a le kari a hi fikisela mayelano ntama lulamisele ya mitlangu ya majuvani mitlangu leyi nga karhi yi landziwala na xifundzankulu gaza ku lulamisela leswaku vatlangi va ya kumeka eka mitlangu yo gamesa leyi nga ta landziwaku tikweni ra xifundza kumbe ya xifundzankulu swa Inyambani. N'hweti yoleyi hi nga ka yona mitlangu yi ta sungula n'hweti yoleyi hi nga ka yona hi ta se toro xina 28 minutes ku leswaku na kulori mi yinge se ti vhele vhiki leri ku sungule ku va ku beliwa a mitlangu ya segunda jornada mitlangu ya vumbirhi ka mphikisano wukulu wa bolo hi xiyimo xa tiko la Portugal lana mitlangu leyi sungule ku va i beliwa tolo wa zitlanu na Sporting Club de Portugal laha ku belaka n'wana tiko Jean Katamo Sporting a winile hi magolo mambirhi kumbe hi magolo manharhu eka magolo mambirhi na a le karhi a wina a ntlawa wa Victoria de Guimarães. Ka ntlangu lowu Jean Katamo a belile ku fika stenta wa timinete lana nakona a swi koteke ku va a konyola vabeli va nga li va nga ka nyikela bola ku va li golisiwa eka golo la vumbirhi. A mphikisano lowu u yisiwa mahlweni ka madlambu ya namuntlha mugqivela loyi lana swoswi na ku le karhi kumeka mintlawa eka ku humula auverka a ringana ni ntlawa wa Estrela da Amadora Academica de Viseu mundzuku nyamuntlha hi nkarhi wa 19:00 leyi nga ta belaku ni Santa Clara ku vona Ri Ave bela ni ntlawa wa Football Club de Porto mundzuku 16 Agosto mitlangu leyi nga ta landziwaku i Nacional yi nga ta belaku na Estoril Aroca a ta bela na Moreirense fambalekamo a ta bela ni Marítimo Sporting de Braga a ta bela ni ntlawa wa Gil Vicente mitlangu leyi i ta pfaliwa hi risiku la 17 Agosto risiku la dropa la ka Xokwe na ntlawa wa Casa Pia o pimana mintamu ni ntlawa wa Benfica kole a Portugal hi vuli leswaku namuntlha nakona ku ta sungula mphikisano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Spanya La Liga mintango le ita sungula la muntla 15 ka agosto la na Sportivo Alaves ngana bala ko na Getafe kona Sevilla bala na Rayo Vallecano munzo ko Santo Racing ngana bala na Villarreal kona Spanyola bala na Levante e muvolo Sportivo Recreativo la ngana bala ko Ninta wawa Elche kuwana Atletico de Madrid wa zibili abelana Malaga wa zibili na kona wana Valencia langa tabelako na Real Betis wa zitatu Real Madrid atabelana ninta wa Real Sociedad. Mintango liya kusungula tapaliwa he wazina lana Celta langa tabelako na Osasuna kuwana Barcelona abelana ninta wa Atletico de Bilbao. Kusungula kampikisanu wa La Liga atikweni la Spanya sose vulavulaka kukari kulanziwa amintangu ya kuwa mintawa ilikariti lulamsela lana Chelsea ya bekintawa wa Real Sociedad zima golo manaro eka lingwe Bayern de Munich nena wa bintawa lipiuza ima golo manaro eka lingwe sose 70 minutos Newcastle na bar kasi Bayer Leverkusen varingana he golu lingwe Everton a kari abantla wa Lille Everton wa England abantla wa Lille wa France 1-0 73 minutos Manchester United watikula England aringana sosi ninta wa AC Milan he golu lingwe mpikisano kumbe mintlango leita iso wa mahlweni loko ivona inkari wa 17 horas na 30 minutos Borussia do Dortmund apimana mintamu nintawa wa Roma kasi Inter de Milão atapimana mintamu nintawa wa Real Betis inkari wa 19 horas na 30 minutos heulisha ku mintlango ya shingano le kuwa mintawa ilikari itulamsela lesha kuwa lokuta sungula mpikisano ya matikula wa kombisa ka wona itave itkuma na itamsekili himatsamsekelo manene then ka kuva kutave ni kuva kutlangiwa bola lele linga tave ale bola la linene ile swinyimela ka swona ku hinkwero

0: Dzi 17 horas na 42 minutos de mirita ugamesa letika nangonoko wata mitlangu yokutisa miri ganza maputu na nyambane itlhela rhamba na kuluka ntirho Nicolas Mkhavelo ku va ta hi fikisela manguka mahungu hi vulavula hi mitlangu ya lomu swikolweni swifundzankulukazi swi tilulamisela njhani yi famba njhani mintirho ya ku tilulamisela ka swifundzankulukazi
1: mitlangu ya ku hambanahambana ya leyi lulamiselaka mintirho ya ku kongoma leyi nyambane ka mitlangu ya ku tiyisa miri xiyimi swa swikola hi leyi vulaka leswaku ku ni matshamelo ya ku helela kuveni ku nga kongomiwa le nyambani a kuveni ku ya phikizaniwa ka letiyelanaka ni mitlangu leyi vatlhawukanyisi va nga li vangaki va koliwile Radio Mozambique lava hlamuseleke leswaku mintirho leyi sweswi i yelani ku ve ku hetiseliwa switsongo leswi saleke kuveni ku ta va ku kongomiwa le nyambani eka mintirho leyi ya ta mitlangu ku tiyisa miri nakona loko hi twukisisa hi xifaniso aka andi ball mutlhawukanyisi tatana Valtre Varisto a vula leswaku mintirho leyi se yi tshamisekeke hi laha ku lavekaka kona na vula leswaku vatlangi va yena hi lava se va lulameke nga va nga tshuka va tlanga ni mun'wana na mun'wanyani
2: kandi boli hi ha simama ku hi trainara ni vatsongwani lava va nga kona tlhela ni ku a va dozi lava va fanelaka ku famba kandi boli se hi va hlawulile yo ka hi nga se va gwela porque loko u hatla u va gwela vo nyamalala a traini li se linga tshami ku fana leswi hi lavisaka swona porque tenki va mahama jogo di train kola se loko van'wani va sala kaya se ha na grupu leya ya ku hi mahatikipa timbirhi hi kota ku hi bela hi ta cuka swa ku kumhelela yini ka vatsongwana
1: hi tlhelo un'wanyani mutlhawukanyisi wa ntlawa wa letelanaka ni bola la ntshava lexiliwaka basketball hi lwi a hlamuselaka leswaku matshamele hi lawa na vona se ma lulameke Dalito Mfambaju a li vatlangi va ka xiyimo xin'wanyana lexa ku helela xa ku va ta tlanga ni vabeli van'wana na van'wanyani
3: ka basket ka amaatleta ama ja makulu mi ka fase conclusiva ma trenara normalmente ma leswi ja hi swiencaku ku ma tlhanganyisa para ku ma ta hi komba swa ku ya a fase national na mali ben stabilizado na ma ta hi komba swa ku ma representara province
1: mixuvu ya vatlhawukanyisi va nga li vangaki va koliweke hi Radio Mozambique mayelano ni leti ti nga ta endleka leyi nyambani ka mitlangu ya ku tiyisa miri xiyimi swa swikolwa i nga ta endleka ka n'hweti leyi tsutsumaka

0: ya wina Derby City loyi nga ta belaka hi vhinto ra xinhlawa Richards Bay, ku vona Melbourne ta bela ni ntlawa wa Kruger United. Mitlangu yi ta gametiwa mundzuku loko Chippa United bela ni Orlando Pirates, TS Galaxy ta bela ni ntlawa wa Golden Arrows. Mindset i point final ka nakonoko wa Tatsporto Gaza Maputo na Nyambane. Nakonoko lowu namuntlha hi vulavuleke hi kola ka mphikisano yikulu ya bolo hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza ni Maputo ku vona ni Nyambane. Ku salisa Alfred Muyanga, bye bye, hi ta vonana na masiku mataka.
1: Madambu ya mitlangu ya ku tiyisa misa.

chenjo kutani duwanya ni mbongo la ele kawiyani edini wa omwini ina maneka na kusinga kali chitani mahungu na zumba ni Profesor Omar na hipangala atakala muwaka mazano fiora shahwenu ya ni mahungu.

0: Professor Omar, sina makosa, o chenjinga chua inguisa, kati mane kako, de mukama 19 horas, a hora no Coramba, andane kako vio chizumba ni mahungu ya emissor provincial e inyamban, mahungu de mila che português, o inguisi unene.
1: Rádio Moçambique, inyamban.

20:25 e polamo kandima ko amban sala o change kalama 20:54 do kiritseyo hina ko hengeleta ka fwetu ngulimi la chitwa ndeni ka kobe vachina simama ni chimpichigaba cha mitomo ya ndungi suyuwa.

0: That's Elsa. Showin nila kayo.
1: Oh, hey!
2: Uyan!
0: Ay, hamin-hamin siya ngala kuwi sa wena ng watay. Yeah, hey! Yeah, uy, namama.
1: Ay, chama.
0: Ah,
1: kung masunin nila kasi. O, yung mga mga gende pa ila.
0: Ah, hiyo na.
1: Chama lang. Chama pala chichigodule.
0: Ah, di chamile.
2: Utawe.
0: Ah, mama ni chichini. Jima famba matolo anga uyi. Kaya jami yaku kongela ujona ulishi. Amatolo? Magambo ya tolo. Magambo ya tolo. Kono mikangano wa hombe. Kono mikangano wa hombe. Kono yana hiya na.
2: Lezu wana gume. Lezu.
1: Nga ula ufuka sa?
0: Anzi ufukile.
1: Eyo.
0: Anzona ngichuma
1: zona
0: ah loko ndzi vula livate likaya tihuku to hanza atimbuti liya nga heni nyimba iphulekile zwimbutana zwimbiri
1: ah ichele sa phuloko
0: ichele
1: kambo na machangana le giya le ka mishatile
0: ichat
1: ah hamba nyisa munhu no
0: ya avatenda lava mina lava vakala ku ta likaya vakala maja vatata vatata
1: ai no vukile na to mohlaisa makabani kuma ka shoti mama
0: izona
1: ah loko hi wona hi tshama hi titani zwili gikona
0: ah auto
1: liga hombe gikwaseyo
0: ah eta jikumba
1: le zwivanwa thai vanga yenzile hi vauyi
0: ha
1: auto mi ingi heta
0: eh ndzoni
1: hi zinga tilava zwo tlhelele leswi kalaku zwi nga vela ka kunene
0: ndzi vone hi phone tolo yi rila ndzi ku hi n'wathai ndzi ku a wuyile mamani
1: wutomi ku nandziha
0: leyo
1: a ku fonelile
0: a ndzi fonelile a tifoni ta hi vuna na ndzi ka xitiva nji ku mamani thavi wa thai a wuyi
1: alava ku tiva vutomi bya wena
0: e ndzi losile khwati hambisana mahungu bala ku e a ndzi la ku ku loxa leswi ma ndzi ku nga hi chikelela ke di chiquel.
2: Hiya
1: le nzava ngwathai.
0: Ah ya matele ya jona.
1: Alilo selela hina hilalili. Lo sabi na mwenye wakwe mwathai.
0: Oh, hizo ona.
1: Nese kemi na nzimu hengeleta. Aloso.
0: Hengeleta. Ya, hizo ona. Ya.
1: Bako ni kuku ina hazoko. Sekaya, saseka ni tolo. Kote tolo kuyena. Hiena takwata tekapa. Apitroni lia henea ya. Ya magezi.
0: Saseka ni lo mkanyi. Manyi maya mapalisana ya dzingoma dzinyambani
1: ah ya tau
0: ku hi zwana va mahako
1: ya kambe ba tengalo a zwi lave ku wena u famba seyo ya ti tsalelisa kwa longa ko hito ti 104 tsena ku hina inga tswali una dinga ko ti 104 a hi zwi tivi ya na unanga yangi seyo zwi lave ku a khoma phone hi ku ndzindza zwa ku vatenda wena ya va ku dilizela ti phone a khoma phone a ku kakakaka kan le W chakala wangena wa wona kama palisana
0: na utsame na utsame lo muka hena lo
1: Oh, ekusa
0: gaga ya wena gastar ti chapao ku akhola mimova famba
1: Oh, mali ya papa ya
0: unyanga.
1: Wena unyanga.
2: Unyanga.
1: Unyanga tichapao. Unyanga utirayo. Eka kanyizi za wene kuli hoto.
0: Wena. Hakukula walka juli chumbe sa. Iyi kwa senia ni kama palisana.
1: I'm going to go to the house.
0: So ke yana ya jana sene eta ya gonza ku nyimbelela.
1: Oh.
0: Aku nyimbelela vya kutwana hloko yera.
1: Ve kuna nikuvota hlawula kula ku ivota luma vafana vanyingi luma demba ku mabhonyani vafamba shaviselana vanyambeni luma. Kula ku munwe nimunwa ku aku khankhankhank timbofani chakala chakala hina u hlenga ivota.
0: Leja ku hlanga yena.
1: No. Kota la yena luka winile a hluka wena ntsena.
0: Mama nungwa thailo kunzi wana zitala ha. Amangava nzi marwa kelewe. Ia kumbela kama ngava mambele huko hakeliwa. Ja eh. Kani nita jisungulisa kuhini mashepa. Zita wola ku.
1: Hesa waka mkamsa. Uteku utari hamanga menzi kukunu kuya kuya nzi kukunu kuya.
0: Ah, kwa zi
1: enzi. Kukunu nzi kutiwa kulu kuchikele uchiku pa pa pa pa uteku rolo chiku.
0: Anzi tante wala kwa manga waka mbunu akumbela kama manga wa hekuri hiwa.
2: Lirutu utari.
0: Ya. Ngwangon mata ngwataye. Awa tenda wami na awa sinji hakela tichapa.
2: Ahingini.
0: Hii mwangonu mata, ushuwana ngota,
2: mina. Aka makale yu utakunai, ayiku ula ula loko. Ayingini, ula ula.
0: Anzila ku.
1: Itela kutahijela timaka, tavatenda wakwe. Nuku itela kutariha mishali ya jala legi anga chochala.
2: Kota le rinzinga kujela kumina. Nzota nta vushela nza kila. Kasikuya nyikela chifuna telu.
1: Ya
2: nzitemba
1: uthemba
2: mihlali le
0: hi hikula nziva ungaba wono babe gomende ungaba wono babohamithaye babasa kwatsi ni vakuhava ya tirweni le chilungweni ndzi le chukwana ku nzitira abatenda lava vaku xigwaza
1: vakuna kuyisa
0: aba loko ngumi avase hora avase hora
2: wati luma luma
1: ay mileage
0: avase hora
1: ay mileage mathai Zima hili kwati uwa hikona. Kota uwatanzi jela lisha kuwano kulili natonani, mativana, uoteketela, ayini, yini, asopi, lahakaya, chakala, chakala. Jezu, hasa we, nza kunyikeka mwatai.
0: Mwatai, nzita ula ku mina amangava. Unzi nyika ama vikima anaru basi.
2: Mina lenia nzino kombela ati minutu. Akuta nzita teka male. Ndiyanzi ya vunetela, le marilweni.
0: Oh, vifamba chibabe ku gwanili nzi ngolo kufapanzi ligi, anzi segi vusheta.
2: Hey!
1: Itila taula la asatua
2: wanati wakuna
1: chagona chinga panzeka.
2: Ate asatua wanati akuna gona chinga panzeka. Wenu nota hemba la.
0: Oh, hemba, yana hena hemba.
2: He wena.
0: Ngoon, awa tenda, awa hakiri tichapao.
1: Hita kuhisa liu.
2: Lwe, nzi kuhisa
0: liu. Ne, ne.
1: Hita kuhisa
2: liu. Zeli li gumendi, nzi kuhisa liu. Wati luma luma liu. Hata ta hemba la.
0: Awa husini, chukwa na
1: zisi. Kula kuona ma kepula minala.
0: Zita shia ma shineli. Zita wekisa ma shineli. Ama viki ku.
2: Ama shineli. Zia nye kia le marilwe ni ma shineli.
0: Hii, wate. Aku kumbikisa kumena amangava. Anzi marwa kelu. Ndasiya mashineli, zitachiko mmajibuhe mahembe mambere kuza chirama. Ndasiya hembe jingwani. Jingwani itaboha kuno famu, nipo nzifamba lika nzinga buhangi hembe.
2: Lecho hambu ku oku nzinyika, zilimpa hicho nalo mgrina nzichi lavi lecho. Zilati chapa.
0: Nta nzitasiya phone.
1: Hasa hatona.
0: Zitasiya phone.
1: Hatona!
0: Gumend.
1: Shakamuni usungu katigali shakamuni luku hiwana vanu vako puye puye vanya mtai vako hifamba
2: lini
1: usungu kati usungu kati wana chosho zula ula kusosho zumama
0: ito nzini kini chigwasa nzirimela talveshi nzita hakela mangawa nzini kia nzipa nzini tinzima nzita panza na nzita rimana nzikia kwa laha nzirima yikala nzimbeti
2: kamula ati mhakata mgana wawe
1: nalu wanzi Hichi putu kesi, vali kuhi wanzi superende, vali kuhu surprendir. Hes, kasi zvai rini zvezvo automilegu ugikanda kwi
0: Okay, abatenda wamina abasenzi nyika tichapa.
2: Hewe.
1: Ingena kwi hina
2: le batende. Ingena hunda
0: wona bi abase ho.
2: Achikati lechi ungati wula hechana ka hunza masiku na wuli kunzi tatanta riha amali ya nwina. Ya thontontu le hima hako yivuna ku azona yonke leyi.
1: Atona nyamutla wena utafamba na mina ndzi ta ku nyikela le hosini le
0: ku
1: nyanisi jeje
0: talvez ndzi ligarela ever ekwanzi davako nga nyimanzi muligarela
1: la hasa wena nyamutla unga ta suka phansi hlamba xitaka matsa wa tuhembe hika kune la ku luku chenya gusi gicha na mafurile nyamutla ta zwitiva Wena unga tshuku mahambana na woku gama tsa wati wembo woku gama
0: chini wena anumeru ya yena
1: listen ili tukujela kwa tana wena laha nyamukla listen utaliku manzikare lihi
2: wena
1: porke lezu mahamma haku ajona lezu mina nzika zutolo
2: loku ujuse tela avanu hembe la avanu uku wota hembe la hina la huta gumesa
1: hiyo mwina mchakisa kumasungu karirama nene vaku ha atinganga chakala chakala varivala vakutala vazviku kuna ntinyanga wena unyanga wo nyanga mali wena unganishatiyari unganzipoyile lako tala vana
0: ne a jona leyo nzokombela ku munzi nyika masikwanyana nzokombela
2: na
1: hina ligarela vanhu va wena
2: ligarela vanhu va wena
1: ligarela vaku nyika mali hambi ku vabya ku ndzilo khonwa
0: wa ya vetana
1: Hayizwi. Unga hikalavela ula ula telefono ka lenga vitana.
0: Yazwala ku vitana.
1: Mina ndzi yizwi sa, unga hikalavela mani
0: hawu. Vitana.
1: Mina ndzi hlavita mina leti pantsekile mademe mi bazuka ka maonye pa mani.
0: Oyo ingu tototo hi yona. Hesa. Wana wanzi fuketela na ndzi miyelile wa zwizwi. Uta rumela siku munzi kubyenzi ku rumela mali ndzi kubyenzi ku rumela mali apa ndzi rumela chingwala ngwanke chitaleka ka chita ku vuthu musa leka na wekel phela kunzi shati yari hambule tiri vata ku hlongola manzi ku ngandzi shati yari mina ngandzi kota ri na ngandzi mahete ti cinema wa Jesu uta rumela yi ula ku vanzi bukutela vakokona japisane hiku wena ndzi tirisile ami miri yatswe na uku u ta neha mali a wu se neha hi hambi kokona kuza ndzi ku ligari kokona xigodonyana a nga ndzi vhuthumusa na ndzi yikela u nga ndzi tirapali ya ri mina a va fi va londza mina hi mina ndzi ya ku tirha pa wena sawu ndzi ku nyika usiku ka nyamutlha lebyi loko u nga nyingi ndzi nyiki mali ngoku u nga ndzi nyiki mali nyamutlha lebyi u ta fa Jeje. Utra kunzi trapalera ha ndzi ta ku rumelela ndzi ta ku rumelela. Ndzi rumelela mali mina, ndzi rumelela mali hiku xa ndzi karile mituri ya wena, ndzi rumelela. Rumela mali. A ja usiku kambe xa zwa hlwela, numera rumela mali jeje. Esa wana chingwalangwa ndzi ta chiwana mumulo, loko la ku chiwana chingwalangwa ndzi wula ndzi ti rumela jeje. Loko usa ndzi tima phone ndzi rumela chingwalangwa ndzi ko ndzi no poni ndzi tirisiwa hi wena pa. Awunganga mina ndzi yangi ta ki khengela awunganga legiana nga va fa mina mimoya va va fa mina vanga ndzi nyiki ata pa ndzi tira hi wona ndzi tira ku kota ku pfuna vanhu ku na wena ku u tata ndzi tira paliari rumela mali la engetela maxi siku miliyawu xa porke wena u hlwelile rumela u ta ndzi rivalela ku bonga
1: ya maxi Wanzi danisa sao. Mwathai, wachavisa jaina.
0: Yeah.
2: Maji gument.
1: Wachavisa
2: na lo.
1: Ai ne, ange suki. Ange suki, nada ange suki.
2: Lezi, amale hambu wakui la unga tama. Varumela.
1: Varumela.
0: Ili tarumela.
1: Maju kani lezo we mwaula ula huku siku ganya muka kwa nini wano unga tasuka
0: ndichichiri shanzi ko
1: uchichili
0: ndichichiri mpianzi kukula kurumela vesu yuko hila
1: lezo
0: ya
1: ingeni message inga volula message
0: ingeni
1: volula
0: jupasi Zvipasile. Zvipasile.
1: Mina wanzi chakiti.
0: Amali ikona.
1: Ina inje.
3: Onjeni.
1: Oh,
3: basha
1: ke. Lama.
0: Egumende kasi avanhu vachava vanhu ku n'watayi ndzi ta ku rhumelela agid
1: leko wena u rhumelela sweswi
0: nyima ndzi wulawula mali muni ndzi mi devaku
1: Rumela,
0: chela gid ga ku hunza le ndzi
1: ya he maka ya
0: a gid lego ndzi ta ndzi nwa jala nyamukha ndzi suke la loko yinga mbeli gid
1: rumela ni phasel wa ku tlakula
0: akona tima xa ndzi patara u mina ndzi mulungu nganze nyika
3: le
0: inga tina ku bonga bonga wena
1: rumela
0: ndzi ta rumela numero ya wena
1: unga ipoile una numero yako kasele anga kuri anga kufanele hiyo hii. Loko unga kumile na lia mina.
0: Ndzi kwalikele hamba ku ya wena.
3: Wena kusa.
1: Samba shaka matsatu wami. Hey wena.
0: Ko huma gumende man.
3: Japisa.
0: Hili ahiona.
1: Hasa rumela mali waiti vanga.
0: Hayi ndzi rumelile mali yo hlola ku ngena majala kama ne uli a foni yo uli ku ifambi.
1: I have a
0: Wena mahati kota loko gimbela gido nganzi nyiki jwala loko ginga mbele nzinyike heku tsenda
1: ya leki jwala ikona madoda
3: la ko ipotika kasi
1: kuma ya hesa wena mina akunwa kanuna ni chakula mathai kota chipisha lechi chinga hima hi hamba na ku ehleketa imahili chileletela munhu munye kako
3: Mina leswi anga maha zonke. Laha mungana wa hina hi ku na hi walava ku ariha amangava lawa anga hinawo hi ku njakali mangava la.
1: Hi swona.
3: Makunu mina. Ndzi wuyile hi leni ya mali.
1: Ya.
3: Ndzi ta lava mali ya ku ya ndzi ta teka yo si yo famba nayo ku ya vhunetela.
1: Leswi
3: ja yinga kumeka.
1: Listen.
3: Le yange I chelile kasi ku wona ana na lavelela ngwali city.
1: Yeah.
3: Mu chelile dala.
1: Oh, leso. Mina cheletelo oni cho.
0: Gument. Wafumela ku nzimunye ka mali ya ku khelela mova famba. Marilweni.
1: Ayeye. Asatu wa mina. Anzi tshukange nzulo kwa ngana
0: tijaka.
1: Ya. Nga patsel.
0: Nzinga
1: tshuka nzi hlanganyeta hi wena a lambekwa wa jala. Aku hlakanekela wa switwa khwatsi.
0: Ha ndzi ri vake, ndzi ri valela ndzi ku hungana.
1: Talatala, unga talatala ku patsela zwilo.
3: Unga hezi ku kulonza
1: project. Aku kulonza ndzi ku nyika ku hlekela. Unga tshuka eka kunene u hakasela a tsha hi chitihwana cha nenge. Makunhesa wena ndzi ku jela leswi.
4: Wajiza kwatsi agezi ndo kujela.
0: Kula.
4: Kula. Hikutuku kubiga plunzu. Guyo. Guyo. Guyo. Chada. Gwendere. Kankyalo wa maka usiku kanyo mwukabaranzo wengi seti hivi kakunani petisa loo hingave hukaketi ile avikili gigi hunzileko. Leti make ni tanyanga na kunga nganga anyanga ya mihlale. Nyanga hika kuneni leyi hingave yive ni mangava lema jale nukwehi ka yena gumende na mwatai. Lesha kukukumekele kakuneni wakilakani lava. Mwatai Maria Suzana. Atona ani hika kuneni kuvena kasti ku Francisco gumendi katangwathai João Marini amukoma kome wati handela khalati shonge tingela leti nene kuvena Bernardo Salomão radu msambikile henga kona hamthembisa lesaku vigita ku hitave kambe hita kumana kwala vaka gundrugomene vako salani kona na ku engeta gundrugombe wache kwa hitu Zukubara sa ingisa kangaluama.

0: ilusini mureza mungi seti chikati jama hungu la radio Musambiki na yesangu la kuhiti shoku utawona kugumisili mlungi selu ya mshakanu ya bola na hulola hinyemba nesi la mabaronj ma chene kumitamo na ferroviario wa hinyemba ni chigulu jingu chufumala angulu kandizwe ama baronj hila wa manga tingungwa ta mshakanu ya ta bola 2026 kusuwa nika 140 milioni mumitikal imalili yitirisu wako aga sikuaka a hospitali za kuringana muni kama distritu ya Zavala Nyarimi kama singe zwemwe hanika vilakulu luma province ya Inyambani na kwetu malito miswako ifumuni vandone vatikuga Canada tishoko tamahungu malungiseweko na matakumata hengiletu hamina Armindo Masingi kamichini kuna na inakulore watiru Luis Batista Heumberga hina karimi na velela awi ingeseti lege ginene Radio Msambiki ni mahungu kale zikati na hita ambako lege kifamili na kwenunga na kuchikile magumu amishakanu yata kuklenda mire kwa tsikwasi na hulala hichikumba football onzi Inyambanesi na baronj wa likamasingi ahichini mtamu hichigolu chingwe na ferroviario wa Inyambani la hakunga nikunga na baronj mahi Nkungwa ya 2026 Inyambanesi inakulore Avelino Antoni ivi awona kuchikala magumu ka mhlekano ya Campeonato Provincial de Futebol adropeni kama chichi
1: Ferroviario wa Inyambani iyecheni ka gamlungisu lowu nika wama baronja li kama singi chigol chingwe kahlakano wa TVT wa chigawa chugumesa cha Inyambanesi ama baronja mawali machala chigolu himbeli shielitu au ya ferroviario ya pota kachigawa cha umbiri cha kahlakano hii stelio mchukumisi na anza wama baronja manitu marandi ali abafana vaku vatirili vanga chukota kwechana nika wa ferroviario Nakona kotela lechi chia kama chukumisi matuwa Stoffel Fernandes.
2: Kotala hekutsaka loko he patarile jogo lei kwa aintesawa hena in primer lugar era para ku higanyil mazepa komu ikupetisa hukupetire azvikotanga kuganya mazilezwe hinga ipatare pa malegria para nós ha hini zvinwana zvakumaha ekuya pambeni ku haini phuli ahila ku danisa a provisa hina hila haka kula ku teka provisa ya pambeni kwa zwikota msambola hini no objective ya kona ku zwikota hingena ka msambola achi kotela lechi hi omeljar madala hina Mr. Stoffel kolega wa mina ivi Mr. wa mina kama ndinga habela bola kita kumhekuma kana hetera chikanwo epa felizmente anga hinzisiya mas entudo Chaya na chukotela leche Mr. Stoffel.
1: Magezu ya manitu marandi mchukumisi nanzo waka wa mabaronji lika masingi. Hikuwe mabaronji maecheni, nika wa ferroviario, magumesa mapali sana la waka undauga kusangula gainya mbanesi ni 25 wati pontu. Aka umbiri kugumesa temuza kosha solo lika masingi. Ungawe uba himunu wa jugulu roka la hengulu kia wa akademika waleka nya solo. Baronji nikuleti chapa uta 600 mil metikaji kuwe uinili a Inyambanesi. Aka wate muza kosha soli ukelaka eni mali ya 400 mil metikaji. Angumangulu wa provinsia Inyambani Francisco Pagula anaku mfumu utasimama useketela amikawa ya bola yalo mka provinsia Inyambani.
3: Nós, como Conselho Executivo Provincial, chegamos à final deste campeonato e estamos aqui a cumprir com aquela que foi a nossa promessa quando da abertura do campeonato, onde dissemos que vamos passar a patrocinar o primeiro e o segundo lugar com o valor de 600 mil meticais para o primeiro, 400 mil meticais para o segundo, que é mesmo para aliviar os nossos clubes. Sabemos que a fase que segue, que é a componente da pool, de apuramento, tem desafios mais grandes e grande parte das nossas equipes não tem a componente logística forte. Então entendemos que precisávamos de melhorar a premiação, que é mesmo para garantir esta participação condigna dos nossos clubes à pool. Nós, como Conselho Executivo, vamos continuar a dar este apoio, é um compromisso que nós demos, e se forem perceber, há uma inovação naquilo que é o próprio campeonato. O melhor jogador passou a ganhar uma motorizada, com esta motorizada pode já empreender e não só depender de futebol.
1: Magezu ya Francisco Pagula, ngomangulu wa provinsia Inyambani na ulaula mulungisu lowu kugumeseni ka Inyambanesi wa 2026.
0: Hibungili inaklure Frido Antonio hi hunguleki famelana kununkha na mabaronge mamkele amale ya kurengana 600 mil meticais kota va ganhe va campeonato provincial chamchombiri chamkela a 400 mil meticais le rinagula la hatimu za kushetsola wale kama singi kota kutimbisa ka ngomangulu wa province ya inyambana na ule lezwa ku amfumu wa province utavi usimamisa akusekitela mhlekano ya kuhlanyata mire alambelege a province ya inyambani tavi ya mkela mhlekano ya kuhlanyata mire chimu chalo mo skoleni tivula leti tinileko titi leti tatata ativala leti eti tirisiwa ku hivanana aku vati longisela aku vatave vahumelela khwatsi lomuka mhlekano leyi ya ta zwibelabela hi chimu chalo mo skoleni a mandaula mangave matalwa mate kiunga kona lega pista set de setembro avulali ngave ina aviki legi yi tisili chikaratu a pista set setembro yima hilitiva ikwala hona kukari kuoneka achikaratu chako avanana va fumala undaoga ku va twaza kona kanilezwi a muchikumbisi wa vana lava va seleção ya atletismo lum a inyambani ya ku kama jogo desportivos escolares Mr. Jassi etingalo avanana vatase na vakari vatsutsuma vula yini le amasiku mambiri lava vona vanga zvitsanza akuchokuma hikwalaho hambi ku waiku amihlekano ya majogo desportivos emanziko vona avata bela
4: atiri usanguleli kale entao zvinga ta mahako kwadza apitsa yona inga he nyika unda komeke inga he mahako inga wini porque já já louco hina jana he vale ku trainare entao anzi kholo ku kambe hita inga ta wina porque avanana ni vatrenador va hina va kombisa atamu ni vontade ya ku wina entao já louco ku heko amapalisana mavala vigita kona ha tsemba ni ku kholwa kwa ajivana na zwilongile la ku ileko ndawu ati makata pisha para hinda hiperekupasao si loko uchikela ka moko na walo wa ku computer na manga si wa mamati maji kota ndzingawula hi bulile ni parcel wa hina para atani moto bomba sabato ni domingo para ataka ka mati amatela mafe ku oma ati segunda feira ita nghenisa muchini wa ku bambatela khwatsi enta hi tlhelisa vanana va kota ku kandzela khwatsi va kota ku tsutsuma khwatsi ni ku trainera ka kona
0: ku lawula ka muchikombisi Mr. Jassi wa majogo desportivos escolares atletismo na aku vona va lunghile kasi ku humelela lomu ka tamajuvane hi wulile ka tihlwa ku ta mahungu leswaku mfumo wa provhinsi ya Nyambani ni vandhoni va karhi va tirhisa timali ta kusuhani ka 140 millions wa mametical i mali leyi tirhisiwaku lomu ka ku aka swipitali leswa ka vilakulu anyarimi ka masingi zwin'we ni le ka zavale swipitali leswi kutani ku mali leyi yi karhi yi humesiwa hi mfumo wa provhinsi kota nga sina hulile ni vandhoni va Canada na ku vuliwa swaku ndzaungana swipitali leswi swi tambela ku akiwa kusuhani ka 5.4 magidi wa vahanyi va tongave va kuma aku chumiwa ka swipitali leswi zva mune n'wamangulo wa provhinsi ya Nyambane Francisco Pagula na a karhi a vulavula ka vamatsalwana na mahungu ndzaungana a vekelele chitini cha ku sangula cha ku kombisa ku a mitirho yi sangulele ya ku aka a swipitali leswi i hlamuselele ka murhuri ka vilakulu leswaku ku akiwa ka swipitali leswi ku lomu ka makungu lawa ma nga ve mahuweleliwa xikhatini cha ta hlawula mani a kota ku chikotisa utomi ka vatshami va miganga leyi ya provhinsia ya Inyambani loyi ateku nga loho lomu ka miganga leyi va kona a vavabyi va khumbaku mipfhuka ya kusuhani ka 10 ka makilometros na va languta xipitali makunu hikwala ka ku akiwa ka swipitali leswi vahanyi va miganga leyi ya vilakulu masingi nyarimi na zavala va nga ta ha khumba mipfhuka yo leha kasi ku kuma aku chumiwa a vubabyi gabyi hi kala chikhati hi tave hi vala mahungu hi lawa ya ta ku kuca aku a vachambeli va mimovha va landzisa nawu Diocleciano Matsimbo kwalaho swikini ka maphoyisa i tingalo a kumbela loko ka vhiki a maphoyisa ma kona hi khikhi ngopfungopfu lomu doropeni nge Nyambani ku nga ni xipetakulo vachambeli va mimovha va ta tshuka va lava ku ku tlela mabyala va tsutsumisa hi ta mimovha kambe maphoyisa ma kona hi tirho hikwara kaungana mahiko na siku ni siku avhiki nga hunza vakona kuringana akhumi vangave vakhonwa na vakukutshela mabyala kani leswi vanharhu vakona vatekile makarta
5: avanharhu vasoselwe amakarta ya vona ya uchimbile zwileletelo hela ku tavulavula hi swona xa ku sungula ku tsutsumisa mimovha kusa leyi i mhaka ya hasimuma ku yi honeka vaka hina a ku hlonipha mapulaka ya velocidad a ku hlonipha a tindhawu leti ku nga ni xitshungu leti ku nga ni mabazari leti ku nga ni swikola tindhawu leti kunene ti fanele ku hlonipheka kota leswi swi vondzileku le ka xikola xa uchembeli xivuleleko leswaku dentro da xilocalidad loko va zava ku dentro da xilocalidad va swi hlulile vona vatsali va mabuku leswaku a ka tindhawu leti sempre ku ni xo karhi lexi nga thikamizaku le endzo la hina makono hi nyikile velocidad 60 yi fanele ku va ku yini hi yi tirhisa ka tindhawu leto
0: Dikulisano Matsimbe wala hausikini kama poisa lomo a provinsi ya Nyambani na kombela akawa chembeli ku nga valandzisa na wata mafambela lomo sutaratwini. Basi muraza mkisiti, hichikali magumu kama hungu ya Sugenya Munkla, mahungu magawe mangini kamina Armindu Masink, kamichini kuwena inakuluru watiru Luis Batista, salane.
6: Muzile mahungu ya Inyambane.

Amamvirimvoro. Uzi kumele kungumamvirimvoro. Ati maliti mphela kwale. Anga ngulahamutini. Salation sec. Akunene ngazana kurinzelekela mbilene ka hisa. Yeu zebita mimi. Anikuzebura.

0: Dokisanu adzongeni katiko.
1: Mabulo ni varambiwa, rikalo kutani mawonela ya vengfit.
2: Migwela nkwayo, lana aradio, Msambike.
3: Konge matamela kutani ma beksikile kuwa hekumanani vatirisankuloji hala ya kanchaichai nile inyembani.
4: Natalu libomba kunene matamela ila wa malame kekambe mkumela kule shinene ita kumbela litharta ina kuweniti ita kusela mpuma ulu. Idrasiu makondela minjani inyembani.
5: Kuna ya kumamba ya kutala ya kubiha chirami chona chitiveka kukuchikona chumbitisela chusalisela.
4: Tlangile ngopfu swinene ingaku kumi nhlamusela ku varhambiwa va hina se va koho koseno tatana Simawu Mavimbi na Aurora Henriques va koho va fikile
5: va kona.
4: Tlangile ngopfu swinene Natalio Libombo kumbe se ma tlhatukisa rito
3: va tirhisanikulozwi i Faustino Sidomaleno a Maputo.
4: Khensile ngopfu swinene kuvene mulikwatsi mama na Luisa Mbowana sa fikile
3: hi le ku zinzeni a le a hale ndleleni kambe a wa tlhasa
4: hi tlangelele ni varhambiwa va hina se va fikile ya mukele tatana Guzman Makamo entlhari ya ta vukunguhati na Aurelio Aurecio Masango muntshwa leyi a lantsaku a mintirho ya ku kari na kuma a nseketelo hikuva nyamuntlha a nhlokomhaka i mintirho marhengu ma landziwaka hi lavantshwa leswo ka leswi thyiwaka empreendedorismo juvenil. Vantshwa va landzaku mintirho ya ku hambanahambana hi ku veni va kuma a nseketelo i ta sungula ni mabulo Aurecio Masango. Hoyo hoyo.
6: Kan mambo.
4: Mhm. Umuntu a kumaka a sekretelo wat maleti nyikelwa ka mfumo ku veni mpulanzi wa mintirho ya ku kari. Intirho muni u landzaka?
6: Bonga akuva fikelela radio. Ita tlhamisela timaka leti nga ka tona. Ta xipfuno lexi nga xi kuma hi ntlhelo wa mfumo. Ku sungula a ni lavaka ku khensa president wa republika hi mabiwu la nga ma kuma ya ku pfuna jove hi tlhela hi khensa ka president wa munisipi wa hina wa lomuxayixayo Usman Adam hi matimba no wona a nga ma kuma ya ku a seleksionara maproject wa hina a tlhela a hi fundisa swa ku empreendedorismo yini i nkama wa makapacitação leyi nga makuma a le munisipi. A negocio ya mina ya ku tsama makopya ni ku digitala madokumento i repografia.
4: I swona ma kumi njhani ma tswaleki njhani a makungu lawa ya ku veni mivani swa ka mi ta landza a ntirho wa xiyenge lexo.
6: A mapimu lawa ma sukele nkama ya le xikolweni a hi swi vona a minti leyi nga li kona ya ku tirha makopi ya xikolweni a hi swi navela ni ku a ntirho lowu vhela ni nga sinje ni nga tshika ni wu kota loko ni kuma swa ku karhi se hi ku famba ka nkama ni zamile kuma ntirho lowu a ni tshika ku ni kuma a project a mali leyi ya project leyi se ni tsama-zama swi tsondzahaka ku a swi pasi lika a ku imprendera loko u nga na ma-recourse ya sufficient majambi ka swona ni zama-zama ni zama-zama ni tsandzeka ni wa ni pfuka se a ni kama ku nga fika a Fidel vhela ni yo vona opportunidad la ku nada lexi a ni tshindzeka ni tsala projeto la leswi nga milorho ya mina ni ya submetera ku li nga ve approved.
4: Se xuxi xa ku vevukela
6: a ku vevuka ni nge bali swa ku swa vevuka maje ku hinkwaswo i dzafiyo maje swa famba swi nge fani ni khale leswi ni nga le ka swona ku ni ovhe mwinta meloria ku leswi swi nga yantswa di labra ka porque já a material se manguane se ma manono ma manono ngofu se ma malulame ku sene ni michini ya nyuane sene ni ni material manguane ya kuni dinamika nyana kutula khale
4: e kuveni mhlamula akuvilela ka xikola ndaweni mka ka yona angale xikola ntseno kulaveka michini ngaki
6: a kula ku sungula negosu leyi vhela kulava ni nga bala swa ku kulava ku uni munhu wa michini ni nga sungula hi michini wa ku digitare ngolo computadori nyan'waka se yaka michini wa makopi wa multifunctional nga usa ku makopi ya ma ku fax scan ni swin'wana se kuni michini wun'wana kambe wa ku enkadrena ra madokumento nona wu essential loko uma ntirhelo wa maphepha se ni michini wun'wana wa ku implastikara wu conservara madokumento
4: hi leswi lavekaka swi mi vekiselaka ku landzeni ka mintirho ya n'wina mivula ku ve ni mi wile mi pfuka muwa mpfuka leswi vulaka ku ve ni a muntshwa loko a landza ntirho wa ku karhi a loko a waka ku sungula a nga wuya a nga ha pfuka ku ntsengo a fanela ku ve ni a sindzisa
6: vhela a empreendedorismo juvenil i ku sindzisa a tikula hina leni madzafiya ku tala ntawu empreendedor ne nawe munhu wa ku a loko a le ka ntirho wakwe ku lava ku a ni ntamu wa ku swin'wana swin'wana a swi kota purika madzafiya manyingi empreendedor a masiku a ma fani nyamuntlha swi nga famba kahle ku vutomi la mina se li fambile mundzuku swi tlhela swi cinca ntawu ku lava ku loko u li empreendedor u ni ntamu wa ku kwalikeri kuza swi nga kona swi humelelaka mahlweni ku lava ku swi kota ku u swi a maproblema lawa u ma madzafiya lawa u ma vensera ntawu ni bala swa ku vhela i dzafiya ni nga le ka lona ni hanyimela ku vona swin'wana futhi
4: kambe swoswi swa famba
6: kambe swoswi ni bala ku swa famba grasa xo fidel
4: hi swona i ta kongoma le xifundzankulu nyambani Aurora Henriques na yenavo i mun'we ka lava va pfunekeke emaleyi ya fidel ku va va landza makungu ya vukarhi i mintirho muni mu yi landzeke kumbe mi ka karhi mu yi landza hoyohoyo
7: a vito hi mina Aurora wa lomu inyambani hi kona hi laha ka nghena leyi hi vulavula hi fidel hi kumanile na hi nyikiwa a opportunidad hi fidel ya ku va hi konkoreri para hi ta kuma a ku humelela hina ku kota majofi mina ndzi laha ndzi tirha hi Salon de Beleza hi ku tirhisana ni vavasati ni vavanuna
4: hi swona mi yi landza njhani mintirho ya n'wina ya beleza ya vevuka i switirho muni mi nga karhi mu swi tirhisa ku landzeni ka ntirho wa n'wina
7: ya para ndzi ku bya vevuka na damashi bodi ndzi vula ndzi ku bya famba nyana hi ku anti xika ku ndzi kuma a opportunidad ka fidel a swi nga vevuki maxi leswi hi opportunidad leyi ya fidel ndza swi vona ku i chukwana purike swi nyingi swi nga ndzi faltarela purike ndzi ta hi masiku na ndzi tirhisana ni ntirho lowu wa beleza maxi a swi nga se enela leswi ndzi nga ka ndzi swi xuva manjhe hi makeni ya fidel ndzi vula ku bonga ngopfu porke a hi zvoke maxisi a vhunile
4: ma fiki njhani a mapimo lawa ya ku ve ni mu landza a ntirho wa salam
7: ya mina deje ka un'wanana ndzi kumekina ndzi navela mesmo ku sasekisa vanhu a xi ku deje ka ku tswaliwa mesmo purike laha ka dejano ate lomu ka mavhintiyana ndzi va fambisana mesmo ni ntirho lowu ndzi rhandza ku sasekisa vavasati loko ku nga humelela opportunidad ya fidel ndzi tsutsumile ndzi ya ku siniyani na ndzi ya mintirho a akuri ku lumachina ndzela ku landzela tiro lowu wa ku sasekisa vavasati
4: kuveni makungu lawo ma nga fadlari ma va helano u nga lavi hi kona u swi ma hi siku yini
7: loko u lava ku landza ntirho lowu wa salangu lowu tingi kumeka na wene bya ku hlaviwa misisi primera cosa tingi kumeka na wene salangu tingi kumeka ni switshamo bya ku pra a maclient ya wena ma ta kuma ku tshama laha ka u ndhawu ka ginene tingi kumeka ni leswa ku hlaviwa misisi tingi kumeka ni leswa ku u sekara misisi tingi kumeka ni michumu ya yinyingi ne yi fambelaka ni salangu
4: xana hi tlangelele a nhlamuselo wa n'wina rora henrikis hi mun'we ka lava pfunekaka hi makungu ya Fidel i makungu muni ma nga kona ku ve ni ku seketeliwa vantshwa hi ta sungula hi tatana Guzman Makamo i ximo xa xifundzankulu Gaza i makungu muni manga koho ku veni ku seketeliwa a majove a maprojeto
8: xa ku sungula hi lava ku khensa ta idea leyi nga ve kona hi president da republika ya ku a ku introdusera Fidel para a ta kota ku pfuna a majove a majove in facto ma lava ngopfu ku pfuniwa hi to timhaka leti nga ka tona masiku vanhu lava ta ku pfumala ntirho ni xitikaso ntawu president da republika a ve ni idea leya ku a Fidel a ta pfunetela a reduzira a timhaka ta ku pfumala ntirho a Fidel a tile lana i se wa ya humelela resultat ya kona hi nga bala leswaku a maaria lama nga finansiyariwa ikhuluma hi commercio ikhuluma hi commercio ni dzana vama projeto ya commercio ikhuluma hi agrupo orsamento ni projeto lin'we li nga finansiyariwa ikhuluma hi avicultura hi ni dozi wa maprojeto ma nga finansiyariwa ikhuluma hi projeto lin'we la pesca ikhuluma hi projeto hi 4 maprojeto ya industria ikhuluma hi 3 ya maservisos ikhuluma hi 3 ya turismo restauração e hotelaria iguma hi ya khuluma hi wolawo hinkwawo ku loko hi masomara hinkwawo mali 43 ntawa maprojeto lawo ni mahari ya koho lawa ma nga finansiyariwa hi Fidel ka nkhambelo wa ku sungula
4: kuveni makungu lawo ma nga tsundzumi i swini mu swi endlaka ka lavantshwa ku veni Danny Johnson ma va fundisa majove ku veni ma landza mintirho leyo kumbe mo va nyika mali ntsena
8: kha mambo loko ku nyikeliwe mali ndzhaku ka ku nyikeriwe mali ya conseil municipal yi va vitanile hinkwavo lava nga veni va beneficiario para ku va kota ku va formariwa materia de empreendedorismo gestão financeira e outras materias ya ku fambela ni empreendedorismo leswaku va ta kota ku va endla va implementara maprojeto wa vona va nga fadlara porque a objetivo la hi ni lelo la ku a maprojeto lawa non pode ma fadlara então e vini capacitação ou formação em nosso balatano lá dia até que dia nós vamos formar diferentes matérias
4: vana carlo o ringani ele que vini baixo quanto quanto a tirissa quanto lanza quase macungo
8: angarlo a o ringana anga é por isso que depois que a coiva nikile vai formar longisa a programa lá que se enche acompanhamento leswaku maprojeto lawa swi li yini u ni difficultad muni la kada empreendedor kada beneficiari para ta kota ku yi vona swaku hi ulta parcerisa ku yini a pasi leyi yi nga ta ve ko jan u tirini entao hi le ka ku lunghisela para kuita sungula ku ya tirini para ta vona swa ku swi fambisa ku yini leswi vanga swi fanga swi bala ma project la vanga approval va ma implementa right now o kumbe van difficulty ntawu enga swenyisa ku yini ntawu hi ku hi marito la matsongo hi ni programa la accompagnement
4: ixana ya tlangela anhlamuselo nga kari mihinyika mpfula ku veni mahata maha a akompanyamento mahatilungisela ku veni mutafamba muchuvuka swa ku mitirhela ndziwa njhani se i nkama munhu dlulaku a vantshwa lava va landzaka mabindzu va nga karhi se va le ka wona kumbe u nga dlula se na va landza makungu lawa u nga ta fika mi kuma ku veni se swi onhekile
8: nada hi nga ta kuma ku swi onhekile ku mali leyi i humile mazomeni bya umexi i humile mazomeni bya umexi i ka da area ku ni nkama lowu nyikiwaku va ngo i period di borla for example para area ya commerce va ni tin'hweti timbirhi na va nga hakeli nchumu va nga tlhelisi mali na va zama ku va lunghisela va kuma xo karhi endaku kusukelisa ka hweti ya vunharhu ntawu va ta sungula ku va ta tlhelisela timali ta ko leti i ntawu nkama lowu wa doge mezi lowu i nkama wa ku a ti lunghisela a encetela leswo tala i handleni ka leswo diposhi ka ku i ndlulile period bor hina hi nkama lowu se hi nghenaku ehasawu famba hi visitara hi kamba swa ku va yisa ku yini ku ni difficulty do now ntawu ya hali phakati ka ya hali ka nkama
4: ya le ndzeni ka nkama i swona tatana Simawu Mavimbe hi wani a matshamela xiyimo xa xifundzankulu a Nyambani a vantshwa va tikuma timali hi xini xinyimo ku sungula
9: a magezi yo sungula ho bonga xikhati lexi hi nga nyikiwa hi Radio Mozambique kasi kuve hi ta bula na vayingiseti mayelano ya mali leyi ya Fidel a mali leyi ya Fidel i mali leyi yi nga ve yi tumbulukisiwa hi presidente wa hina Daniel Francisco Chapo kasi yi kota a ku vuna lava va nga ni mapimiso ya ku maha amabindzu maxikani lebyi na va nga hi na malunghelo ya ku ve va swi kota ku ve va ya le tibangi kasi va kuma a timali hi swi vona na swi karhi swi khanya leswaku a vanhu a kama lowu ku nga divulgaro a mali leyi vanyingi va nga presentara a maprojet ya wona kasi ku kombela mali leyi va fela ku va maha a mitirho leyi va yi pimisaka nguvunguvu a majovhi ya hina hileswaku na yona wu a politika podi ndzi nga wulisa leswi ya mali leyi yi nyika nguvu a lisima amajovhi puyisi ku vula ku swa ku a ku hundza ka metadi yi nga 60% ya mali leyi teki yi ve yi finansiyara a maprojeto ya majovhi ya hina hi swi vona na swi karhi swi tsakisa ngopfu primary wa ku sungula hileswaku a vanhu va nga vi va nyikela maprojeto va nyingi ngopfu xikhela xa xivanga xikarhato hileswaku a mali leyi hi nga ya mukela yi vonaka leswaku yi kule ngopfu kasi ku ve yi eneta vohle kani leswi ku kumekile leswaku a makumisawu ma ve ni ntirho wa tshimatshima ngopfu kasi ve va hlawula leyi va nga yi vona ku tiprojeto ta chukwana kasi ku sungula a ntirho lowu hi nga vula leswaku hi magezi matsongwani hi wona na yi karhi yi famba khwatsi ama implement rate tanto ya Fidel lomu ka province ya hina ya Nyambani
4: a mvula ku veni amaprojeto ma yamukeliweke va manyingi ngopfu swinene i maqhinga muni ma tirhiseke ku veni musefa a lava va nga karhi va pfuneka sweswi
9: khomu hi swi tivaka leswaku a mayelana ni nawu wa kona wu nga ve wu tsumbulisa a mali leya Fidel wu vula leswaku lomu ka swipandzi swa hina hi vulaka swa ku ma district asinkomu ma council municipal kutawe kuumbiwa ati commissions de seleção de projeto. A comissão ele inhlangano munwe uve ni 10 gavano ni vanharu. A nhlano wa vona tikhari ta mfumo ti fambelanako ni mitiri ya mibindzu hambi imwana matimitiri. Avambiri hilava humela kuhila kuwa shaulo vafambisa kuma binzu kama ganga lowe, seja district o munisipi. Avambiri vahumalaka kawawa leaders komunitari kunga varangeli vamiganga. Amungwe hilo muka maorganizasao kunga mikangani li inga kona lomu vahanya kukona vana. Amungwe ahuma lomu kala vahivata kusa kuwa akademiku. Ati kari hii ugonzi. I ni wambiri vahuma kulaka maorganizasyon la wayani mawone lila kuhimima tirela ya mfumo wetona kusawa kuma sociedade civil. Inta ama kumisyon la hiwona manga umbiwa, magonzi siwa, hiu kari, gifambele na kuni empreendedorismo, gifambele na kuni gestão financeira, ni analisi di projeto kunga kuhota lezwa kwa projeto li yitamikili one yitamikili matamikila munu primeri lezwa kwa munu lwe ya presentare kwa projeto li wakumbisa futi futi lezwa kwa ata zukota kufambisa a projeto yako one acha umbiri ye munu lwe ya presentare kwa projeto li imunu mungwe lwe angani matamela lezwa kwa wako fieri kwa lumu wa tsama kukono. Acha unaru, wakumeka na kare ya tsama kwa laha alawa kuwa amaha a projetu yako. Ndano, hiyo na makumisa ulao, manga veni ntiri de facto watsima-tsima, wakushaula, nukushuta, kasi wakumatu projetu leti wanga tuwana kuleti. Hitona tinga chukwana, anzini kati projetu totala nguvuta uchukwana.
4: Iti projetu tinga kumbe vantua vangake va pune kaka ima kungu lawo. Batla uliweke.
9: Nzinga wala lezo waku aka provinsa ya Inyambane komu provinsa. Ya mukeli achipanzi chama lile uluwa kulezo wako hichiputukezi isi 50,439,624 para kale mbega 2025. Hiku ya mukele kato wana kutanzinga sina nzi ula. Hiya mukele a 26,744 wa maprojeto. Loko hisoma retimali itinga vitu laweka kama projeto lo. Zukumeka antsengo wa ma 3.57 milioni shikizi iyo hunza nguvu amalili hinga amukela. Majikwa la kantiru lo ukesi wakua ti komisonji. Vazukoti ili zwako vashuta ni kushawula a 8.89 projeto. Ikwa laka 8.89 projeto li. Aikinyinchi 23 watola. Apusima dami 60% tama jovia hini.
4: Ijonzo muni inyikeluwe kenzaku kubini vantra vanga atiki vapazamisiwa kulanzini kama kungulao.
9: Achosungula ajonzo yu sungula inyikuli na yonawa akumisao lezo wako la kama lili kulaku mchuhu kala kama projeto. Hii projeto yilongolo kako ni kushoketela au shuhuku gamu gangaluya. Lezo ulo wako ichiputukezi são prioridade desenvolvimento daquele distrito ou daquela autarquia. Então, dois, kuonwa hei projeto lei ingatawe yuzu kota kuhinyika li sima yako. Ita tirisa projeto lei, hikheikhelisa amali, hikukota yuzu wako amali lei, ahemahala, iyo pembiwa, ilawa kuwe yiku yini, hikheiliselwa kasi, ita kota kuwe inyikwa vangwana. Então, a minha jones manga vai manhã com a lavagem, alô. Hima fambisela ya mabinzi yaki. Hima tirisela ya tmale. Assim como hima kilisela ya tona tutmale lito. Portanto, kuma a swigondzo leswi na va nga se amukela a timali leyi.
4: Loko mi chuvuka ka 889 wa maphurojeti lawa ma hlawuliweke hi wani ya ntikelo ngopfu swinene ya swiyenge munhu ku tala ka wona?
9: A ku tala ka wona a maphurojeti ya commerce. Por isso ha mahale swaku hi ve ku xa xisolonyana. Xisolonyana hi yini? Hileswaku a commerce hi swi tiva ku nga ve u xavisi. Gala veka u xavisi kasi hi chiketa a michumu lomu ka lavaka va kumekaka a kule na yona. Maxikani leswi loko hi karhi hi cuka a tshimatshima ya mali leyi yi fambelana nguvu ni vubindzuli ga bya ku kota hi swi tivaka leswaku a tiko ga hina ga ha kumeka na ge karhi ki xaniseka hikwalaho ka ku a swaku ga swi nga heneli ka vokhe vanhu. A xa vumbirhi ku lave ku ve ku hlohletela a maphurojeti lawa mama haku ku ve ku kumeka mintirho kasi majovhi ya hina matirhi. Loko hi vona hi tinokosi a ku tala ka vona lavaya hi yena basi onuna na nsati ntango bya kala nguvu ku ve a vitana vanhu vo tala. Bya hambana ni urimi ki loko munhu u munyika a mali para projeti ya urimi lahaya ni ka kumeka vanhu vo rima ka kumeka vanhu vo tshovela kidzi nta ku ni vanhu vo tala nguvu va tirhaka ntango a projeti yi nga kumeka tikarhi yihi ni vanhu vo tala ya commerce com cerca de 406, portanto, financiados do total de 889. Olha que eu e 406 vão amukela a mali leyi la ka ntsengo wa 889.
4: Imtiri muni tani mfumo mu yi landzaka ku ve ni mu nyika nkhinkhi lavantshwa swa ku ve ni va vona alisima la ku va pfuneka hi timali leti?
9: Ibungile nguvu hi xivutisi lexi hakusa lexi hi xona xi nga ve xikarhato xa hombe nguvu. A ku ve hi landzelela hi kompanyara kasi ku va nyika ntamu hambi ku ve hi va kucetela leswaku a maphurojeti ya ge ma nga faliyari. Ha programari a mintirho leyi hi vitanaka i monitoria. Akati hweti ndzhaku hi mahili ka man'wana ma-district a hi swi kotangi ku kubriri yo hlhuma 889 project koto swi tivaka a tiku gyanzile maxikani leswi ku ni lawa hi nga visitara na hi va hlohletela leswaku ku lava ku ve mutirha hi nkhikhi kasi ku ve mukuma a ku andzisa a mitirho ya n'wina. Andzeni ka ku andzisa ka mitirho ya n'wina ma swi kota kasi ku kuma mabindzu ya kona mu kota ku tlhelisela mali kasi ya ya vuna van'wani a majovhe lava va nyimileke ku ve va kombela mali leyi.
4: Hi tlangelele Natalio Libombo mamana Luisa Mbowana wa xibyana xa dyondzo se a fikile.
10: Konge mi khongele yezu haleno ka matisolo mi ta va mi nga fambi laha swi fanelaka ha kona hikuva ha le ka zindzelane.
4: Hi swona hi tlangelile tatana Makamo. Lomu xifundzankulu Gaza a vurimi ni vufuyi hi swa ntikelo ngopfu swinene. Ka timali leti ti nyikeliweke ku ni matshamela ku ve ni vantshwa va nga landza a mitirho ya xiyenge lexo xa vufuyi hambi vurimi?
11: Ka mali leyi nga nyikeliwa ka pfuliwa xipasu lexaku va nga landzisela timhaka ta vurimi va nga landzisela timhaka ta vufuyi maxi tanihileswi a nga swi bala kulega wa painel wa nyembane a maphurojeti yo tala la verdad malandzi ya commerce entao a xi kini ntirho i dzafiyo leli lekulu ngopfu leswaku hi ni mfanelo hi hlohlotela majovhe leswaku a ma abirasa ri mahari ya mambenyana kumbe ya agricultura for example hi na lomu a yi ni a yi vanga pelimenjulaka njhanjhani ni nge ni nge generalizar nda particularizar nga chai chai hayi vanga ni project la agriculture então idzafio leli ni fanele ho hlorotela majove hlorotela lava va va peta ku ma project leswaku ava ava ringetele ama project mambenyana ihandleni ka leswi a imperindidorismo phe ini palavra limbenyi lanyuwani la vangu innovação kuna rito leli vangu innovação u palavra leli vangu innovação enda ama jovhe tenge maringisa leswo ngwe ku inovara no mpoti ku kontinuariwa ni maprojeto lawa ya hanwe ama projeto yo tala loko swi landzisela por exemple lana i maprojeto ya ku fuya tihuku don tenke ama jovhe hlohlotela leswaku matani maprojeto mambenyana ku andlele pfulekile para leswo i pfulekile a mahari a manyingi swinene ngopfu tanihileswi muswi vonaka lani ari ya commerce o agricultura agrobrossamento avicultura pecuária pesca piscicultura indústria serviços turismo restauração hotelaria e apicultura mas a área lá manga vem com uma projeto de tala e ve comércio nem avicultura engalancelanya na indústria a uma projeto lá manga já não fala na agricultura pecuária acovanga no projeto. Então, o desafio é o Kulungufu, é só com a jovem, tem que abraçar o projeto Mambenyane, é o fã de agricultura, é o fúria. Antes, é que é o fúria louca com a Katuhuku, porque ele é o fã de Kulungufu.
4: Alan Makungu, em que você vai antes, você vai entrar com o Mambuyelo e Timal?
11: Antes, acho que a preocupação é o Lelo, o desafio é o Mambenyane, porque a jovem, malava se lusa cola na cola. Malava swilo swa kola na kola hi ni mfanelo hina hi hlohlotela majovhe leswaku a maprojeti lawa makulu ma lava pasiensa hi mateka nkama ntawu i dzafio ku ni a mali leyi ya ku yi teka nkama yi lava pasiensa yi lava pasiensa
4: tani wa xiudyana xa ukunguhati i nga planificação makungu muni manga koho kuveni nkarhi wa kuleha ku dyondzisiwa vantshwa ntshimatshima ka xiengilixi xa ufuwini urimi nga le tihuku ntsena makona se makungu mixona leswaku loko hi mahisa leswi a vantshwa va nga pfuneka ku tlhela kambe va nga ve va ni nkhinkhi ku veni va landza mintirho ya vurimi ni ufuwi lin'wanyana i makungu muni mu pimisaka ku veni ma ta landziwa hi xiyimo xa xiudyana xa n'wana
11: hi ni nkarhi ni ku dyondza ya univel council municipal leswaku hi nga nyisa ku yini para ku hi ta kota ku hlohlotela majovhe ma ta kota ku ma abrasara a mahari ya mambenyana ya ku fana ni agricultura hi ni nkarhi hi tirhisana ni va ni mapuxo administrativos valava chef de posto leswaku va kota ku reunira ni xitshungu va hlohlotela leswaku a ku abrasari ma project mambenyana majanyi mangalano ya funda leswaku hi ta swengisa ku yini para ku hi ta kota ku hi revertera mhaka leyi porque empreendedorismo ya abrasara mahari ya manyingi então swi lava ku mahari yalawo ma exploraariwa
4: tatana loko hi kongomale a xifundzankulu inyambani tatana Simão Mavimbi iwani matshamela hi xiyimo xa xifundzankulu inyambani ka makungu ya ta vurimi hambi ufuyi i ntikelo muni i dyondzo muni nyikeleriwaka ka vantshwa
9: bongile aka mitirho leyi yi fambelanaka ni ufuyi hambi ni vurimi hi nga vula leswaku kota ku vula ka mu tirikulo no painela a vula ku leswaku e un dzafio a majovhe ya hina hi ku tala ka wona a masi wona a wurimi komu ntirho lowu fambelanaka ni majovhe hi leswaku kota hi swi tivaku hi kale ka koni a wurimi hi gi tivaku hina hi ligiyani ka ku famba hi xikomu o hi ku rima hi tihomu a hi na michini kasi ku ve hi mahawurimi ligiyani gi ve gi engetelaka abinzoni mas hikwalaho ka ku implementara maprojeto lawa ha va kucetela majovhi ya hina leswaku lomu ka ma-district o maconselho ya autarki lawa ma nga ni matshamela leya ku ve agricultura gi ve gi mahiwa hi tshimatshima ku wa lave ku va maha a mintirho leyi ntan purke a chahombe cha kona cha agricultura hi tavicini ku kuma mati nompodi ku simama majovhi yana hi pensara ku agricultura hi ku ya rima lomu macongweni hikusa loko hi simama ni mapimiselo lawa hi leswi mahaku swa ku a nkama lowu wa xihala hi ya macongweni a kama yina ku vula hi talelo ntan gimaku a wu ri agricultura ku ve ntirho lowu kala ku nga hi na bindzulo ntan hina hi va kucetele leswaku ve va designyana maprojeto va patsana ni lava nguvunguvu lava nga vona va nga gonza komu tikhlari ta agricultura hakusa va swi tiva ku gimayisiwa ku yini va tirhisa ku yini michini kasi vivi kutsongwani kutsongwani va vi va tirha hi maprojeto lawa ma fambelanaka ni ku koka mati para matshamelo yo nona maha matubaji va maha agricultura leyi wulwaka swaku i agricultura mechanizad aka pikuari tambe hava kucetela nguvu i vale a pena dizer que a pecuária na conau e o para o tsamo gaunaro lá com a província ainda a primeira é o único uma projeto de comércio com lanzela e avicultura com tal lanzela e a pecuária então kutsongwane vai comer calavas lava mas já se mamheva kuchetel por exemplo no distrito lá os coteca o cuve man matsamela ya kufuya at home hambi byin'wana kumi timbuti ntawu ha va kucetela leswaku va maha maprojeto lawa kasi va kota ku yi va londzowota leswi byi nga matshamela ya matshamo lawa va kumekaku kona
4: i nkhumo ngopfu swinene lani hi hlawule swiyenge swa nga leswi nga ke ku ve ni hi dokadoka swona mayelano ni makungu lawa ya imprendedorism loko hi cuka xifundzankulu Maputo Gaza na Nyembani kuni lwandle handle ka lwandle ku ni tindhawu tin'wani ku nga ni maqhivi leswi vulaka ku ve ni amitirho ya vutshevi na yonavo i ni ntikelo hi xiyimo xa swifundzankulu leswi hi wani makungu kumbe ma pasiweke kumbe ma nga karhi ma bohiwa ku ma nga landziwa ka xiyenge xa ta vutshevi leswo a xifundzankulu Nyembani ta sukela kwalani swoswi
9: bon a vutshevi nakona wu loko hi ciwukala ka maprojeto la hina a gi kumeki le henhla ngopfu maji va kona lava nga ve va kombela mali leyi kasi ku ve va maha a mitirho ya vutshevi hi vulavula hi ntsengo wa 24 projeto aka provinsi ya hina ya Nyambani a va kucetela ngopfu na vona i a ku fana na agricultura la zwin'wani hi mhaka ya ku a mintirho leyi yi fambela para ku ve maha hi li simasima ku laveka mali yo tala ngopfu ndzi vula leswaku for example loko u lava ku maha vutshevi leyi kombelaka ku ma fambelana ni mabarku ja mali hi nga yi kuma ya fidel a yi swi kotangi ku ve yi enela kasi ku ve yi vuna a vo tala la ka projeto leyi ya vutshevi maja va kucetela lomu ka matshamo lawa ma onekaka leswaku mave matirhela ya chukwana a ku fambisa a vutshevi
4: a mi vula ku va swi nge koteki ku xava mabarku i nga maboti kambe ku ni xiyenge lexi xa vufuyi la swidluwani mianakanya ku hlohletela lavantshwa ku ve ni va cuvuka ka xiyenge lexo
9: a ku fuyi wa swidluwani wu ni lisima hi ku ve kota hi swi tivaku a swilo swoxe hambileswi hi wulaka swaka swa ntumbunuko swa mbela ntawu wu kumeka wu ni lisima hakusa loko hi karhi hi tirha ntirho lowu wa ku fuya swidluwana wa mahaku lomuyani ku kala ku nga hi na tshani va kume ku ve va ga a tinjanci ta ku huma hi lomu ka ku fuyiwa
5: hambi ku humuta bimbi
9: ku nga ku humuta bimbi maji ku ni dzafiyo nguvunguvu aka matirhelo laya ya aquacultura nguvunguvu loko u maha aquacultura liyani ya ku u chikelela nkoveni u boxa kasi kuve kutala mati ufuya kona acho songula helezwi ndzinga vindzi zwihula hi hlangana nguvu masiku ya nyamuhla ni ma mudance climatic uya chikela u bosha u chele rigwana tihodi timbiri tinharu muni avula yiku ndzichikelini talelo lumuyani zwokhi zwiluzeka ahi zwikoti leswaku vanga tiri manji edzafiyani lahi wana ku ka huma nguvu mihandzu yo tsakisa ya kwa kultura liyani ya kufambelana ni lumuya kungani minchongo primero abinzuluka kone ga hombi nguvu akusa kwaya ya chiliwa maredi la wayani zwifuyiwa lumuyani ka minchongo ya hombi. Segundo, amakale ndzinga vindzi yihula ya kumeka ya ntalusi maji aina makonsekwensa ya negativa kufana ni lumu ka kuya ukela uhuma mati ufuya zwidliwana para ndzinga wuli hi zwiharaharana lebyi fambaku lumu ya minkoveni zwigaku ngopfungopfu zwidliwana loko swa ha hi zwitsongwana portanto intirho wa lisima ngopfu ha simama ku va hlohletela majove manje ha zwitiva leswaku na verdade e un desafio para ku ve hi implementare aquacultura ngopfungopfu ka swin'wana swipandzi swa lumu provinsi ya hina Nyambani.
4: I xiyimo xa xifundzankulu Gaza tatana makam hi wani matshamela ma swa kunguhatiwa a ku seketela ta vutshivi ka lavantshwa hambi u fuyile swidliwana
11: ya zama ku seketela maje amhaka leyi ya vutshivi de facto i desafio i desafio maje handleni ka leswi a ni lava ku khumbuza leswaku a fidele ngopfungopfu yena a nga finansiyari ku ni nga dara example for example loko munhu ala ku pfula baraka a fidele a nga nyikeli mali ya ku ta ya ka baraka a nyikela mali ya ku u ta xava leswi u ta xavisaka entown loko hi lava ku swi landziseliseni ka vutshivi a fidele a nge gwindi kwa ku finansiara para we u xava a bond maji para u ta kota ku u xava leswi nga ta ku pfuneta ku ta kota ku tseva
4: aleswo wa sekete aleswo ku xava swa ku veni swa ku pfunetela ku tseva leswo swa seketeliwa
11: swa seketeliwa u xava leswo swi ta ku pfuneta ku a ku tseva
4: xiyenge xin'wanyani i xa ta vuvhakachi swi nga koteka ku vantshwa na vana va landza makungu ka xiyenge lexi xa ta vuyenzi vulavula hi turizmo
11: swi nga koteka porque ate hina lomu hi ni maprojetum hi ve ni maprojeto mambirhi ya turizmo even ma project mambiri ya turismo amare nkwawo lana ya make ya yamukela akuni lexi nga pfaleliwa ini ya hlohlotela leswaku a va ringiseli maharela mambenyana for example ama project lawa inga ma yamukela ya 2026 porque 2026 se yamukela ma project yo nyimela ku mala ku kota ku disponibilizariwa ma se yamukela ma project sema diversificado o sekun ma projeto nyana ku maringa mahari ya mambenyana entao i resultado ya ku hlohlotela leswaku akuringisiwe a mahari ya mambenyana ya ku nje turismo agricultura a pecuária ni mahari ya mambenyana lao manga previsto ka bukula fidel
4: isona tatana mavimbi kata vuyenzi makona makungu hi xiyimo xa xifundzankulu Nyambani
9: makona makungu hi laha hi ve ni desafio ya hombe nguvu ya ku va kucetela leswaku ma kumeka hi tshimatshima makungu ya turizmo hakusa kota hi swi tivaku hi novembro wa lembe leyi nga hundza ku kumekile muhlangano wa hombe nguvu le ka vilakulu lowo a president republica ku nga huma nawu leswaku a provinsi ya Nyambani yi ta vintsindza wa turizmo lomu Mosambiki hi xigele lexi ha kucetela nguvu a majovhi ya hina leswaku ku ni matshamela kasi ku ve hi maha a turizmo manje a xivangelo xa hombe ndzi xi vonaka ngopfu hi lexi fambelanaka ni mintirho yo tala kerize yi kumeka ku swa ku u yi landzisa para ku we u maha project ya tourism ma xikutsongo kutsongo ha swi vona leswaku ku ni lava khatalaka ndzi nga vula leswaku aka lembe ka 2025 yena xivulela hi ntlhanu wa maproject ma nga aprovariwa i ma implementari hikwa ka nosa province tinyamba
4: a tourism nketa uyenze swi fambelana ni matimu va nga ve va li kona lava kombiseke maproject ya ku va va landza mitirho ya vona na va kombekisa a matimu ya lomu tikweni va famba loko fika vaendzi va famba na vona va va komba kulani hi ndhawu ya ku ina ku ni matimu ya ku ina kumbe hi ki leswi ni leswi a malembe ndzhaku ma kona makungu lawa tatana mavimbi
9: a makungu lawa ma kona maji hikusa a direção ya cultura e turismo lomu ka provinsa ya nyambana ya va yi tikarata ngopfu hi ku formara ngopfungopfu a majove ya hina kasi ku yi va maha a mintirho leyo ha dzumba ni ku alakanya leswaku aka mali ya nyan'waka bodi hi ta heve hi wona a ku engetelana ka maprojeto ya ku yelana ni turismo hikusa ku ni ntirho wa hombe ngopfu ya ku va formariwa majove kasi ku ve va kombisa leri ritonaku hiko sound rotation touristics va kombisa va tourism laha hi laha ku nga tirha leswo hi ni matshamu yo saseka ngopfu hi ni matshamu mawulawulaku hi leswi swi nga ve swi maheka kale lomu ka tiko ka hina o ka provhinsi ya hina hi nyambana hi vulaku leswaku loko va swi kota ku londzota khwatsi ku nga ve vona va designeri kuma project lawa ive va tirhisana ni lava va nga vona va nga va va fambisaka mitirho ya mahoteleria hambi ni man'wani matshamu kasi vona va maha maligasawu ya kona ni ku ve va kombisa ntan yi kona desafio leyi ya ku va kucetela a majove ya hina hikusa hi wona hi opportunidad ya ku ve va nga ve va tirha ntirho lowo yi ma kona matshamelo ya vuchukwana para ku ve u tirha ntirho lowo
4: tlangilele a xifundzankulugazi ta vuyenzi avantshu anga swi kota ku ve ni va landza mitirho ya empreendedorismo hi ku ve ni va paluxa a matimu ya xifundzankulu gaza ma kona makungu lawa
11: ma kona makungu lawa a lomu ka gaza ku ni nga swi mbala swa ku ku ni tindhawu to tala leta ku va nga vestira hi kara lela tourismo por exemplo i nga bale lomu ka xencayo ku ni michumu yo tala leyi a idelidad yi lunghiselaka hi nga landzisele ko praya por exemple ku ni swo tala swi endliwaka leswaku para ku ta kota ku pfuliwa ndlela leswaku a tourism o ni majove ama avansari ni aria leli entan ku ni swo tala swi endliwaka
4: hi tlangilele nga ku ha se leswi gombeli nga ka ncayincayi vo gavoxe enkama ku ve ni i lawula vatirhisani kulori xifundzankulu nyambane na Drasio Makondela Maputi na Natalio Libombo i navela ku mi nyika nkarhi ku ve ni na n'wina vo u nga veka swivutiso swi nga tshikeke swa ha sali a handle ku ta fika sweswi
5: bongele hi loko i na kulori u hi nyikile gezo kambe hi halakanyisa leswaku makungu ya ku fana ni lama mahikile ka malembe ndzhaku ka mfumo wa Armando Guebuza kota murangeli wa tiko xikhatilecho a ma vitaniwa Fundo de Desenvolvimento Distrital vanyingi va nga lomba mali a makungu ya mfumo a ku ku andzisa a madistritu ka mfumo wa Daniel Chapo murangeli wa tiko ma tlhe ma wuya ma ni vito gin'wani hi ta sangula kwalomu nyambani hi ku bula ni murangeli wa mitirho ya ta makungu ni timali Simo Mavimbi byini byi nga gondziwa muwuli leswaku muvalile hi ku bulisana ni lava va nga pfuneka hi timali leti xungetano hi matirhisela ni makhilisela loko ku cukiwa leswaku malembe ndzhaku lisini ku a yi khilisiwanga mali lisini ku a yi tirhisiwanga khwatsi mali van'wani va lombetele ku tlhelisa va byi kotanga ni ku maha makungu a va byi kotanga van'wani va patsini ku lowola vavasati va ku tala hi ku tirhisa timali leto ti nga hakheli mitiro muni munga imaha leswaku mutsemba leswaku akachi khatileti leswi munga bohisa zona zvitavuna hakunene ku mali ikhelisiwa hiku zvigalo zvimbiri ku khelisiwa ka yona ku tsika ka ku khelisiwa nga yivuna aku vanhu va maha mitiro ya ku fela ku vathola vanwana mitiro muni munga imaha
9: dzibongile ku zwa xiutisi lecho chinga chikaratu kambe ndzi nga vula leswaku qualquer inteiro inteiraco a cha hombe kuve hive hiti comprometer hambi uri mhela hege tivako wa rima lembeleki unga komichoma majunga tatshama okunga lujanza rime kambe ku lembeleki yanzini anzi kumanga chumo wa fanele ku khlela kambe yo masinwini loko avula yina uchukwana ku hondza lembeleki nwana wawe utatshama hasi ku oh lunzi uno tshama ndzi nga kumanga chuma leswi nandzila ku hula zwaku na verdade antirlua fidel wa fanana ni fdd majikuni mintiro ya uchukwana le hi wona ku zwaku yo kwatsi ita ne ha mihandzi liya inene atusungula hi na wa kone unga kudlunya amafambisela ya mali acha umbiri hikwala haka ku lava vala ku amukela mali vanga siya mukela varanga kuve va yini vagundzisiwa hi matirela ni matirisela ya yona mali li acha unharu hikuchetela nguvu amakomisao leswaku ama projeto kula kuve machukiwa leswaku wonti lola ku humahalo lomu ka xipanzi lechi wa huma o a huma ndzila ku ulisa ku yini akukhwatsi for example hi maboard uku tiva ku zwaku ka fambela na nguvu ni chihala aka funyelolo uku ndzila ku ya maha amashamba ya ku fanela ku ndzi bindzula tikovi ni yini loko unga vekangi khwatsa matshamela ya kona zvikumeka na chiyini chichikarata ndao la hava ku chetela ku va wona leswaku xini xitoma hewa anchi kasi kuve a projeto leyi yi kumeka ku famba hi khwatsi entao hi tsumba leswaku eundzafiyo si majala kanya ku loku mpela ku kumeka comprometement primeiro na seleção de projeto ama komisao ya hina hi makucetela leswaku ku la kuve de facto va selecionara ma projeto lawa ma kombisaka leswaku mama hi wili khwazi acha umbiri kuni lechi va wula ku idoneidade honestidade ku la kuve ku nyikiwa vanhu van'we lava yi tshembaka swaku va khatala hi ntirho luya va tivanyana kutsongo hi ntirho luya purisi wulaka ku nga loya ti ya kombelaka ku engetela matirhela nga kombisa ku dya emahili va nilisima nguvu kuve va chukiwa lava hakusa a garantia inga lisini yako wa zvikota ku tirhisana ni project liya hi kona ku hundza luya wa hasangulako a hi wuli leswaku luya wa hasangulako a nga nyiki mali hi wula leswaku luya xa tirhako wa kombisa a tshembanyana ku tshongwana entao e undzafiyo manje ha tsumba ni ku alakanya ku zwi kona leswi swi tsakisaka ka monitoriya leyi hi nga maha loko u tisa munhu ni mun'wana a nga amukela mali leyi wohle munhu a hlamula leswaku a mali leyi teki ndzi yi tirhisa kasi ndzi tlhelisa para ya ya ku nyikiwa van'wana ento lexo halakanya leswaku xigondzo xa hombi ngopfu purisi hi vulaka swaku ka xigondzisi ku ve ni ni capacitação hi tlhelo ka marembols a munhu a kama amukelaka mali leyi wa nyikwa xitrat yi wulaka swaku a sungula rini ku tlhelisa a tlhelisa a mali muni ntao ha tsumba leswaku swi kona swilo swi nga chukwatisa maji yona i dzafi yi kombela ku ve hi maha monitoriya hi laha swi eneleku
5: konjhani va valile ku tlhelisa a va se sangula ku tlhelisa lava nga amukela
9: lomu provinsi ya hina ya Nyambane lava jana va implementari ku ama projeto lawa hi maolaku mani tihweti timbirhi digrasa ku nga ya commerce xa va sangula ku tlhelisa hi wulawula hi ntsengo wa ma 3 millions xa yi tlhelisiweko lomu ka mfumo ka lava va implementariko maprojeto ma nga ni tihweti timbirhi to kala u nga tlhelisi nchumu. Então, já renyeka ku tsaka kutsongwana.

0: va nyikwa ni ku lombiwa mali hi tibanku leswaku loko va lava ku maha negosi va fanele ku va ya banku va zama ku lomba kona. A ku na ku tirhisa mavito ya vanhu vo ka va nga tirhi kasi ku mali yi ta vona a va tirhi a tirhi lowu mu huma hi siku yini kasi ku tshinya ku dzunga maheki.
1: Bon hi nga ta wola leswaku a ku na a ku tirhisa loko maxi leswi hina swi nga byona hi byi tiximunyariki hileswaku a kama wa capacitation ku gunya tisilo leswaku a mali leyi a hi para ku ve hi nyika a vatirhi a ku se kota leswo nga wula a vatirhi va swi kota ku ya tibanko va ya va kuma mali. A xa vumbirhi kwalaha ka capacitation kambe leyi ha simama hi gunyatisa nguvu leswaku a kumisan na mpodi laka ku ve ya analizari maprojeto yi maha a wu nyaminyama. E por isso loko munhu luya a nyikwaku mali leyi ku lava ku a tiviwa ku hi mani a projeto yakwe a lava ku ya maha kwihi bya kazari ku a projeto yi fambelana ni laha hanyaka kona hikwalaho ku laveka leswaku a komisawu leyi yi kombela a varhangeli va muganga lowuya para va testimunyara hi vumunhu gava i a hanya kolomu i a lalaa ku ta maha projeto kolomu. Então ha tshemba leswaku loko wu karhi wu mahiwa a ntirho hi ndlela leyi ha swi kota ku hambukisa a swikarhati leswi nga kumeka a kama wa FDD.
0: Ba Guzman wa ta makungu ni timali na kona ka Gaza. Hi lava ku tiva ku mu nga hi byela ku vanhu vangani kutani majaha mangani ma nga tholiwa hikwalaho ka ndzeni ka makungu lawa mu nga ma pasisa a maprojeto vangani va nga tholiwa loko ku pimiwa leswaku a calisi ma ci lavekaka hi le xa ku a vanhu va maha maprojeto ya ku tivuna ni ku va thola van'wana lava kalaka va nga tirhi.
2: Kalmama hina maprojeto lawa hi nga ma pasisa lana a dropa la ka cencai i 43 ya maprojeto lawa ma nga dividiriwaka hi 15 wa majaha ni 28 wa vavasati.
0: Hi bongile. A ka ku tlhelisa timali ko njhani ka Gaza ti va sangulele ku tlhelisa lava nga teka mali leyi va yi tirhisaka ka maprojeto?
2: A timali a ti se sungula ku tlhelisiwa porque hi ne veni ku swelanyana ku nyikela ka mali leyi. Ku ni xitrumento lexi hina hi zama ku hilwa para ku xi ta kota ku xi aprovariwa para hi ta kota ku inkluyira a Fidel hi bala hi plano da xitituisao entao hi veni ku hlwelanyana yo va ni hweti na hi nyikelile entao na hi konta leswaku ku na doge mase for example ka area la commercio la periode de grasa entao hi ta sungula ku vona timhaka ta ku tlhelisela kusukelisa ka hweti leyi taku.
3: Hi tlangelile vatirhisani kulori ingaku ankama se hi lowu hi fikeke magamu ka wena kasi mayelano ni mabulu lawa na hi tlangelaka hinkwavo varhambi va hina va swi koteke ku ve ni va hi fikela ni hinkwavo va ngesi ti va longolokaka ni mitirho ya radio Mozambique ingaku hi nyamuntlha swa yenela vatirhisani kulori enkomo ngopfu swinene minavela magamu ka vhiki ka ku tale mathomo.
4: Dokadokisanu a dzongeni ka tiko
5: mabulo ni varhambiwa swikhalo kutani mavonelo hi vengiseti
4: migivela hinkwayo lana a radio Mozambique.

0: sweswi mudlivela ni sonto mina no iti kwa tlasa 5 na ishusha xikanwe
1: inyambani gaza ni maputu
2: matimu ya kuhanya usungukati tautomi kukenyata miri ni magela manene na kunga choti uchenje
1: usiku usiku lizalisha
0: Radio Msambiki aizongene katiko
3: meia noite na 9 minutos hoi hoi okunene ule emisor provincial Maputo Gaza na Inyambane na musha kunene hileka nsonto kutani e sungula nsonto ya siku dja 16 jika agosto 2026 hibegisi lesa kunene mafambela ya minti zhe juka shiengile shike na musha hei taba hikuma antro kovetele wa unanga ka siku ya tlasala ya kasimbia meia noite na 45 minutos kama lowo itava yakuma nangonoko yela nakane vutomi ni madela manene e uma hora itava nangonoko minha historia loko ibansimbe ya uma hora na 30 minutos e itava segredo de trabalho noturno kunene hi 2 horas itava hi lunjisa amabulu tsaku kama bulu lawo itava yakuma kuva hiti hlawela vunanga loko ibansimbe ya 3 horas na kasi kama wa 3 horas jina kunene na hitaka kuma ankambe ya viki tsaku ka swoswe ku hlawela vunanga kunene kuya tlasa 4 horas na 30 minutos kola ano itava ya hamba kanja kanyi wami tijule misunguna ka hilongkama kuya tlasa la haya ngasimbi ya 4 na 50 minutos jitule zungu jitu waka leho Natali Yulibombo hala ya mchinene kuna mirandulini matimbe hii ngwe shunyela kabu ingi setile jinene Maputo Gaza na Inyambane ka mpunju lo kabu siku leje inge atlangela kunene kuwa mutava mshukutile kuwa mshawula shitichilesh Radio Mozambique nyingiti mukatiko ya hiyalo sele vunanga libzimu.

akaphumile mina alberto akamcheka loko a ni ko tlhari ya kwa kungwani kumandleni maxikuveni ka vutisa swa kumba wona a kwini a ti a vuya la ku zama ku tanghena la ku nghena hi xikwala ku simila huma hi byani a sema hosi hi lani nga zani kuma risimile ya kona.

0: Ekusa ufana ku bawa wansati kwa migingiriko ka. Mati kutani loko maku fumelile mali ka mpontu. Unge ku muzamba tata nangu buyanda ta ku zikinya mayo. Loko uva lesa ku wene ulomu ka bisi ya ku ba ultiza tiza swa ku kasa. Muchelele wo mati wolawo. Aya ku hlambeni. Kambe tshama na uyingiseta. Leswaku loko o jika a ku ishu lomu ndlwini. Utatutuma uya kona nge himaka muntatana wa manuno. Loko swi ni swikwembu leswi swi mu humelaka kholomo anga kona ku hlambeni, famba uya muchayela swikwembu leswi. Utana aya pfa huma tlaku malesa ku mpelampela la mezini leswi tshamisekile. Lokusa wa swi tiva leswaku wena u ni swi zambatana leswi u bekiki. Amandla hambo wa dzingwe njhe u tshama na uli na dzone na u bekile le muxipachini xaku leswaku a nge tiva kona ni va ta ka chukata ta ku tekela kumbe a juletela mandlalo wa matizisa. Tshama na uli na swone ka. U fana ni batoma leti u tshamaka na uli na doxipachini. Tshama ni mafuzwa lawa u ngo tshamaka na uli na ulomi wa xipachini ku sanga kona lwa ku suselaka.
1: Tshama u tlharihile mamana. Tshama na uli mazambana. Tshama na uli switandzana. Kumbe swipajiana salada de tomate aive kona leswaku siku ledzo u hlweleke a ku sweka loko a fika munhu mudzana wa wena a swi kuma leswaku swo leswo swi le menzeni loko a nghena a ku hlambeni yimela a ku twa nyanda leswaku un'wana nkama e humeliwa hi swikwembu u ta kota ku mu chayela loko i luku e tsemekeliwa hi maxinela ta mbeleka hikusa u nge tluliwi hi ntete velekaka a nuna ku tlula a n'wana loko u ta ku dlaye mbyana hi mpama a wu kati u nge tibyi kandlo to njha ku byi rikinya u nga muyeli nyangeni u ku homu kotola homu dlambilo ho lava ku va

0: Vutomi bya vakhalabyi hi tolovela ku yingela leswaku vone a va fanekeli ku da leswi ni leswiyani hikwalaho ka ntanga. Leswi minkama minyingi swi xukuvanisaka vo vakhalabyi hikusa swi endla ingi vo tsoniwa a swakudya. Na kasi namuntlha hi navelaka ku va hi basisa a mhaka leyi. Xileswo hi ku landzela anhlazi Yezu ya ta vudahu hi ta hi byela xa nchumu mayelano ni ta madela ya vakulu va vanhu kumbe vakhalabye.
1: Nhlekani vayingiseti va radio ka nkarhi lowu ni kumeka mini lani na ni na n'wini ka nkarhi lowu na ni hlamula hi xiyimo xa mutirhi wa Sawudi hi xiyimo xa provhinsiyala ka Matsolo. Ni kumeka lani namuntlha a ku va hi ta bulanyana kutsongo kumbe hi khanela hi mayelano ni madyelo ya kulwa munhu leswi ni hlaya leswi hi swi vuliwaka hi xikutukezi wange i tirhisela hi dadi, kambe a tirhisela hi dadi lweyi se munhu lweyi se nga kokwana wa hina, xiyimo xa wansati kumbe xa wanuna a ku cinci nchumu. Loko wo za u va tirhisela hi dadi u va ka ntanga leyi ya wukokwani hileswaku se u kulile. Ntango se loko u kulile ku fanele ku va u ve ni madyela lamanene. A ku kula a swi le kuhlaya swa ku se a wu fanele ku va u dla, pela au contrario swi nga hlaya leswaku u fanele ku va u ve ni madyelo lamanene lama nga ta endla leswaku u kuma a matimba ni ntamu wa ku u ya mahlweni hi ku hanya. Khati dzumbenyani mun'wanyana a ha ya masin'wini, mun'wanyana a ha kota ku khoma lexiyani lexiyani maxa a madyela loko a nga li manene. Swilo swoleswo swi nga endla hi loko swi ku tlhelelisela a ntshako u nga kumi a ntamu ya ku u tirha leswi swi fanelaka ku le kona. Ni nga hlaya leswaku a madyelo lawa u fanele ku va a kokwana wa hina lweyi wa ntanga leyi yi se yi leheke a fanele ku va a dlisa xiswona, a fanele ku va a dya swakudya leswi nga ta mu nyika ntamu swa ku fana ni mpunga, huxa, a dya a mitsumbula, mihlata. A munhu lweyi a fanele ku va a kumeka a dya matsavu, a matsavu ni hlaya hi xiyimo xa makhofu, tinyangana, mathapa, matsheke, madledlele. I swilo leswi a fanele ku va a tatana wa hina mamana wa hina lweyi se a nga ka ntanga leyi yi leheke. A fanele ku va a dya a tifejau, a fanele ku va a dya tihlampfi, matandza, a fanele ku va a dya nyama. I la ka nyama ku ni ku a mun'wana a nga dyi swa munhu wa minenge, mun'wana a nga dyi swa minenge mbirhi, masi a lwa a kotaka ku va a dya hinkwaswo a fanele ku dya. Ni ye lweyi a nga ni ma-restrictions kumbe a ku pumba swin'wana swa ku a nga fanele ku a dya swa nge swo swi ni swi hlayeke swa ku a wa dya swa munhu wa minenge kumbe swa minenge mbirhi a fanele ku va a dya na yena swo swi a dyaka swona, naswona swi ta mu nyika a ntamu, a rhandza ku va a phuza a leti na ku hambiwa hi tihomu. I swinene swinene swileswo swa mu nyika a ntamu. I fanse hi fanele ku va hi ve ni ku tiya leswaku a munhu lweyi a leswi a dyaka swona kokwana wa hina i swilo leswi nga na mavitamina swi mu nyika a ntamu. A fanele ku va a nwa mati a vuvuliwa hina lweyi hikusa a loko u kula a la ka nkolo la u kumeka u ve nga u pfumbeka a ku ve ni torha hi xin'we xin'wana u kumeka u nga na torha la ku rhandza ku nkarhi hinkwani n'wana u nwa mati. Maji wa fanele ku va u nwa mati hikusa a khalabyi lwa hina lweyi loko a kula a muzimba na yena wa khwanyala a kumeka a wondza a mati na wona ma ya ma pfumbeka hambi hikuva a famba a swi koti ku xixiteni a kumeka a pfumbeka a mixixito a ku va a nga ku xixiti hi ntamu loko a nga phuzi mati. Se a fanele ku nkarhi wun'wana ni wun'wana laha a tshameke kona kokwana lwa hina lweyi kumbe a ya masin'wini a ha gwenta ku a ya masin'wini kumbe a kota ku va a tirha swin'wana ni swin'wana a fanele ku a ve ni xibodhlelana xa mati. kare hwana afana kwa aphuza mati swoswi linga ri ka mafruta ya nkare inga nkare wa malaranja wa matanjirina afana kuva abumela hintamu amafruta lawa leswaku akusigira ku akuma mati lawa yani ya ku mata mpfuna kuva amuzimba wa yena u kumeka oni ntamu kumeka unyuka ifuthi a gini mafruta manwani yoku fana ni tibanana masang filalasi loko swikumeka swiketsa na hele nkarhi wa swona wa swiketsa a fanele kuva atla leswaku swi ta mpfuna a tisenge na tona ti ta mpfuna akuva akumeka ane mintamu i swinene leswo ifuthi hlaya leswaku aka kokwana lowa hina loyi seraki swa pumbiwa akuva hi ku hi fanelakuva hi mupfumbela a swakudya hikusa se a kulile e-e akokwana wa hina loyi a nga pfumbeliwi swakudya loko i ni kokwana ku a kula na ni matimbeni ya yena Xikwembu xi n'wi hlayisa a nga na mavabyi ku tala ka wona loko a nga na mavabyi ya matesawu kumbe madiabete a nga fanele ku a pfumbeliwa nchumu swa ku a fanele ku va adya kumbe a hlawuliwa swa ku leswi a nga kula a fanele ku va a dya leswi ni leswi e-e akokwana wa hina a dya hinkwaswo kasi loko hi ni kokwana loyi a nga na mavabyi ya matensawu loyi ina aka swakudya swa yena hi fanele ku va hi pumba a munyu a poda a dya swakudya swa munyu no poda a dya swakudya leswi nga na munyu hi ntamu kumbe swakudya swin'wana hambi ho va tinyama leti ta makonserva ti konservariwaka hi mitimunyu a dya makaldo a makaldo ma ni munyu a fanele ku va a pumba swilo swa ku fana ni swoleswo a loko a kokwana wa hina loyi loko madala wa hina a ni madiabete hi fanele ku va na yena loyi na yena a ni ma-restrisosa kumbe a ni ku pumbiwa ka swin'wana ni swin'wana leswi a fanele ku va a dla swinhlayo swa nge swakudya swi nga na wulombe ntamu mati kumbe masumu lama nga ni mati hi ntamu ma-refresh kumbe a nga na wulombe hi hlaya hi wulombe futhi leswo a hi mati ni hlaya swa a masumu a ma-refresh ku lama nga ni wulombe a macana ya ku tsokotsa hi ntamu a fanele ku va a pumba a kokwana leyo ni mafuza na wona

0: nga rhandzi ku dla a magele ya kona ya ku vengisa hi swoleswo swoleswo. Se leswi swi endla leswaku a muzimba wa yena wondza, swi endla leswaku a khwanyela muzimba. Bya hina kota tinxaka, hina hi fanela ku va hi vona leswaku i ncini leswi hi fanela ku va hi swi endla leswaku a kokwana wa hina lweyi a nga kumeka a khwanyela muzimba kumbe a wondza, hikusa a nga na pititi la ku dya madyela kona. Se a ndzuluka va xin'wanani, a dya swa unyamanyama, a dya swa unyaminyami, a swi twisiseki leswi a magelisanile ku mi phamela leswi o dyaka ntsongo a tsika, a tshama nkarhi wa wunyingi na nga dli nchumu, hambi u ya mi vekela xa ku a khoveta a ta teka veka a nga ta dlaka nkarhi luwa a ta lava ku dlaka nkarhi wa yena, ku va a se a nkarhi lowo se swo honeka. Se a fanele ku a munhu lweyi ku hi vona swa ku i ncini leswi a fanele ku va a tshama kutsongo ha kutsongo na a dya laha a tshameke kona. Loko li vhovhiwa ku hambiloko li wa va vhovhiwa ku se a ya a ha tigwenta a ya masin'wini a ha tigwenta ku a tirhali leswi a swa la kaya, mas a fanele ku a ti nyika nkarhi wa ku a tshama a dya, a nga tshami a dyambu hinkwaro a nga dyi kumbe cima a khwevacana ni mixo a te ni magambu para kuma a ku a tlhela a khoveta. A hi swona swoleswo a fanela ku minkarhi yin'wana ni yin'wana a fanelaka ku va a dla. I swinene swifutsifutsi ku va hi prestara attention hi ntamu ka vhuvhu lweyi ka ku va hi bekisa emagele ya yena. Loko se i li vhuvhu wa ku se hi pela hi kunene, se a tshamile ni la a se a kulile ala ka nkolo la a ka ha koteki a ku va a dla, hi fanele ku va hi gaya a swakudya swa yena, hi fanele ku va hi swi gaya leswaku swi ta mu fasilitara a ku va a dla a ku va a nga kumeki a kumeka a nga dli nchumu hi ku a nga swi koti ku mita hi ku kandza vhexi manje a kulaka a ni tangana yona iya ala ka nkolo ku ya ku pfaleka apetite la ku dya a nga li kumi para a minta swakudya leswi a swi kumeka para a ncakuna yene a kumeka na na wulolo la ku ncakuna para a ncakuna a swi kumeka swi mu karhatela. Se hi fanele ku va hina hi mu pfuna hikuva hi swi gaya swakudya leswiyani kumbe ku swi gindletela hi nkombe a ku va hi mu fasilitarela ku va a dya. A loko yi li tinyama ti fanele ku va ti wupfa hi ntamu swinene, a mpungana wona u fanele ku va wupfa swinene leswaku a kota ku va a dya a kokwana lowa hina lweyi. Hi ncini lexi hi fanele ku va hi xevhitara kumbe hi pumba a ku va hi swi yenca ku va ku va kokwana lweyi a nga dli purukulu mbanyana ku leswi koma a nga swi zandzi leswi a hi humeni ka swona, leswi koma a nga dli leswi a hi humeni ka swona. E-e, kumbe yena a rhangani a kumeni leswini leswi a ni swi lavi, swi ni lisima swinene a ku yini a ku va hi tsutsumela emitirho wa Sawudi leswaku hi ya hi ya n'wi vitisa kumbe hi ya hlaya swa ku a kokwana wa hina lweyi a nga dyi swa wukazi a nga dyi swa wukazi wa swi vona. Se leswi va ta hi nyika yini a ma-orientation leswaku hi fanele ku va hi swi endlisa kwini hikusa hina tinxaka hi hina hi fanele ku va hi ri ni papele la muti important ka mukhalabyi lwa hina lweyi kumeka kokwana lwa hina lweyi leswaku hi mu pfuna a madyela hikusa yena ha yexe se a nga ha na nkamani ku languta swakudya ra yena se swi helile ku vipa hina a swi se hela ya ha mu lava kokwana lwa hina lweyi hi ya lava ku mu lontsovota. Bya swi na lisima ku loko hi swi vona swa ku a wa ya lisa ku dya lexi a nga xi juli u kumbe hi vona leswaku lexi loko a dya swi nga n'wi hamba mali, hi fanele ku hi tsutsumela xibedhlele hi lava emutirhi wa Sawudi hi khanela na yena hi mu tlhamuxela leswaku va ta kota ku rentara. Se hikwalaho ni ni ku khensa swinene a ku va ni kumekelelani na n'wini a ku va hi kombisana swin'wana ni swin'wana leswi hi fanele ku va hi pfuneka ha swona a ku hundla a kokwana wa hina kumbe ku hlayisa a kokwana wa hina. Khani mambo
1: ku tlangela hine dokodela loko u koti ku va u tshindzekela leswaku u hi nyika a vutlhari mayelana ni mahincela manene hi ta madela ya vakulu va vanhu.

0: hi ntsengo wunene, ku dya swakudya swi nga ni ntalo wa mavhitamina ni ku tibekisa hi laha swi fanekelaka ha kona hi leswi nga ni lisima hi swi yingeliki swa nga mintswatswiyo ku siku bya namuntlha. A ku va munhu a li ni ntanga ya ku tlakuka, a swi hlayi leswaku wa siveliwa ku dya xa nchumu, a nga va hi loko a kazatiwa hi mavabyi ya ku kaxi ya ku n'wi sivela a madela manene. A hi hlonipheni a swidohati sweswo, hikusa naswona swi ni ku navela ndzeni ka madela, kambe na a li mfanelo ku va va hlayisiwa evuton'wini hi ku vonelela ta vutomi leswaku hi bekisa a madela manene yavo. Kutani nongoloko wexu u tlhasa vugan'wini, mawaku loko hikwala ka wone u koti ku va u kuma a vutlhari lebyi taka ku seketela a ku hlayiseni ka vakhalabyi hi laha swi fanekelaka ha kona ndzeni ka xiyenge xa madela. Vavi na wene, Victoria Sithoi na Tomas Bruma.
1: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tiveka ta makumelo ya vutomi byinene hikwala ka madela. Dana hi ndlela yinene ku kota.

0: Shita na shanga ufakazi bya matimu ya vutomi byanga xikan'we hi nga cinca mahanyelo Shita na shanga nongonoko wa radio Mosambiki emisor provincial de Maputo.
1: Hoyo kunene hi tlangela ngopfu swinene ku va n'wi ta va namuhla kambe n'wi tlhela n'wi zeya ndleve leswaku n'wi yingisata nongonoko wa lebyi siko ku nhlokomhaka leyi hi nga ni ku dumba ka leswaku fa wu yi zindza ku va u ta tiva xa ku kazi lavantshwa va nan'waka va ni ku kiyeleliwa swinene hi leti ti yelanaka ni ntumbuluko wa tona kumbe kona kone a ha ha swi tivi leswaku tolo kasi mfa tshame njhani a ha ha swi tivi leswaku tolo wa pfuka wa pfuna kambe a ku va hi nga tatele mazito hi navela ku va hi tlakanela ngopfu hi swiyenco swa lavantshwa ni ntumbuluko kasi mpyini swa lisima leswi fanaka ku va lavantshwa va fanaka ku va swi bekisa ku va va swi londzisa ku mahanyelo ya nan'waka na swilo swa tolo hala futhi namuhla hi hlawule ku va hata ta kuma mhaka leyi ya mavito leyi hikusa a ha ha swi koti hini va namuhla ku va hi chula mavito ya lava tolo ngopfu lava feke o kumbe swi na yini ke swoswo kambe ya ku va na kona hi nga tatela mazito na hi zamba Alberto Langa futhi ku va ta tlhela a londzisa amabulo na zazana Julieta leswaku va ya mahlweni na wona a hi zi yeni ndlela
2: rito la mina hi lela khala ni cincanga hi mina mamani Julieta Paulo Mavota Matlhomo
3: mamana Julieta Paulo Mavota Matlhomo namuntlha hi navela ku bula hi mavonela ya n'wina mayelano ni matshamela ya ntumbunuku leswi u swi vonisaka swona tolo ni namuntlha mahanyela ya hina vasambikano ku sungula hi phalalaka tikonkulu Afrika hinkwayo mi swi vona njhani hi swini xa hayaka mahlweni hikuva mahanyela maliwola ya man'we kumbe ku ni leswi swi phazamisekaka kumbe
2: ya khani mambo swinene o va leswaku n'wananga a mahanyela a ma fani hikusa ngopfu hina vamusambikana khaleni ka kona kumbe tolo ka kona a hi le ni swichapa hi yingiseta vakulu va vanhu loko va hlaya xa nchumu hi nga va vutisi ku xana leswi u liki wena hani leswi swa yila swi yila ha yini
3: mi vulavulile lana hi mavito u ku mi ku hiswaku hi muchulele kokwana kokwana nompode a kwata swi laveki ku a kwata loko mi swi vona mavito lawa ya vakokwani va hina loko hi swi fananisa ni mpfhuka wa kona wolowo ni swoswi ma ya mahlweni hi ku chuliwa hikuva hakanyingi masikwana lawa hi twa va mani mavito wala ya ximanjhemanjhe lawa
2: ya manovhela
3: a lawa ya ka hina ya vakokwani i nge ha ma twali swinene swi nga vi swi hoxeka kwini kumbe
2: swi hoxeka hi siyensi ya ka davhesi manje ki xi ta dzimvolvhido kambe ni dzimvolveriwa hi mhaka ya ku va mi nga swi koti ku yi tlhamuxela hikusa swi bihanga ku chula kokwana a swi bihanga ku chula mamana a swi hambi ku chula a muyakelani lweyi a ku pfuniki ku wundla vana laha hikusa a ku pfuna ka ku wundla ka vana a hi ayi dukasa water coise swi nyingi leswi a muyakelani loko ri muyakelani wa hombe a ku pfunaka hi swona a nga va ni movha wena a wu na movha a minkameni leyo a pfalela ku vana va ya ayinzameni mi fanela ku va heketa va ya hamba ayinzami diretori wa xikolo ku mi fanela ku va ku hambiwa ayinzami leyi ku va tswele va kona a vitana vito la n'wana a va vitana ni vito la wena tswela ka ha va tatana kumbe mamana kutani a mu yakelani lweyi xana a nga ku pfunanga loko a teka vana lava wena u famba hi minenge hikuva movha wu talile na wena hi ku yanakanya kwa kukwa a ni na ku sivela vana laha hikuva ku famba mina kutani a wu muchuli kumbe yena muchula ku eyi a papa yi wa manyana eyi a hi pfunile mamanahali vatsongo inga yentsa yini o switivana na wena leswi switivanaka na wena ku a into muchula a vito la mwanana na kwa jonsile ani mova vana vake va hlayisekile na hina hi hlayisekile la kaya kutani va muchula kambe sweswi ku ni swi hlayahlaya leswaku a hina ku muchula a munhu wa ku fa seke vakelebe lava va chulaka na va Yasmin lava va chulaka e va hanya Brazil kwalomo na ku vitisa la
3: a swi tivi
2: a swi yantswi ku ti chulela a kokwani wa wena loyi swi tivaka leswaku be a file maxiku ni mu voni hambiloko ni nga mi vonaka kambe va twele loko va sindzisa leswaku muchuli loyi kokwani wa wena yena nga twela mamani wa mina u vo muchuli a min'wanyani miti va chula mavito ya le bibeleni kambe ku ni vito la la kaya hikusa va chavela ntumbuluko va chavela ntumbuluko tani n'wina a mi pfumeli a ntumbuluko mi u bakanya u yaleyo mina hambiloko ni vona munhu a chayeliwa swikwembu leswi ni swi zondhaka i ku va a chayeliwa a swikwembu nsima de 40 anos leswo na swi zonda na swi zonda na swi hlamala a ni ku tivi swaku ni nga hlaya kwini kusa ntanga leyo a nga hali yona swikwembu swi jula ntamu kutani swikwembu loko leswa muti wolowo swi n'wi sungula n'wana na hale ntsongo a chayeliwa kumbe handla ya xikole a tivativativa swi n'wi nyika nkama wa ku va tivativativa a zama kutani a ya ku chayeliweni a ni na swo kaya lomu ni tswariwaka kona ni lomu ni tekiwaka kona kambe ku va ni rhandzaka ku bula ni vana na vutisa swo kasi n'wana loyi ha yini a xanisiwa hi ndlela leyi hikusa a u mu vona hi ku ta leyi swa ku a gqokile makapulana a yivelile a yivelile a yivelile a va tota ni tsumana nhlokweni kutani va ni nyika ntlhamuxelo swikholo swaku o ku na leswo na hali mitsongo kambe laha ni kotaka kona laha njhe ni nga ha swi kota ku rhurhumela ni khisama ni khisama laha hansi ni kasa la ni nghena ku swi kota kutani i ntumbuluko ni wolowo kambe na wu sola ntumbuluko lowu u humelaka ku a munhu a chayeliwa hamba ngangana i linkulu swikwembu swi lava ntamu a swikwembu swi hambanini xikwembu xikwembu xi lavi ntamu wa wena hikuva hambi u etlela hambi u yini loko xi khokota xikwembu xa ku yi nghena kasi swikwembu swi la wu rhwala wu rhendzelekela loko sunguleke hi ku kina va vona leswi va kinisaka swona kambe o i ntumbuluko wavo na vona i ntumbuluko wavo kunene
3: kambe lexi xi endlelaka ku va mavito ma nga chuliwi hi hina lavantshwa i makereke hi n'wina vakhale munge hi nge hi chuli a mavito ya vakhale hikuva kumbe hi ta ku manyana a karhata xileswo hi nge muchuli kona i mhaka ya ku hi pfuxeta minchumu swa khale hi yi kwini mhaka la
2: ya a wena u ta ni hembisa mavunwa kusa ni twa hi vanhu va ku tala sweswi kambe ta ringisa a ku kala ma nga ha chuliwi mavito ya tolo a ni swi tivi leswaku wena leswi u nga Alberto Langa u nga chika u tswala n'wana wa wena wa mativula u nga mi chuli popayi wa wena lwe a fiki na u nga mi tivi hi wutsongwana na wena kambe hi ku nyoxisa hikusa a kona moyeni waku kambe mina ni na tatana hosiyanga mina ba wa mina fina na hali mitsana na ni mi tivaka u nga ku nga mi chuli loyi
3: ni nga mi chuli
2: se leswi mi yalaka ke vana va mayala kambe ntumbuluko wa kona hi ta mi tshika mi chava mi chula wa mavito lawa ya va Yasmin Klebe Dina Ximanimani hikusa nambe loko ni un'wana ngo eyi a vito leliya li nga kona a bibeleni wa li tiva wena aka va vativi lava nga tsala bibele ni ku ni tivi kambe va hi siyeli mahungu lamanene a ku chula se u hlaya u ku a ni navela ku va i va vobadiya n'wana loyi va ku hlayisisa swinene timhaka ta vobadiya leswaku ncina nga swi yenca nkamini wa kona hikuva ni lavi ku n'wana u nga a hamba timhaka ta ka vubadiya siya suka ya dela nsati akwewo badiya xapa vayenca leswi i va tivista kumbe va vhangeli kumbe va yini swi ni kama ngopfu leswo kamba ni na ndlela o badiya a yi hambi dimotivo diya a yi vitile mama u ta hambi u vitana wena ku ya leti kambe lweyi i clebe ma swi twa vana va mi baleka ntumbuluko wa n'wina leswi nga wa ka langa u mucopi a vana mina ni nga ti vuyela kule ni ti vuyela hi vamina vana ni va tswala xilungwini a hi xilungwini lomu ni nga kona swo xilungwini kambe loko ku tlhasa nkama wa mafere a papa wa kona ku a hala a va nga ti ni ku lava va ya kaya ntlhaveni kamanyisa ku kalanga ni va dyondzisa leswi ni ku hi mina vafana va ku mama ni ku loko lixa mi hlamba matihlo mi lipa minomo ya tshama laha ya ndleleni laya ku khalita ka vanhu hambi ku byisile vo kutani va swoswoswo hambiloko liyo pela vona byisile vo byisile a ku na tiya a ku na titiya i vakokwani wa yi vona mhaka leyi mina ni ku yi xongile kutani hi ku kula va kula va dyondza va kula va kula va kula se va ku papayi wa kona va ku papayi maxivoni swi kotisi kwini mi ya tswariwa ku hala ka ku hi ya hlamba nandzeni ni swibya hinkwaswo swi hlantswiwa nandzeni ni mpahla papayi wa kona ku vona leswi mutswari wa kwalaya uwe kayantswa ka mamana ka mamana pele mi xiwa xi vona a movha khaluta i papayi nada kutani ni swi twa swa ku a va le moyeni lowa ku papayi wa vatswari wa ntlhaveni ku tlurisa mpimo ni hambani va yisa ko ni hambani va yisa ko ni hambani va yisa ko va kulile swoswo se va ti fambela vuswaa kutani n'wina hi swoswoswo mi prefera ku teka vana va n'wina mi va yisa kwini a wetele dinyaka a wetele manimani kwihi kwihi kwi mi hambana ni ku va vana va ya kandzetela ntumbulukwini wa vona vana va ka mabyaya va le va ka mabyaya a va ka matshinyi va kuma ka masimbi a hi swona u ta mi bokisa ku yini lweyi loko ku masimbi ku va fina nga le masimbi i yini masimbi ma wu lahla ntunguvu loko vana va ringisana a ku wu landza vanyingi va le mamani kasi hayi ni nga humi ka thelevhizini ku na chava kusa ka thelevhizini va vulavula xilungu kumbe na xilungu xipfuki se a ni na ku ya honetela ku sala yana sweswo ku ni ya vulavula ni vadotora ni vadotori se a ni le ku chimisa a ntirho wa vona kasi le radio leyi a siku leyi va nga ta para va ni hlongola vanhu leswaku mama namuntlha phira hi vulavula yini hi xilungu ni to tshama kaa ka mina ni nga ha tivi kusa a ni xi tivi tiva xilandzi xa ka mina a wu ni voni mina xicopi na vulavula xirhongani kurhonga vhela xichangana na vulavula nambe xa gazankulu na xivulavula kutani mayilahla kambe hikuva kutani mi swi vonaka i ri n'wini swa hombe leswaku mi hi rhamba na hi le va nga ni nyana hi ta ta mi pfuna swaku hi yini ndlela leyi u fanelaka ku va u nghenisa ntumbuluko kaa ka wena i nga ri wa swikwembu kambe u va wa nawu
3: wa ku tiva hoyohoyo
2: ya ngopfu kwalaku
3: tiva lexile
2: hi swona
3: hi ku famba ka 99 ku hela ka 99 ni ve ni hamba xitana a ni hamba ni kulenyana ntlhaveni mina a kaya manjakazi
2: kavakokwana
3: ni kula di 94 ati 99 ni ve ni spiritu lexa moya lowu ya wa kuni ni ve loko ni tlhangani munhu nimilosa ni tlhangani munhu nimilosa va ni yangulile hi prim a ku kasi loko u tlhangani munhu u milosa swa ku yini hu mi tiva ke ni ku a ni losi lweyi ni mi tiva ko va ku loko u tlhangana ni munhu teni ku milosa leswiyana hi ku famba ka nkama ni swi vonile yingi kumbe o ni dyondzisa maxi hi tlhelo yin'wanyana ni swi vonile leswaku u ni lahla lowu mi losaka Leyi u n'wi tivaka. A wu losi lowu mi tivaka ntsena, u losa wini na wini lowu kumanaka na yela ndleleni. Leswiyani leswi ni nga gamba ni mina ni tshama ni pimisisa xiswona, ni swi kambisisa xiswona. Hileswaku u mu losa para ta ku byela leswaku hala ni ta ka hi kona ku ni yihi hi mhaka ngopfungopfu nkama wa matshama.
1: Ya.
3: Loko u tlhangana ni munhu wo hambunyetana na yena u nga mu losi, a ta ku byelisa ku yini swaku hala ku ni xaku. Xa ku va xi nga kona. Jala no ni swi tile ingi na lahleka. Ni swi tile ingi na lahleka. A wu me mutempu ni tlhela ni swa ku na a no lahleka. Swinene leswi ni swi endlaka. Kambe hi matshamelo ya sweswi, loko xitukulwana xo tlhanga ni munhu hi ximulosa, ta swi
2: interpretara muito mal.
3: Vanyingi va tlhela va ku xi ni interesi, xi ni nchumu xi xi lavaka. Kambe i nga leswaku va xi ni nchumu xi xi lavaka, u va ku a nawu yi nga nawu loko xi nyan'wile a moya wolowo xi nyan'wile wolowo. Leswi ni swi vonaka vopfu mama
2: i vopfu
3: ahani swa nga leswi swi hoxisaka a ntumbunuku hi tlhelo la hina i nga le hi mahanyelo ya hina yi nga le hi ma hi swi bukabuka ku fana ni leswi nga swi vula swa matelevhizini. Swin'wanyana leswi nga endlaka swa ku lomu mindyangwini ka hina hi lahla a wu hina hi lahla wu munhu la hina yi nga ve
2: ya mpelo mpelo tswalo wa manjakazi tswalo wa manjakazi porke loko ti li consedera enkameni wa vona wa lava vantshwa ni yi vona ku hambana swinene ni hinkwako loko ni hindzile kona ni vone ku hambana kunene majaha ni vanhu vanyana va manjakazi kutani loko ni byele leswi na ku wena u huma manjakazi impela wa le manjakazi na fakazi ve a nsati na nuna loko vo tshama hi ku holova loko va tshama hi ku holova nsati na nuna n'wina vana mi hi hlalela siku ni sikule nambe hi mati hi chelana i dyondzo yinene kambe loko mo ma tshama leswi hambi mi nga dli nchumu mi hlekelela na wena u ta wu kuma nkama leswaku a ntamu wa leswaku nuna wa mina wa vuya nkama lowu i ntamu nyika hi loko i li tatana lweyi a rhandzaka vana loko u mu nyika xa nchumu a nga swi koti ku dya a tsona vana then ivi ni njhovo ya ku va hi wonga vakokwani van'wina hi timanga tikarosi kutani loko wo n'wi nyika tikarosi leti na yili nchumu a swi kota ku vitana futhi a nga va vitana hi mavito lava kilebe la mani na n'wana nga kilebe kutani a ku kokwana hahani a hi lava nga chula vamaka wa vona wena muko n'wana a ngo hlaya bava liwa nga tsala munhu hinkwaswo se a swi swi tiva ku longoloxa leswi kamba ku ni mun'we wa tindzava lowa ku va ku maxe euke hahani a ku etiti ni ku e-e mi xiplikari u nga mu lahli hahani i zazana hi xizongo i nga makwa tatana kutani a swi swi tiva u sungula ku va dyondzisa a ntumbuluko kwalani kusa wo ntumbuluko wa kolowo a kula na ta swaku kokwani loyi leyi hahani loyi mina hambileswi noko dyuhala kutani loko va ni kuma vanhu va ni vitana hi vito la vutsongwana no sweswo ku lweyi ni kule na ye lweyi luya wa ni tiva lo kutani a timhaka ti honeka laha u tsonana ni nga twananini nuna la kaya a tshamela bangeni papayi loko a vuya tihonya a yi hlaya leswaku va nga ni va fanele ku nwa vavanuna kambe loko o nwa a nwa leswiya swa mpimo ni loko u tlhatsa ta ku namuntlha mamani wa kokwa ha ni phangela xilinyana a hina i ku phomela swaku chela mati ya munyika a hlamba ni phamela swakudya a ku ya va yi tlelile la a ku leswiya swa ha fana ni loko ku lexa ni dya lexi xikwembu xikhoma hinkwaswo leswi hi vulavulaka swona
3: i xikhongoto
2: i xikhongoto se sathana kolani ku va ni nyikile na a teka lexi hi swi dyondzisi xileswo kutani hi leswi swi encelaka leswaku va hi nga hikuva swoswi a va na xo xichava u ya kuma n'wana leswi ni ku kuma loko ni ku kuma laha ndlela a hi wena kambe loko ni ya tlhasa kaya ni fika ni mama na nga kona yi hlengeletanile mama na nga kona a ta ta vuya swo swa nga swa zaka nga hi byelanga swa ku ta vuya nkama munhu swi tlhela swa ku a yi hlengeletanile kambe a ta vuya ni ta ku hi wena mani u nga ha tili swihlala a nga dyondzanga n'wana loko a ta ta ku nyika notisi yaleyo a swi xonganga swi xongile kambe n'wina ma ha swi koti ni matelefoni laya ku nyika ni lexaku kotaka mi telefoni ni ni n'wana wa ma wa a mamani wa ntombi leyi na mina hi va makwavo kutani a khongela ka kereke yini a ni nga ta hlaya swa ku mani kambe kereke leyi n'wana loyi a dyondzile va n'wi fambisa jona dyondza hetile a ko ka kereke leya ku swe kutani loko a hola muholo wa ku sungula a lo byela papaya wa kona hi one sapi ya swona papa yi se ni sungule ku tirha na hola papaya wa kona hi xiviti a nga vuyangulanga a ta humelela n'wana loyi kutani a vutisa ku loko ni ku byela nchumu wana papaya a wu yingeti a wu yanguli leswi ha mhaka ma a ku hileswaku ni ku tswale na wuninini na wuninino ni tindlela leswi swa namuri phela leswi swi humelela ka swoswi vo ti tlhela swi nyamalana se a wu nga ta sela na xi xikweneti xa ku papaya wa mina a na mi byelanga kutani a mamana wa kona a vaviseka leswaku n'wana wa mina i nkulu kambe a na yenca leswaku va ku a ni komba va rikereke lelo a wu na murari wona hi susa leswi vakulukumba va ku xungeta va ku hi luya se u famba u ya mulovola hambi kaya va nga swi tiva ku na timhaka va yisa swi tiva hi vafundhisi kutani swin'wanyani vana va nga maphukusiwa hi vatsele ya loko hakunene swi enceka leswi ka makereke man'wana hi leswo n'wanana.

0: marito ya o gam mga isielaka nhleni kamabulu ya hina namuntlha nhleni ka ntumbunuku ngopfungopfu
1: marito lawa ni nga avuselela hileswaku simisisani mi ya tisontweni swa twa leswaku masikwana lawa muna vantshwa mi tilangela to tisonto leti ta ku fana ni to tinhlaka leti kambe loko mo ha langa amakereke lawa khale ni khale ma nga yi kona lomu hi kuleleki kona ni van'wana va kuleleki kona ni sweswi loko hi tlhangana a ku e u kona mana ku ni kona wena ke ha ka xibomba xa Zimpedu ku na mfana wa a famba ka chu a famba a ni bibela chumayela kutani mina ni vi ni xibindi xa ku n'wi vutisa ni ku n'wana wa kereke mani a ku a ni na kereke hi ni vutisa hi ni leswi mamani hi vuhlundzuka swinene kutani ni ku leswaku a ni lava ku tiva ku sa a timhaka leti ti hlayaka leti ti hambanile ni vukhongoti ti hambane swinene ni vukhongoti ene u famba ni xinkwamana lexi hi faneleka ku va hincayini peta mali a mali leyi i ya kwini kusa wena u laha a wu na kereke kutani swa hi xanisa hi nge hlawuli hini hi tswaliweke ka makereke ya ku karhi hi tlhelaka hi dwalela ka makereke ya ku karhi kutani hi marito lani mi siyela ka wona ni ku tivonele vusanisiwo xikombe xi hlaya lexi ku ta va ni nkama lowu taka ba ku humelela vanyingi vaprofeta ni vanyingi vanhu lava taka hlaya swa ku phela mina xikwembu leyo xi khoma hi vona hi vona vanyingi va sukaka makerekeni presempre ya ka hina va ya ka makereke man'wana na ni trombozi kambe a va yi muhanyisa hikusa trombozi a fanele ku va landza timhaka hinkwato ta dokodela mafizioterapia ni swin'wana ni swin'wana kambe o a ni telanga ku chumayela kambe ni tele ku mi basopisa vafana ni vanhwanyana leswaku ti vonelele loko va ku tswali ziyoni tshama ziyoni loko va ku tswali katoka tshama katoka loko va ku tswali misawusisa tshama misawusisa loko va ku tswali aweliseni tshama loko va ku tswali amunazareta tshama ni rungula mufundhisi wa mina Vasco Story loyi a hi pfulaka tinhloko i n'wana ntsongo kambe tinhloko ta hina ti pfulekanani ka ku venini kutani hi fanele ku va hi mukuvuka mikama hinkwayo leswaku a xikwembu xi n'wi pfuna emahlweni hi ku hi pfuna hi tidyondzo ta bibele kani mama
0: yanani mahlweni hi ku hi dyondzisa mi nga karhaleni ha navela ku va ni ya mahlweni hi ku hi hlawutela leswi swi nga swi hundlaka hi swona
1: kani mama swinene salani hosi yena ni mahlweni hi ku hi rhamba ni van'wana loko swi koteka ni nga hi kombela leswaku hi vuyisa ni van'wana lava va tlhariheke ku tlula hina
0: khanna
1: eya.

Shita na shanga ufakazi bya matimu ya vutomi byanga xikan'we hi nga cinca mahanyelo Shita na shanga nongonoko wa Radio Mozambique emissor provincial de Maputo.

0: Ripelile ya kwezela mwingiseti wa kurandzeka ka xenge xin'wana xa mintirho la hi nga karhi hi pangalatana ni mwingiseti wa hina wa Emissor Provincial de Maputo, Gaza na Nyambane ka vusiku bya namuntlha na hi taka ni xihundla xa ku tirha navusiku. David Ntimana n'winyi wa rito lweyi a nga ta ku pangalataka ku fambeni ka 10 ra timiniti ti taka. Afonso Magoli hina yena yena khomakhomaka michini akuva nongoloko wa hina kufikela kwatsi kun'wana na kun'wana longa kona ripelile ku pinda. Tanihi ntoloveto hi ni mabulo lawa kunene hi mali lomiseke hi buleke ni jaha ro karhi leri kunene ri tiselaka a xihundla xa ku tirha navusiku na hi nga si na tshokovetela ngopfu hi ta navela ku va hi tiva vito.
1: Ti nga vebulana mani?
2: Bulana Zakaria Xikongel Xirindza.
1: Hi swona Zakaria Xirindza ya ku vona se laha u phete laha u busy hi ku u lavetela ndlela ku va u ti lulamisela na ku vona swa ngaku se u huma entirhweni. U nga vi u nghene nkama muni entirhweni?
2: Ni nghene bya 7 hours entirhweni swo xi no huma.
1: Amixulungu. Hi swona. U sungula u nga va u sungule lembe muni ku tirha na siku?
2: Sungule 2025.
1: 2025. Hi swona. Kambe ka masiku ya ku sungula nkama wa sungula wona ku tirha na siku a wu tiisa kwini?
2: Ni titwile na swikarhata swi ni bindzela mara ni zi ni tolovela.
1: Sweswi u titwisa ku yini?
2: Sweswi ni titwa bam mage mu na swi vona swa ku ntirho lowu wa wunene lowu ni nga ka wona mage mu porque a swi nge na ku fana ku u pfuka u tshama wa ya ko ku tirheni wa phanda para ndyangu.
1: Hi swona. Ka masiku ya ku sungula a kaya loko u huma ni usiku ku na ntirhweni a va swi amukelisa ku yini?
2: Swona swi nga na byalanga pura vona maxa mara va ve va tolovela. Va tolovelile se va swi vona swa ku mage mu ni le ntirhweni.
1: Misa. A nkarhi lowu nga sungula wona ku tirha navusiku a wu ni nsati a wu ni vana kumbexana nsati ni vana swi ku kume hi ndlela na se u sungule ku tirha?
2: A nsati a ni kume hi ndlela a nkama ni nga sungula ntirho luwana ni nge se ve na nsati. Nsati a ni kume se na ni le ka ntirho luwa.
1: Misa.
2: Maxe swi n'wi bindzelile na yena mara se a tolovelile swo swi ni nga na yena ntini namuntlha na ni tirhisa ntirho wolo.
1: Hi xihi xa ku xihundla lexi xi tirhisaka ku va u kota ku tirha navusiku u nga hetlile u nga khutseli?
2: A mhaka ya kona i ku loko u suka u ku ya ku tirheni hlasa u fikaku laha ntirhweni ka wena u kombiwa leswi kombiwaka swona na ni le na wo nghena wa ku komba xo kombaka swona u nga ve ni ku tinyiketela ni uzongo hambiloko loku vuyela u ta wu tiva hambi hi nkarhi wa ku beka nhloko mara usiku hinkwalo na wu vonelela leswi u nga na va ku kombi swona so u nga niketeli ku a wu zongo loku bindza.
1: A loko u huma tanihileswi u humaka leswi u huma u ya etlela kumbexana ku ni yin'wana mintirho fika ku endla?
2: A loko ku ni ntirho wa ku wu endla u na ku wu endla loko u nga na ku wu endla podi u ya humula u ta kota ku u tlhela u tlhelelela nkama wa wena wa ku ya ku tirheni.
1: Hi swona i marito mo wa ya kona u nga siyelaka van'wana vantshwa ya ku vona swaku hali muntshwa kambe u ti nyiketile ku va u tirha navusiku u nga ve ni mhaka swa ku kumbexana ntirho lowu hikusa van'wana va hlaya swaku a ntirho lowu wa ku vonelela ku tirha navusiku lowu wa vanhu lava se va nga vakulu swinene van'wani va nga n'wi hlaya swa ntirho wa madala swi ku yiniyini kumbe ntirho lowu mina ni nge gwindi ku wu endla hi wehe marito u nga siyelaka lavantshwa van'wana lava va tshikaka va kuma ntirho a chance ku va nga kuma ntirho ku fana na lowu a ku va kuma xo karhi ku heleni ka weti kambe va dya swaku va nge swi koti.
2: A rito ni siyelaka para vantshwa vambeni ni va byela swa ku a ntirho lowu loko va li kumile chance la ku va nga hi nghena ka ntizo lowu va tirha i ku va ti nyiketela ku va tirha porque ntirho lowu a wu na antanga a wu na jove a wu na madala loko i li ntirho ku hela weti u hola va ku nyika xa wena khomakolani u tirha hi zito lebyi ni nga na byona ntsena porque ntirho i wunene ntirho i nga ntirho i ntirho hi zito lebyi ni nga na byona khanene.
1: Hi swona kambe swa endleka swa ku u tshika u nghena navusiku na u ti byela swaku u ta huma ni mixo ku cinciwa va gama va nga ku cinci?
2: Swa endleka.
1: A loko swi endlise xileswo u gama u endla yini?
2: U gama u tlhela u continuera ku tirha mara va gama va ku loko va vuya va ku remburisela a leswi u nga pfaleta a jali lembenyana loko a li nga vuyanga.
1: Hi swona. Hi khensi ngopfu ku va swi kotile ku va u ti nyika nkarhi lowu wa ku va bula na hina hi kota ku va hi tluleta na vutlhari. rikuva vanwana vantswa va switwisisa swa ku imfanele yakwe mun'wana na mun'wana kuva a wu landza un'wana na un'wana ntirho lowu humelelaka kusuhi
0: inaka muyingiseti wa ku rhandzeka hina hi gemeta kola mabulo hi veke na wona ka siku ra namuntlha na hi navela ku va ku fambeni ka mabulo lawa xi li kona xo karhi lexi xi londzovoteke nkongometweni wa ku va u cinca emahanyela ngopfu ka wena u vulaka leswaku a wu nge swi koti ku va u tirha nivusiku hikusa a vusiku byi endlile ku etlela ina ya pfumela a yali kambe tiva leswaku loko a nga li wena u fanele ku swi endla a nga ve mani mun'wana loyi a faneleke ku swi endla David Ntimani a li ku jekwengeta